0: News FM. Ang K5 News FM, kaklinika di Alternativa Medicina and Wellness Center, ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa klinika di Alternativo sa Sagay, Cadiz, kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon, ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga Sagay noon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong nga ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
0: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: K5 News FM.
4: Bangod sa kriminalidad, anomalya, korupsyon, kagkinawatay sa aton gobyerno. Ginpasad ining palatuntunan, agud ang pumuluyo, hilway sa ila pagpalayag, sang ila tagsa-tagsa ka mga opinyon. May mga balita nga dapat nila mabatyan. May mga opinyon nga dapat nila mahibaluan. Kag may mga isyu nga dapat nila tutukan. Gus Abanay sa mga balita.
5: Gus Abanay
4: sa mga impormasyon.
5: Gus Abanay
4: sa mga isyu.
5: Gus Abanay.
4: Kagkaroon, yari ang inyo alagad ka K5 Joel Salas Abelay.
5: Gus Abanay.
6: Ang mga laon balo kag binayaan, dala na ang mga single mom, matambok man o kon maniwang. Bahala na kon wala kasang pamula noon, importante may bulanan nga pensyon. Ay kalain. Ang hambal sang kilala ko, importante pare ko'y dalagang dalaga. Domingo, kita kasubong adlaw. Sa aton sining mga listener nga nagkasunod sa sining aton nga program. Sa giyapon ang inyo kawas-ag ninyo Joel Salas Abelay. Basta may balay, may salas. Basta may salas, may Abelay. Hindi bala? O sa aton nga mga listener diriya sa siyudad sang Sagay, sa 25 kakabarangayan, sa pagpamuno ni Mayor Rafael Bibo Cueva kag ni Vice Mayor Narciso Narwin Habilusa alias Guapo, kag sa aton sininga na pulo ka City Councilor, o good morning man naan sa aton sini City Administrator kay nung Rodnella De Los Reyes, kag sa buman ang aton sini EBC President kay EBC President Asita, o dalaya sa barangay Tadlong, siyudad sang Sagay. Mabatian man kita sa siyudad sang Escalante, Banwa sang Tubuso, Banwa sang Calatrava, Don Salvador Benedicto. Kag mabatian man kita dalaya sa Kabukiran, sang siyudad sang Cadiz, sa barangay Celestino Villasin, kag sumuman dira sa barangay B.F. Gustilo, sa aton dira nga amigo nga barangay kapitan Arnel Legaspe. Muning amigo ta nga kapitan nga bunggo lang kon mabunggo kon hindi ka gusto magbunggo pahigad. O dira man sa barangay Malubon kay barangay kapitan da Joseph Anya Lucas. Okay, kumpare natin Charlie Anya Lucas na good morning. Kag dira man sa barangay Paraiso kay barangay Kagawad da Roger Caballero. Ang aton amigo nga barangay Kagawad sang barangay Paraiso, siyudad sang Sagay. O sa aton sininga mga listener nga nagasunod gid sa aton sininga program, mabatian kita diriya sa City Market sa siyudad sang Sagay, sa City Mall, sa mga karinderya, sa mga establishment, sa kapihan. Oh, good morning na sa inyo ha. Maayo lang ang pagpangapi. May lang pagpamakaw da sa nagpamakaw about kalain. Sa gyapong inapdal na kita sa aton sini technical partner sa technical side kay Kakipipe Ampel Celestial. Kagang aton man nga station manager Miss Colleen Kobya. Kag sa aton sini nga CEO Dr. Ramel Itangoy. Sa ato man nga mga listener diriya sa siyudad San Canis, sa 22 kakabarangayan sa pagpamuno ni Mayor Salvador Baning Escalante Jr. Ang aton mayor nga hindi madumot, pero madinom dumon. Wala gid ni nagalungo. Hangdo lang hangdo. Tuloy ang laban. Walang atrasan sa pagka-congressman. Amo niya si Mayor Baning. Subuman sa aton sini nga congressman man sa ikaduwa nga distrito kay Congressman Tardy Marañon III, ang aton congressman hindi na matupungan kag hindi man malabawan. Ayahay ang buhay. Tuloy ang laban sa pagka-gobernador sa probinsya San Negros Occidental sa 2028. Bahala na akong magabonggo si Jabi Benitez. Ang congressman nga laban sugid kag ang congressman nga may hinimuan diin ka. Lantawan nyo lang si Second District. Ang Second District sa karon. Anong aton mga balita lokal, mga balita nasional, mga balita internasyonal? Atensyon! Liwat naton bombardiyohon ini ang ginaduso nga hagna sa mga congressman tanga laban din ang hindi maayo, luwas lang sa maayo ha. Ang ginaduso sang aton mga congressman nga ipospo naman ang aton sinisynchronize barangay and SK election. Kag sumuman ang aton sining senador nga naimbolbar sa flood control project nga nakabaton sa ang mulo malita si senador Ches Escudero. Ang iyaya lain, ang iyaya another fix naman nga termino. Imbes nga 4 years, imuho niya 5 years. Ay kalain, oh. Ay kalain. Ang aton niya nga mga congressman, ang ilaya, hindi niya kaya another nga tinuoy, kundi nga ipospon. Di anong diferensya? Ang pagpospon kag ang pitching, the same malang ni, for extension malang ni Japon sa mga termino. Sa mga barangay official ta. Aton nakaroon istoryahan. Kag aton man istoryahan, ang ining cash assistance sa aton presidente sa mga graduating naton nga mga estudyante. Kay ang aton nga national government nagatag sa 100,000 pesos para sa barangay para niya sa kwana sa mga estudyante ta nga nag-eskwela for college. Tiinis lang makabaton sang 20,000 pesos. Galing ka ining 20,000 pesos, bila lima mlan kabilog. Di ba lang? Hindi man tanan, nga mga colleges ang makabaton sini. Di karon, daw problema ni kay may mga kapitan nga daw may naghimo sa katuntuhan. Ang ilang personal interest among ginuna sa mga aslo nila. Ay, kalain ako. Dugangan mo pa ng termino sa mga kapitan. Another naman pila katuig. Kaya ito nakaroon talaga yun, kay may nagrinag-uab na may mga bata sa kapitan nga amuya ang nakabinipisyo. Bata ka barangay kagawad. Bata sa barangay tresore, kag barangay sekretary. Ay na, ano sistema ni? Di ko nagkatabo sa iban nga banwa, sa iban nga syudad. Gakatabo man din sa aton sa syudad sang sagay. Diri sa syudad sang sagay, may balita kita nga ang bata ni barangay kagawad. Amo ang gintagaan sa benepisyo. Ay na, ano sistema ni? Ang balita ko nga ang bata ni kagawad ni Gaskwila College. Why kita gasiling, hindi sa pwede makabil. Pero tida, kadamo daya sa mga kauturan ta. Kadamo sa mga estudyante nga nag-Gaskwila College for graduating. Nga nagkakinanglan sa gamay ng assistance. Pero tida, ang kagawad, naging unayaya ang iya bata for the sake nga daw ginapahog pa nga balita ko, daw ginakuha niya pa si Kapitan niya, Kap, kung hindi ka magatag sa account sa 20,000 pesos para sa cash assistance sa bata, kung madalagan ko, Kapitan, kung trust ay mo, ay kalain, oh. Sa tinig barangay ba? Sa siyudad, sa ang sagay. Ato na karon talaga kayo na. Kag ato man karon bombardiyohon, ini ang naghahana magdalagan gobernador nga isa ka congressman sang 3rd district nga babunggo sa kay congressman 3rd de Marañon nga maran for gobernador man. Sino ang katandem ni Governor 3rd de Marañon sa probinsya kung matabo? Ato na karon na istoryahan sa inyo kay subong siniginadiho na sang grupo sang UNIGA ang katandem ni Governor 3rd de Marañon sa Sur Ayhan o kundiri sa Norte. Di ba? Kay ang panguntra ni Governor 3rd de Marañon sa probinsya amo ni si Congressman Javi Benitez nga ang iya katandem amo ni Chichiding Alvarez. Da amo na nagalupok ha. Pero daw gindiyan deny man ni Chichiding Alvarez. Nga siling niya hindi siya magupod kay Javi Benitez. Ato na karun talaga yun. Kay may mga report nga ang balita nga si Congressman Chichiding Alvarez daw di rin mahabyog sa kaya Congressman 3rd de Marañon sa pagka-gobernador. Ato na karon na pahat-paton sa inyo para nga masanagan ang aton sining nga mga kauturan, especially sa siyudad sang sagay. Okay? Oy, happy listening, happy watching lang kay former Barangay Kapitan Tony Ferrer. O sa kay Sally Almision, o Sally, good morning lang, happy Sunday lang ha. Kag sa aton nga mga listener diriya sa siyudad sang sagay, uy ari man si amigo ta Chando Villegas, ini maran man ni barangay kagawad sa barangay Mabini, o si Toto Erneng di Kulongon from Cadiz City. Okay, unahon ta ang lakat pang probinsya karon kon ibalik ta ang hinimuan sang duwa ka gobernador sa probinsya sa Negros Occidental, si Dalit Governor Joseph Marañon kag Dalit Governor Freddy Marañon, wala na yasang isaway ang taga Negros Occidental. Wala yasang bad image, meaning to say ang ginahimo kaginhimo sang duwa ka magutod nga nangin gobernador sa probinsya, nanging progreso ang probinsya sa Negros. Hindi bala, sino bala ang naghimo sa mga district hospital? Hindi bala ang duwa ka magutod? Sino bala ang naghatag sa mga proyekto sa mga aplan barangay ang duwa ka magutod na gobernador? Like Governor Joseph Marañon, kag Freddy Marañon. Di magsiling ka nga Marañon, kilala sa bilog ng Negros. Kilala sa mga kasityuhan, kapurukan, kabaranggayan, sa mga upland, kag mga kabukiran sang Negros Occidental, ang pangalan nga Marañon. Okay? Di karon, amo ni ang ginadihon, kag karon amo na ni ang nagalupok sa probinsya sa Negros Occidental, nga ang madalagan gobernador, amo ni ang congressman sang 2nd district, nga si congressman 3rd de Marañon the 3rd. Di ang primero gani nga why contrary. O primero gani nagalupok nga bangod sang merging sang gentleman agreement sang duwa ka local party, ini ang local party nga Love Negros kag ang UNIGA wala sang binungguanay. Kay amuni ang ginistoryahan eh. Kung ang gobernador iya sang Love Negros, wala iya sang gobernador nga mabunggo sa dalom sang UNIGA. tinayagin palo kang ginsunod sa partido yung ayuniga. Natapos lang ang termino ni Bong Lacson, wala yasang nagsinaban niya ayuniga members. Di ba lang? Karon, nagtuhaw si Javi Benitez kay ang balibad sa duwa ka mag-amay nga Benitez hindi sila legally membro sa local party, hindi sila legally sa idalom sa Lab Negros. Timinin ko si Pagusto sila nga kung puhago nila ang Negros, wala asang may makasaway sa ila. Tiyan mo ni ang gakatabo subong hindi makahambal sa ila si Bong Lacson nga magpahimunong kamo kay ang natapos ng akong termino. Dapat wala sa binungguanay. Maisa ang probinsya sa Negros, ginatawag nato nga ang unity sa probinsya sa Negros Occidental Mabakod. Tigaling ginwasag man isang duwa ka mag-amay. Karon, kung magdalagan, hindi ay manaton yun na si Gahong Indalungra, magdalagan ni si Albie Benitez pagka senador. Siya mo lang niya may kapasidad mo nga may tsansa nga mangin gobernador. Di karon kung mangin gobernador siya, mabulig sa iya ang membro sa Unidia, kaya hindi. Hindi pala. Sino man maupon si imo man, kaging puhag mo ang Negros. Gapati ka nga ang membro sa Unidia, maupon ni si imo. Sa pagka-gobernador, hindi natin mapulong eh. Kaya nga ah, in the long run, kung matapos ang iya termino bilang congressman sa siyudad sa Bacolod, alang-alang sa magbalik mayor sa siyudad sa Bacolod, kaya ang Bacolod binaldaya na. Hindi ba lang? Binaldaya ng Bacolod, ginutangan niya, wala tuo, wala kang tuo. Imagina nyo blang, ginbiling niya nga utang kay Mayor Grigas Ataya. Size billiones, amak mo size billiones. Tiga pati ka nga Bacolod. Ang Bacolod, maupon niya sa pagka-gobernador, sa pagka-panaw, sa pagka-senador, hindi. Kaya muna si Lingko, kung puhago nila ang probinsya sa Negros, ini ang mga membro sang Uniga, hindi na ni mag-upon sa ilang. Imagine nyo si Javi Benitez, pag-up lang niya nag-congressman sa 3rd District, masaka ka ng gobernador, mapanaog ang gobernador. Kaya ang katuyuan sini, nga kontrolo nila ang Negros mo, amak mo na kontrol na sang amay ang Bacolod, amak mo ang Lone District, di karon kaptan pag-isang bata ang probinsya sa Negros. Wala na iya. Hindi na iya mag-upod sa imuya ang mga maalam na tao. Ila binigit ang membro sa Uniga. Di karon, ang inalantaw sin o ang maupod kay Jabi ng mga congressman. Wala. Di ang gina-itik kay Subong, amuni si former congressman Limaw Alvarez. Ginaitik kasi Limaw nga ikatandem niya si Chidik Alvarez for Vice Governor. Tiyan mo nang ginadiho nila. Karon, ang pamangkot sin o naman ang katandem ni Tordi Marañon for Governor sa probinsya sa Negros. Ang balita ko, kung wala sa grupo sa Uniga sa SOR, din isa makwa sa norte under sa Lab Negros. Di ang isa di ka mayor nga under sa Lab Negros, wala na si iban mo kundi si Mayor Rene Gustilo from sa City of San Carlos. Kung mag-amuni ang nagagwa ng balita, meaning to say ang maran for Vice Governor kay Congressman Tordi Marañon, amuya si Rene Gustilo sa siyudad sa San Carlos.

dapat song doon git ang ginatawag nato nga gentleman agreement. Di ginasunod niya sa Uniga karon ang gingkwa kag matabo nga da ang katandem ni Congressman Tarde Marañon wala na sa iban kundi si Mayor Rene Gustilo from City of San Carlos sa pagka vice governor sa probinsya San Negros. Ang isa man ni tani nga ginalantaw si Kwan mo si Mayor Tongson sa Himamaylan. I don't know kung maupod si Mayor Tongson. Kaya balita ko si Mayor Tongson maran for congressman. Bongo kay congressman attorney Dinoyolo sa 5th district. Da mo na nagagawa. Tiisin o maupod kay congressman Tarde Marañon sa pagka-gobernador ng mga congressman. Ari ang maupod siya sa pagka-gobernador sa probinsya. Congressman Attorney Dinoyolo sa 5th district. Maupod niya kay congressman Tarde Marañon. Mabulig ni siya ang ikalimang distrito. Ikadua, congressman Jeffrey Parar sa 4th district. Under niya si congressman Jeffrey Parar sa Uniga. Congressman Jules Ledesma sa 1st district. Kagdire sa aton sa 2nd district. Apat ka distrito ang mabulig sa kay congressman Tarde Marañon sa pagka-gobernador. Okay? Di kay Jabe Benitez, isa lang. Adwa lang radar ang 6th district at ang 3rd district. Ang 6th district ganin, hindi pa tumasulid ni Chidik Alvarez kahit si Mayor Benji Miranda. Ari man niya maupod dyan sa kaya congressman Tarde Marañon. Hindi pala. Di, dako mani ang hingpa mo, dako mani ang sudad sa Kabangkalan. That's why amuni ang mabungat nga bongoon ni Jabe Benitez. Ang kwan nandi, ang inalantaw nandi, ang kwarta mo. Di ka sugay, ang duwang kamag-amay nga, grabe ko nung kwarta. Di pati, sang tiyempo, sang eleksyon sa Bacolod, nangulam mani sa gani kay former congressman na Ernie Tevez mo. sa syudad sa Dumaguete, di ba? Gapanukot na to gani. Iya si Paro, gapanukot na si former congressman na Erne Tevez linya. Boss, bayarin ako. Ay, kala ito. Di ba? Di pero mabakod na ya ang palanindugan sa Uniga nga ang ginaduso sa kabilugan nga membro sa Uniga amuya si Congressman Tarde Marañon for governador. Eh, iwala na niya, wala ni pangguwa, tuloy na ni, tuloy ang laban, walang atrasan, bahala na kung si Jabe Benitez magbunggo pagka governador. Congressman Tarde pa, wala manidaan ka pang hindi mo. Ay, kala eh. Wala manigalungo. Hangdo mo lang ni ngangdo. Kagway niya ka palagi, ha, sa responsibilidad ang amo ni congressman. Wala niya gatras. Gaabante lang niya kang gaabante. Ay, nugaya niyo na po da. Okay. De ang congressman sa 2nd district amoni karon ang ginadihon wala na sang iban ang mayor sa siyudad sa Cadiz Salvador Badeng Escalante Jr. Amuna ni ang katandem nila de congressman Badeng Escalante gobernador Tarde Marañon III. Okay? De ang board member the same Japanese board member Arthur Christopher Dalisay Marañon.
Amo na ni sila ni mabulubod live na ni rumpagon ang amo ni nga mga

0: mga kalyado nila di. Ah, sa Sikan district, ang mabudlay na ni Rumpagon. Ang sagay, kades, kag banapla, mabudlay na ni Rumpagon sa panguntra. Ay, maluoy ka.
1: Pamubod na kayo na.
0: Habyogan ta ang nagahana da magdalagan barangay kapitan sa siyudad sang sagay. Kahit hindi pa din nato mapaktan eh. May ara nga nagaduso nga ipospon ang aton synchronized barangay aniske eleksyon. Pero may ara man niya nagapamugong nga hindi dapat ipong dapat nga ipospon. Dapat ituloy nga kay ang mga kautoran ta natak-an na sa ila sini nga mga elected official like barangay kapitan kag kagawad. Hindi pala may pila ka mga barangay kapitan nga may ara gina pangatubang nga kaso, may mga kagawad nga ginakasuhan, may mga skit chairman nga ginakasuhan, may mga skit chairman nga naibulbar sa droga, may mga iski kagawad. Amo na si Rinko nga dapat kaya ituloy ang aton sinisynchronize barangay aniske eleksyon sa punto nga ang aton mga iski chairman subong niya naghalabok ng tiyan nila mo. Kaya nga ang mga iski chairman taya sa barangay may mga bana na, kaya ang iban may mga bata na. Di matawag mo na sila bla iske kay hindi na, kundi ang panawag na sila ginang. Ha? Ginang na. Kaya nga may mga bata na, may mga bana ng iske chairman ta. May mga asawa na. Di karoon, kung ipospon pa rin natin ang aton sinisynchronize barangay and iske eleksyon, ang mga iske chairman ta bukay ng biguti. Ay kalain o. Oh. Tawagon mo pa rin iske chairman. Tiyan mo ni ang palinindugan sa mga Pilipino, dapat ituloy. Kaya nga, natak-a na sila sa ila sining iski chairman, kag sa ila kapitan kag kagawad. May mga kapitan sa Iloilo, subong nagapangatubang sang kaso nga grap ang korupsyon. Kaya tiyan ko ang atong kas-assistant, tong ex-bla to nga tag-dismil to. Imbes nga i-appel sa mga port and the forest naton nga mga kautoran, ang dismel gin-gat-it pa yas ang kapitan ang 8,000, ginatag lang niya sa beneficiary ang 2,000, ang i-chaktol black hindi. Di sila gipakasakaan to sa kaso, sa DILG. Di karon, ari naman, ginaduso naman sa mga lagolo nga mga congressman, hindi man tanan nga congressman ha, pero te ang nagaduso sini nga i-postpone ang aton sinisynchronize barangay aniske eleksyon mabalos kini abutante. Te gambal ang butante mo sila niya ba o ini nga congressman eh nga nagaduso nga i-postpone ang aton sinisynchronize barangay aniske eleksyon mabalos kami sa 2028. Di ginalista na tumo konsentro ng mga congressman ang nag-ano ni nagaduso nga i-postpone. Kag ang senador nga nagaduso nga i-postpone ang aton sinisynchronized barangay and iske eleksyon mabalos man eh ang mga botante. Di gapati kita gani iya nga ang endorse nga ang gina-endorso sa presidente for presidente ma kwan man mo. Madalasa man eh. Madalasa man eh, meaning to si ang gina-endorso sa ang presidente, kung sino da ang iya pabuslon, madalasa ni, hindi ni magbuto ang mga Pilipino, kung ipospona ang aton sinisynchronized barangay and iske eleksyon. Wala kasang rason eh. Ang rason mo por ano? Ekonomiya. Hindi na niya madalas ekonomiya. Kay kung nadumduman ta ang ekonomiya tayo nga portingin dyan kapag sarulot sa ekonomiya tayo ito yung ang COVID-19. Sa subong yan din yung ekonomiya yung subong ang nag-aigo sa aton. Ang nag-aigo sa aton yung subong yan kinawatay. Hindi ba lang? amo na yang nagaego sa ekonomiya ta ang pagpangawa sa aton mga elected official, pero hindi man tanan ha. Kuti amo nang kamaturan eh. Karon magsiling kita ekonomiya ang aton ibalibat, hindi na magpati ang mga Pilipino. Kay ang aton yang ekonomiya atong COVID-19, di sa COVID-19 kaya di may eleksyon sa nasunal kag lokal, hindi ba lang? Amo itong pagdalaga ni Presidente Bongbong Marcos kontra kay Lenny Lubrido. Di, na dayon gani eleksyon ta nga sa bagay, ato yan, di kaya kang buha sa balay mo. Kay magbuha ka sa balay mo, basi malatnan ka sa COVID-19, kundi mapatay ka. Di nga na dayon. Di karoon niya, hindi na yung mapalibad ang ekonomiya. Kag hindi matando ang budget para sa eleksyon. Giklaro na na eh. Hindi mo pwede ma-realign. Meaning to si amuna na siya kung pila ang budget sa eleksyon, amuna na sa hindi pwede matandog. I-convert mo sa ano? Sa ano nga pamagi mo? For financial assistance sa mga pigado. Ta, hindi man pwede. Kaya hindi mo pwede matandog. Kaya arak niya sa layeta ang naparte ni sir sa eleksyon, hindi mo na magamit. Hindi ba lang? Tiyan mo nang nakita nila. Ano nga si Beng? Ik-ik nyo eh. Masiling pa ka mong akong i-postpon ang aton eleksyon. Makasibing ang aton gobyerno. Yate. Di nga si Beng man. Kaya nga, kung i-postpon ta ang aton sinisynchronize barangay and iski eleksyon. Gamiton taning kwarta. Putang tayo panghatag tani sa mga pigado ta nga mga kauturan for financial assistance. Di, pag-abot sa panahon yung may eleksyon ta, maano ta? Maa-allocate taliwat pondo para sa eleksyon. Di, ano ni? Hindi pala makapagwa man kita liwat kwarta sa atong gobyerno para sa eleksyon. Hindi na kami pagpait. Hindi na pag-intua ang mga Pilipino. Kaya ang Pilipino naka-intindi ta nga ang inyo ginalantaw, inyo personal interest, hindi bala mga langulo nga congressman. Ang inyo personal interest, meaning to say, kung i-postpone ang aton sinisynchronize barangay and iski election, hindi ang gobyerno ta makasibing. Ang makasibing diri ang mga congressman. Hindi bala, ang mga congressman di makasibing, kaya nga, hindi na sila magamit sa kwarta nila para sa ilang kapitan. Kaya ang ilang barangay kapitan, amunin ginagamit nila sa ilang sininga frontliner. Ginagamit nila sa eleksyon sa tong nagligan. Nga eleksyon, amunin ginagamit sa mga congressman. Karo makasiling ka mga kung ipospunta sibing sa atong gobyerno, lagoklo. Sibing ni kapitan. Ay, nagayan yun ako na. Hindi bala, okay malang natane. Kung ang mga kapitan, good. Subong niya mga kapitan, subong niya, gakuriit na yung mga pumuluyo nila sa ilang barangay mo. Gakuriit na, hindi na magbantay. Oh, diri lang kita. Ang assistant sa ato national government sa mga estudyante. Okay? Ang aton presidente nagatag nagatag sang pundo 200,000. Sining karon lang ha. Tanan-tanan nga kapitan sa bilog nga Pilipinas. Gintagaan sila 200,000. Ang 100,000 ipartinisen na nila sa ilang project. But ano nga project ay himuon sa kapitan? Ano na ang malambutan sa 100,000? Ang 100,000 para sa mga estudyante, inablang graduate ng mga estudyante ta. Karon, may mga kapitan man niya nga maayo, may mga kapitan man niya nga lagulo, kag may mga kagawad nga lagulo man. Ang ginhimo ni kapitan, nga ang iya bata ay nag-eskwila college, din pasulod iya sa CAS assistance. ang bata ni Kapitan, ha? Yung tagaan niya 20,000 mo. Ang bata ni Kagawad, ang bata ni Sekretary, ang bata sa Tresoray. Okay. Amo na subo nga gari na guab. Ti kun nang tawon taya, hindi na ni dapat ang kapitan nga maka-advel sini kay ti kap. Kadamo kaya kapkuan kwarta sa imo barangay, ha? Ang imo diya supply sa imo barangay, pwede mo na iya makonvert to cash para sa bata mo. May mga project kada kap nga pwede mo man gani iya makonvert to cash ya ang project mo da para nga eh, paeskwila mo sa bata mo. Inaya para na iya sa pigado. Karon, nagrinag-uab kay may mga kapitan like sa sudad sa bago nagrinag-uab na ni bata ni kapitan. Hinablos ni kapitan. Hinablos ni kagawad, bata ni kagawad. Ang ibang tuyo ay nagkabil. Natawagin na nga daw kwan kabla. Daw isa kakakawatan nga nagpangamuyo ka nga makapangita ka kwarta. O kung makakita ka kwarta ka, kung makakita ka kwarta, ihatag mo yan sa mga pigado. Di mo amo man nga kuchipto bla nga nagkato ang kawatan sa pare niya father, nakakita ko kwarta. Sili niya, sili sa pare, sili niya tinutigit. Sili niya ang kwa na, ang katunga ihatag mo sa pigado. Ang katunga ihatag mo sa mga PWD. Niya father, pigado man po. Ti ini para man sa akon. Din sa pare niya, ti father, di PWD man ko, kay medyo utod man ang kaang tudlo ko. Do amo-amo na bla. Iya muning natabuong. Ti karon, nagrinag-uab na ni. Hindi lang yan dito sa ibang nga banwa, sa ibang nga sudada. Sa sagay, may ara man na. Sa sagay, ang balita, kung bata man ni kagawad mo ang malain, kay diging kanto yan kung si kapitan mo. Ha? Hindi yung ginagawa natin, ha? Din kanto yan si Kapitan Kap. Pwede ang bata ko nga makasulod sa imo nga kuan nga akas assistance na para sa mga estudyante. Hindi nga pasudlad ang bata ko, Kap. Kaya kung hindi o pasudlon, maran ko Kapitan, bunggo sa imo pagkabati ni Kapitan. Hindi! Hindi! Pasudlon ta na! Pasudlon ta na, hindi kailangan magdalagan, Kapitan. Ah, sasagay na ah. Ay, porting abilidad ni Kapitan kay kagawad ba? Damo pa ka muna. Ha? Hindi mabistong gining Kapitan kag ang kagawad na sasagay mo. Ha? Hindi din sa proper ha, kundi daw ara na sa saplan barangay da. Sasagay, ina mabalaan na ganin ikong mapit kang kagitsagtan mo. Yung balita, kung kagawad ganito, kadamo pa ni si ginpangarinduhan niya, nga duta mo, nga gintamnan niya sa tubong. Karong madagundagon, katuya kanto kay kapitan nga, mangayok pa kagawad. Di hatag lang niya sa mga pigado, nga mga kabataan. Total kasarang kaya magpaeskwila sa bata mo, yakap. Kagawad, kasarang kaya magpaeskwila. Ihatag lang na iya sa mga kauturan tada ng ila kabataan nag-eskwila college nga hindi iya kasarang magasto ila binagin ang nag-aubra sa imong kampobla. Ha? Pili ada may kagawad ang mga estudyante nga nag-aubra sa kampo mo mo ng tagae hindi kay unahon mong bata mo lagulo man siya imo. Ay kalay no? Mabalaan na ganit ni Congressman Tati Maranyon ang nubo muning nga blatian kapitan mapitkan kagid sa dalunggan ah, kan sumuman si kagawad ay pinarso no. Ay kalain tiyan mo na daasubong kakatabo. Kaga ang balita ko nga ang ibang gani mga ang ila ba bata sang barangay tesorero nila mo barangay sekretary ginuna nila gila kagwaligon mo di para na iya sa pigado tanda ng mga kauturan ang forest of the poor hindi bala gin ko na nai may guidelines na nai gipagwa na nasa aton nga presidente linya ipangatag na siya sa aton nga mga estudyante nga nag-eskwela college. Amo na eh. Nang graduating pala, pero sila niya para lang na iya sa estudyante. Hindi niya para iya sa bata ni Kapitan. Ah, kagbata ni Kagawad, kagbata sa barangay, sa tresurer, kag barangay sekretary. Ay, porte na oh. Nagkakatabo na iya sa ibang nga banwa. Pero may ara man niya Kapitan nga ginimo iya ya. Ginkwan niya, gin-divide niya. Meaning to say, ang 100,000 pesos, kung ihatag mo niya sa tag 20 mil, lima lang ni ka-estudyante ang makabil. Lima lang ka-estudyante. Di may ara Kapitan nga ginimo iya. Nga ang 100,000 pesos, 20 ka-estudyante ang nakabil. Di niyagod niya. Uy, Kuya Gasili, nga sala ni, exacto ni ginimo ni Kapitan. Kay para tanan, everybody happy. Tituod nga ang guidelines, ginbutang dira nga sa 20,000, isa lang estudyante ang makabil. Puti kalulukoy man eh, ang iba ni nga nag-eskwela college, nga graduating man. Di ang ginhimo sang Kapitan, ang 20,000 gin-divide yan si sa 4. Meaning to say, makaabil sini sa 20,000, 4 ka-estudyante. Di meaning to say, kung 100,000, 20 ka mga estudyante ang makaabil, kundi gold. Dapat amuni. Amuni ang himuon sang Kapitan. Kaya kung sila nga kuan ha, nga insakto, pero ti amuna ang insakto, kuan eh, kahit ang guidelines ni sa isa ka-estudyante, makabil 20,000 mo. Di po ti isa lang ka-estudyante, pero kung i-divide mo siya, daan mo ang makabil. Di ba lang? Pero kung sa pagpirma sang papilis, kinanglan isa lang ka-estudyante. Amuna si Lingko, before ni mag-plastar, i-plastar ni Kapitan sa estudyante, hops. Abi ngalan niya, abi si Maria. Maria, tagaan taka 20,000. Ang 20,000, i-divide na ni sa apat. Meaning to say, ikaw nga nagpirma sang papilis, ang imo batono ni 20,000, pero tagaan tani ang iban. Ikaw lang magpirma sa papilis, kaya ti isa man lang ni kangalan. Diradaan, i-plastar mo na Kapitan. Para nga pag-abot sa kwarta, pag-release ang kwarta, hindi na matingala si Maria ang batuno niya, 5 mil na lang. Kahit yung muna istoryahan nyo eh. Gin-divide mo sa 4. Hindi bala? Di sino man abi, hindi mahaluyag siya na nga tagaan ka 5 mil. Kundi tanan makabel. May mamangkot, panabala ang konsen o gitagaan mo at least. Ang tanan gitagaan nga mga estudyante nga nag-eskwela college para graduating. Kaya mo ni, initali ang ginimo ni Kagawad, ni Kapitan, pwede mo lang nakap ang bata mo pasod doon, puro hindi mo yung pagpakwaon niya 20 mil. Dapat 5 mil lang. Parang iban makaabel man to. Hindi kay imuhon mo na lang ang 20 mil, kundi na ginaguab. Di amuning kakatabo na may natabo na ni sa sundan sang sakay. Gasong Domingo, matamato. Bisto hon tani ko na sinunin nga Kapitan kag sinunin nga Kagawad. Ay, kala. Porte na o. Kaya kung kasali niya ang bata ni Kapitan, hindi pwede. Pero tikap, dapat itunga mo ang 20 mil. Ang 5 mil lang sa bata mo, ang ibang partihiman, hindi kay imuhon mo lang tanan. Ha? Partihiman ka pang ibanda ng mga graduating mga estudyante. Kaluoy man ha. Kay pigado nga pigado, gid. Ay, maluoy ka. Patawara si Kapitan kag si Kagawad. Di karon masiling ka mo nga ituloy kwanta pa ni, hindi pa ni nato pag ituloy ang aton sinisikunas barangay ni Skating Zone. Hindi na. Babaskog ang palanindugan sa ibang mga senador nga ituloy gid. Wala na sang ipostpone. Kaya nga bisan pang aton kumili ko ga panaw nang pagwa na sang another memorandum order o. Nga kuna sugod na. Kaya ti dasun bulan piling na eh. Hindi na ni mingagaw. Ah, alak-alak mo ni Magicon nga i-amendar mo ni ang Republic Act 1232. Kay ang 1232 nabutang na nayakang ara na nayang ang termino sang kapitan nga apat na katuig. Di sa November to, manog apat na sila katuig. Di may mga baliban naman ang aton nga mga congressman. Sili niya respetuhon tang patay lang ulo sa inyo kamo nagimo sang layi karo respetuhon ta ah kabalo naging kamo nga ang November to kalag-kalag amo na ang butang nyo nga pizza kag bulan ti alang-alang na ipasulon tang butante kay kamo nagimo sang layi ti ang aton man nga presidente kabalo naging sa nga November to eleksyon ta kalag-kalag. Tige, pirmahan mo yung Republic Act 1232. Pwede mo lang ito ni mo ibito. Hindi bala? Karon, basolon ta ang laye. Ay, lalagulo niya. Pariyasa na nga naghimo ta laye, nga naghimo sang laye, lunga ogman utok. Kaya nga man, ang laye kung tani iya, ang laye may kaala mo, amo ni gani nga gimbutang ang laye, kay ang laye, amo ni ginasunod sa aton nga mga kauturan, amo ni ang kwan mo, amo ni ang palanindugan, kag sadsaran, di ba? Sadsaran na siya, sang tao nga nagasunod sang kasuguan. Di ina, ina ang kasuguan, ang presidente nagmando na, nagpirma siya na kaya naghimo ang naghimo sang kasuguan ang aton nga mga lumiker di karon masiling kita yung hindi tapagpaluhon ang kasuguan kay sala di bininto siya ang aton nga mga lumiker laguklo ay oo kabalo naging kamo nga November to adlaw sa mga patay amon ang inbutang yung pizza kang bulan sa aton sinisynchronize barangay aniske eleksyon. Ay, maluoy ka. Patawara sila.

Đây là em là con phương.

0: K-5 News FM.
1: Mga ka-K-5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag buling para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guys City, sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong nga senior citizen ID agon nga maka-avail sa inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkadto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center.
0: K5 News FM.

0: KK5 News FM. News FM.
1: Alas 9:05 sang aga.

maaga mayong aga sa tanan sa aton mga tagpalangati sa P5 News FM. Good morning, good morning. Are naman kita nga nagakalingaw-lingaw sa inyo tanan.

0: Kakipay Bong, anong maambal mo?
1: Good morning man, Kakipay Arvin Pedrano, no? Kag sa atong pagpalamatigri sa siyudad sa Gagis. Labi na sa siyudad sa Iskalante, kag sa siyudad sa Sagay. May mga agas inyo tara na. Good morning, good morning.
0: Yes, ba, antes ta mag-sugod no, ha? Mga namnyo tanay sa atong da talamyawon sa kuno sa atong da ng mga listeners sa Barangay Daga no. Ginatamya ko dagali ang akong dagali pamilya sa Barangay Daga. Ako da Mrs. Janis Pedrano, at sa pamilya Pedrano, Ibanez, Yanira, Kalma ka Lupira. Good morning sa inyo tanan. Ikaw Kakipay Bong, anong imo da matamya man?
1: Ginatamya ko man ang aton yung mga kopdanan dira sa may merkado no, dira sa may module 9 sila ni Mads Bilma Rosal, Lino Evangelista, Lorna Evangelista, kag sila ni Edmal Gilyaran.
0: May mga aga mo sa among technician na si Dick Yves. May mga aga da sa imo, sir. Okay ka landa? Okay ah.

ang atong galit product no mabakal tada sa along Magsaysay Street Suntri Cady City sa tupad sang asa kilid sang personal collection Clinica de Alternativo Medicina. Ang aton product DTX 500, DTrevayo MTC, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee Mix Extend Food Supplement for Men. Mighty C Syrup, mabakal sa Clinica de Alternativo. Nganhamtang along Magsaysay Street sa tupad sang personal collection. Mayong aga manda sa aton mga kaki 5. Janice Pedrano, Robin Pedrano das, Mimi Rap Vocalist, Adeline Siladis, si Rami Arcolas. Ang libre nga consultation ginapatigayon sa Clinic de Alternativo alas 9 pagkadto alauna sang hapon.

0: sugdan tanang kuro ang aton lingaw-lingaw sa kantahan sa kahanginan diri sa Q5 News FM Cadiz Edition. Oh, good morning, Kakipaybong, anong aton ambahanon?
1: Ma'am, bata subong aga para sa Cadiz noon. Ako ang namungit.
0: Panamiyaw anay sa mga imoda, mga friend da.
1: May mga aga sa tanan, no? Ilabi na gid sa Libangas da. Ginatamiyaw ko ang tanan yung mga grupo. Ilabi na gid sa kay Aileen Gaudan, si Mama B, kag si Pinita at Hai. Kag si Jan Rex, kagamuman ang amon nga na si Lopez Jan Ivan. Good morning na sa inyo.
0: Ready ka na, Kakipaybong?
1: Ready na kay Kakipay Rubin.
0: Okay, okay.

0: Well, good morning, good morning, good morning. Sa liwat, magabalik ang aton programa, Kantaan sa Kahanginan, ginahatag sa K5, Cadiz. Mo to ang aton nga first singer, si K5, Bongbong, sa ilang matahong ambahanon. So, please like and share para magdamo kita, no? Tamyaw ko dira sa this is my dira sa Sagay, sa Kanday, Sir Romel, Anyurico, kagsubuman sa tananda ng mga K5 officer. Good morning, good morning. Dira man sa Suyak Island, sa kay Mamang Yuda, sa kay Tutok Roni, sa kay Sonia, kag dira man sa Ogsagay, sa kay Nining, kag sa kay Joe, subungan sa kay Amik, maayong nga pagpamati. Paliog, like and share para magdamo kita, no? Right. Hey, hey, hey. It's a beautiful day. So, Kakipay Bongbong, kumusta ang buhay-buhay?
1: Sa kagihapon, maayong magihapon. Arida, pisik-pisik pa man. Maayong pa man ang ato nga buhay-buhay sa Sininga Adlaw. Kag ginatamyaw ko man dagali sa liwat ng ako nga mga tigpalamati dira sa may purok nyo bilang kaano. Maayo lang na pagpamati ah. Live kami subong sa K5 News FM ah. This is
0: my. Ang aton nga programa ng mabatian na subugod San Carlos, Tubuso, Calatrava, Sagay, Escalante, kagdira man sa Manapla. So, pamati lang kamo para maglingaw-lingaw kita sa sininga programa. Kakipay Bongbong, ready na ang aton nga second singer?
1: Okay, tagutan ang aton nga second singer. Ayan na si Kakipay Lino Evangelista.

0: morning ka K5 Blino. Base may mga panamyaw ka dira. Go ahead.
1: Ginatamyaw ko dira sa may kadis kalis akong pamilya no. May napagpamati sa inyo tanan. Kag dira sa sagay sila ni Sir Romelan Noreco. May man napagpamati sa inyo tanan. Tanan nga mga KSS. May nga aga sa inyo tanan.

0: Thank you.
1: Well, amoy ato si Sir Lino Evangelista sa Yamatahom nga ambahanon. Ka K5 Bong, may ara pa kita dira mga panamyaw.
2: Natamyaw ko man dali nga akon mga kapdanan dira sa may smart no dira sa Prok Ibrangkaan sila ni Erwin Flores. Libi Agong Ribadumya. Kagawa mo siguro yung Minyoso. Mahilan na pagmamatid sa inyo. It's a
1: beautiful day. Thank you for watching, Ma'am Rosie Magbanwa. Subong man sa ibang mga K5 officers ang sagay. Thank you for watching. Please like and share para magdamo ang aton

0: ang aton galing nga mga product mabakal sa Klinika de Alternativo nga nahamtang dira sa Magsaysay Street tupad sang personal collection. Ang aton nga mga product mabakal dito DTX 500, Ditribayo, Mighty C, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Extend Food Supplement, Mighty C, Mighty C Syrup, subong man mabakal man ini diri sa Kaki 5 John Eric Rosal Store nga nahamtang sa Cadiz Public Market kay Kaki 5 Janes and Kaki 5 Ruben Pedrano sa Barangay Daga Housing, sa kay Kaki 5 Mimirap Bucaris sa Barangay Sonwan, sa kay Kaki 5 Adeline Silades sa Don Salvador 2 kag sa kay Kaki 5 Rami Arculas sa Barangay Sunto.
1: Takot ato next contestant nga singer si Ruben Pedrano.
2: Mayong aga mga Kaki 5, no? Bong, mga Kaki 5, John Eric Rosal, good morning sa inyo, aduwa.
0: Amo na itong imong panamyaw, sir?
2: Manamyaw ko dagali sa Barangay Daga, no? Nga kunda ng mga katuda. Ada sa tuda sa Barangay Daga, ang amon presidente Carlos Bagayo, Vice President Joseph Pabalan, akon migo galit ang mga tricycle driver sa General Luna Sagay, si Roberto Tumakas, si Loro Derek Tumakas, Joan Toriaga, Danstan Villa, Bubong Blanco, Nunong Huyatid, Jennifer Yanira, kag tiya Esther Toriaga, Family Pedrano sa Escalante, kag Mulokhabok sa Sagay, mahilan ng pagpamati sa inyo. Kag sa kuang galida sa amon dagali upod nga driver no nga nagtaliwan nga si Badong Bibon sa Purok Avila, condolences lang da sa pamilya.
0: Condolences to the family.
2: Madami gyud salamat.
0: Anong imong pagkakantaon, sir?
2: I'll Face Tomorrow.
0: Wow. Okay, ready ka na, sir?
2: Ready na.
0: Okay, go ahead.
3: Top Hits Karaoke.

0: mayang lang na pagpamati. Kagpag live sa Facebook, ha. Thank you, thank you.
1: Basahon tayo na itong mga live viewers natin. Si Ma'am Nini Dalaurao, good morning, ma'am. Sa kay Ma'am Belma Rosal, sa akon misis. Shoutout sa akong anak, John, Cliff John Eric Rosal, happy birthday. Sa kay Ma'am Romel Anurico, kay Sir Romel Anurico, good morning, sir. Subong man, shoutout man sa kay Sir Harvey Asuelo, advance happy birthday, sir.

0: Ari natin nga next singer si Kaki 5 Arcolas, Rami Arcolas. Si Rami, mangi mo pa panamyaw.
1: Ang ginatamayaw ko dagali. Akon nga mga kilala, Morera family, De La Cruz family, Javier Arcolas, Rodriguez, Zaraga, Doronela, Binagwas, Santillan. Kag mayang aga sa tanan ka kaluyan kita sa Ginoon sa Siningala.
0: Yeah. Ano imong pagkakantaon, sir?
1: Ina halad ko ini para sa ato ng mga soldado kag sa ako man lolo nga soldado sa tunga time.
0: Sige sige. Mahulat-hulat kita sa atong technical.

0: Wow, katawang mga klase, tingog. Sa imong pagpamatsyag, kakipay bongbong, kung siya itong aton maingkwintro sa mga kuntisan, may chance at ayan makadaog sa iya?
1: Di guro kay, grabe nga taling katawang, di basta-basta. Biskan di mo ni dalon si si Rami Arculas. Ito. Maayon niya siya pambato sa mga singing contest. Hindi mabangbang yung tingog, no? Grabe ka talentado ka tao.
0: Gani. So, may harap pata manugkanta sa wala? Okay. Oh, sige. The past, sir. So, mientras gina-ready pa ang aton nga kalantahon, gina-tamyaw ko ang tagpalamati natin sa sasagay, paraiso sa kay Sir Nonoy Berrio kag Sir John Lunita. May lang ang pagpamati.
1: May man ang pagpamati sila ni Nini Dilaraw sa ano, sa ato live. Kaya live sila subo kasi Sir Romel Anarico. Ah.

Thank you so much.

0: Rosal. O sa sunod, tawagun ta aton nga next singer, si Ma'am Mimi Rap Vocalist. Ang iyang pag-aambahon, amo ang Delilah.
1: Hello, good morning. Shout out ang dagali sa DCM Hardware, Cady City. Hello mga tol, para din sa inyo.

0: si Ma'am Mimirak Bocales. Ang encantatum girls. So, gina-shout out ko lang nalang sa itong mga viewers, no? Sila ni Ma'am Aileen Gaudan, sila ni Mama Bic, sila ni Julius, sila ni Ivan Lopez. Mayroon lang pangmati dira sa may Pontevedra.
1: May ari kita nalang-request, no? From Ma'am Aileen Gaudan. If I ever fall in this, try naman karon Ma'am. I-check ko ano sa akong tupon ko. Okay siya.
2: Listening po, nagkanta ko na ba?
1: So, ang aton next singer, ang aton nga technical staff, si Sir Rilan Nieves.

0: Good morning sa atin sa mga itong viewers, no? Nagpa-shout out gali si Ma'am Shane Delphine. Good morning, shout out to Mimi Rap Bocales, watching from Guimaras.
1: Paging dira sa kay Ma'am Mimi Rap Bocales, kung pwede makasulod ka para sa atin nga duet.
0: Ma'am Mimi, ready Ma'am Mimi, may kadyo ito, may...

Alex Makanda, Pips Minardo, si Manya. Napahalan, amoy ang air supply nga Tagalog. Midlinis siya, mga 5.

0: Thank you very much. Tama kong salamat sa ating mga viewers. Evangeline Lapi. Ma'am, good morning lang sa'yo, ma. Ngayong agal na sa'yo, ma.
1: So, sino nga itong next singer?
0: Ang next singer na ito, si Dino Evangelista. Sir?

0: Ang imo liwat pa agpanamyaw, sir.
1: Look. Sige na lang. May nandang kapagpamati sa public market, ah.
0: Mula to, sir?
1: Mula to, ah.
0: Ang sa inyong lugar, sir, sa tinampaan?
1: Ah, sige lang, huwag matuloy ka pamati dyan.

0: ito si Sir Lino Evangelista. Isa sa aton nga live, nagatanaw sa aton live si Ma'am Shine Delpin, hambal niya Ari Kudi, sir. So welcome nato ng aton nga next singer, si Sir Ruben Pedrano sa iyang pag-aambahon. Inday pinangga ko. Sir, ang imo nay sir nga panamyo ante sa imo nga kanta.
1: Ameng kastrano ang natamyo na lig ang amon pinalanggaon kag mabuot nga is station manager Ma'am Colleen Manzanares Cobia. Ma'am, good morning sa imo da ma'am. Kag sa nagalantaw li live na si Mars Adelian Siladis, si Lino Evangelista, kag sa ako nagali mga grupo da nga mga tricycle driver. Mailan ta nga pagpamati sa inyo. Kag sa akon nagali nga amigo sa may talabaan da nga si Silo Tumakas, mailan na pagmamati. Mayong hapon, mayong aga sa inyo tanan.
0: Happy watching lang na sa akong umaga da sa kay Nisa Marie Acosta sa balay kag sa upod yang yang mister si Cliff John Eric. Happy birthday nak. Ari na aton nga next thing.

0: Amoy ito ang aton nga pinalangga nga singer no si Sir Ben Pedrano, isa sa sikat nga champion diri sa Cadiz. Happy watching live sa kay Ma'am Lucy Cathy Arnaiz. Subuman, happy watching live sa kay Love Love Nicole. Subuman sa kay Pips Minandro. Happy watching live. Subuman sa kay Shaira Jean Lacson. Happy watching live, ma'am. Sunod, i-welcome nato ng duet song by Ma'am Mimi Rap Vocalist and Sir Bongbong Simanya.
1: Ini nga ba ano na ni siya ato ng mga lola at lolo ng mga senior citizen sa mga lola diha ng mga lolo, good morning na natin na talaga ang maluyang yun to oh, hindi magkalipat niya magtumar sa my PC kag GTX 500 capsule.
0: Shout out man dira sa kay Sir Gellier Asuelo kag sa kay Sir Nono Abunda sa public market. Happy listening kag happy watching live. Okay, ang inyo anay panamyaw, ma'am sir.
2: Hello, natamyaw ko dagali si Cliff Rosal. Happy happy birthday ang dagali tol. Ma'am Vilma Rosal. Good morning. Ang ini nga kwan para ni sa kwan sa tanan ng mga senior citizen nga pinalangga namon. Beautiful Sunday. Nicole, good morning. My love, love, love Nicole. Ay, basi mangimod ako ng Shine Delphine. Hello.
0: Okay, ready na ta, sir? Ma'am?

0: taglolo. Good morning na ta sa inyo, tatanan, ha? Hindi kayo mo magkalipat magtumar sang Mighty C, GTX 500, kag D3 Bio. Nagamuman ang Extend Food Supplement. Mabakal man sa mga sa store, dira sa may klinika di alternative medicine, ha? Pag sa aton man, dira sa kay John Eric Rosal, dira sa may public market, mabakal man sa ila store. Kamu man kay Sir Robin Pedrano, kay Ma'am Janice Pedrano, kay Sir Lino Evangelista, kamu man kay Ma'am Adeline Siladis, dira sa may Don Salvador Dos, kag sa kay Ma'am Mimirap Bocalis.
1: Okay no, amoy ito ang atong mga reseller diri sa Cadiz. So kung nalayoan na kamu magkadto sa atong nga clinic, kag ang aton nga mga reseller ara man lang sa inyo nga lugar, pwede kamo makapakig-angot sa ila para makabakal sa aton mga produkto. Kumpleto ina sila sa aton nga mga products sa Clinica de Alternativo.
0: Yes, Sir John Eric, no. So ang next singer tagunta si Sir Ramis Arculas. Ang iya pagambahon ang hirita sa. Dumadumduman ko naman si ang hirita ba. Dina ang aton next singer by Rami Arculas.
1: Kung may ara kita sa sagay pinagi sa kay Sir Romel Anyorico, may ari man kami diri sa Cadiz.
2: It's a beautiful day. Good morning, Stanana.

0: Sabot aton singer no si Rami Arculas. Grabe yung mga talent ni Rami Arculas, hindi mabangbang.
1: Okay no, may araw kita invited guest.

0: si Sir Pandro Tomato. Sir, welcome sa K5. Sir Tomato, please come in. Well, mientras nagahulat kita sa aton nga guest no sa pagkatori sa aton, okay, ari na siya. Good morning, sir. First time sa K5.
1: Okay, aga.
0: Imanay pa namin yaw, sir.
1: Natamyo ko nagli ang mga gwapohon da sa Narauno. Kag mga gwapahong sa Narauno. Kag sa bilog nga sudat sa Kalisa. Maikin nga aga.
0: Okay, sir. Amo lang to, sir. Sige, kung ready ka na. Okay, go ahead.

0: Amo yan itong atong invited guest, si Sir Pandro Tumatob. Thank you. Thank you, Lewat, sir. Kabay nga sa sunod, makapamasyal ka naman diri sa atong programa.
1: Thank you, Sir Sandro. Kanami siya mga magkanta, no? Yeah!

0: thank you so much na ang aton nga sunod nga manog kanta. Sino pa liyo?
1: Si Sir Lino Evangelista. So shout out talaga sa ating mga viewers, Sir Lino. No? Si Sir Bray Savilio. Sir, may na paglantaw sa atong watching. Gina-shout out kong mandagali sa atong nga viewers, si Ma'am Binita Adhay, sa atong nga, isa man siya naga-live sa atong nga, no?
0: Oh, isa sa mga ipi-live na ito na. Happy watching live, ma'am. Good morning.

0: 볼게요.
1: Sa nag-request ng I'll Be There, gina-prepare pa sa atong duha

sir, may Arbolas. So kung preparado ng aton next singer duet, pwede na kami matama sa sulod.

0: Time check sa K5 News FM Northern Negros. Alas 10:55 kag diri magadakop ang atong programa Kantaan sa Kahanginan K5 Cadiz Station sa ngalan sang aton mabuot kag mapinalanggaon nga CEO and President Doc Ramel Itangoy sa aton very supportive kag mabuot nga station manager sa kay Ma'am Colleen Manzanares Cobia, sa aton technical staff sa kay K5 Rilan Nieves, K5 Ampel Celestial, K5 Chester Bironki, K5 Ariel Apas, K5 Matt Tinasas, K5 GR Lantagaan, K5 Jumari Sunido, and K5 Ruel Pineda. Ini si K5 John Eric Rosal kag
1: K5 Bongbong Albert Simanya.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM. Thank you.

0: Artemisa야 웃고기 피부
1: 예시요. 로선 아비사야 산아 민다나오 mayong udto sa tanan. Welcome mga abyan sa ato naman nga palatuntunan subong aga. Ako naman ang magsaba-saba sa mga tagsa-tagsa ka mga radio. Maglingaw-lingaw, mag inupdaman na, inupdanay naman kita. Sulod sa isa ka oras. Welcome sa atong programa ang Key 5 sa katatawanan. Nagadipindi sa bahin ko magkamo magkatawa diha. Pasong bagayo na to ang Hilonggo o Cebuano. Kadibang lingwahe lang ba? Kiligay nun kag Cebuano gali. Pasong to, konti silang duwas lingwahe ha. Ako, Japon, yobos nga lagad, Kuya Ariel. Ang kuya nga dili tisoy, pero makaagoy. Sa tanan-tanan nga nagkalanlaan karon nga mga gipang obra silang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay. Nasayon kitang tanan nga doon na kita nagkalanlaan nga mga problema. Nagkalanlaan nga mga sitwasyon. Aduna ubay nagkasubo subong adlaw. Aduna ubay nagka nagkalipay. Muna nga nagkalilain kitag historia subong adlaw. Ang iban po nga halin pa sa simbahan, nagpulis lalo ba balay kag naglisu sa radio. Muna maglingaw-lingaw trong hapa buntag mga kaki five subong aga. Magatabi kita magbinaritis mag kinatawanay. Antes sa mga to sa unahan mga kaki siyempre. Kami awuntang aton mga big boys, ang aton nga mga kapdanan, ang aton mga K5 solid supporters subong aga. O naka-live na karon mga ka-K5 sa K5, sagay live programs. O i-share nyo sa tagway, pradamo na. Kay mga istorya naman kita karon mga ka-K5. Obrahan naman kita, mag-obra naman ta, ano na, istorya nga wala diri, wala dito, nagadipindi. Good morning sa aton nga big boss, si Doc Aramel Itang Oy. Kag siyempre naman sa aton nga station na manager sa Northern Negros, si Ma'am Makulin Mansanaris Cubia. Sa aton nga chief reporter, si Sir Ruel Pinida. Sa aton nga graphics editor, si KK5 Mateo Tinasas. Sa aton sparring partner subong aga, si Sir Ampil Celestial. Si KK5 Bumba Marilo. Si KK5 Joel Abilay. KK5 Papa J. KK5 Rilan Recto Nieves. KK5 Joe Marie Zunido. Kag si KK5 Denmark Mahinay. Oy, mayong gagali ni Pastor Rinaldo ha. Thank you so much, Pastor. Kanya ang mga K5 siya kanunay naghahatag sa aton nga Word of God. Para hindi nato malimpatan ang pulong sa Diyos. Thank you so much, Boss Ree. Okay, Pastor Ree, thank you so much ha. At least nakahinumdum na sa pulong sa Ginoo. Sa aton subong ang mga K5 solid supporter nga arin ang subong sa aton nga sibyaanan mga K5. Mayong aga sa inyong tanan, labi na ginis sa toan nga Federation na President sa Sir Romel Anorico. Si Nini Dalaurao. Si Sinopin ng mga Alandra. Si Ma'am Genevieve Caparon. Oh, kaya naman, comment mo sa Facebook dre ha. Kaya nalimot ko sa uban niya mga ngalan. Si Ma'am Analin Mahinay. Ang muhana magpadalagan sa pagkabarangay kagawad. Kaga birthday niya sa milabay nga si Adlaw. Tapos subong may gendaan naman sa K5 Solid Supporter. Si Ma'am Rosie Magbanwa. Muhana pagpadalagan sa pagkabarangay kagawad. Diyan sa may barangay pabrika. May nga gan ni Ma'am Rosie Magbanwa. Siya niya ang kabantay sa himugaan na river. Iapunggan ang baha. Si Nanay Biti naman ang magpugong sang baha. Ginainom na Nanay Biti mo ang kanang himugaan river. Imnon niya lang na. Turusol na Nanay Biti mga K5. Istoryahan tanin binotbot mga K5 kaning barangay kapitan, barangay kagawad, nakabaton sang 20 mil BBM scholarship program. Wow! Obrahan tanakaroon istorya! Obrahan to na rhyme. Murekanta. Good morning ni Drua Jennifer. Good morning Sir Ariel. Pa shout out sa tanan nga KSS. Happy birthday kay Ma'am Rosie Magbanua. Shout out sa kay Joy Joy Mahusay Del Prado, Nisli Drua, Lourdes Diopeta, Fatima Diopeta. Oh, happy listening. Ang importante mahalaga naka-live ta subong adlaw. Naka-program naman ta. Adlaw nga Domingo, pitcha. Unsa na nga pitcha ron? Pitcha 16, bulan sa Agosto to 2026. May nga agagali sa aton nga Mayor din siya sa Sagay, si Honorable Mayor Leo Rafael Bibo Cuiba. Kaya sa Vice sa Mayor Honorable Narciso Guapo Guapo Habilusa sa mga SP member. Happy listening. Shout out kay Sir Romel Anorico, Nanay Biti, Angelia Nieva Cramelis, Maribit Kausing, Ginny Bib Caparon, Kugunon, Ma'am Evangeline Tulaga Lapi. Ni Dalawraw, Kifay Barilapas, great happy birthday sa ako nina Blos, Marilyn, Mari Dalawraw, happy happy birthday sa tanan-tanan nga nag-birthday sa buong adlaw. Nami mga Kifay, no, kung mag-celebra sa itong birthday, ano mabatsagan nyo? Nadugang ng edad ta. Pero nagdugang nga itong edad, nagkalapit nga kalapit naman atong kamatayo. Diba? Makahuna-huna ko kis ang mga kipay, makambal ko pa, mag-celebra kita sa itong birthday, pila na tasubong, si lulu ko amunin ida napatay, daw, lapit na akong birthday, lapit ko kung mapatay ay. Amuna mga kakipay, magkakalipay lang kita di sa kalibutan. Kaya nga aton nga kabuhi nubo lang. Basin ano-ano pa kadamo sa manggad mo, basin ano pa kadamo sa imo balay, ano pa kanami sa imo salakyan, kung oras mo na, hindi mo gidna madala kung ikaw mamatay na. Amo na, hindi magpagarbo, hindi magpataas imo kaugalingon, kung anong aras imo, anak lang. Kung malamon ka, anak lang. Hindi na pagpanggarbo pa si mo kaugalingon. Kaya nga, mga kakifay. Kaya nga, hindi mo na madala. Comment ka pala sa ako nga live subong bay, kung ganahanin mo makoment bay. Ano ang pamangkot ha? Ano ang purpose mo nga magpadalagan ikaw sa pagkabarangay kapitan, pagkabarangay kagawad o pag iski chairman? Ano ang imo purpose? Ano imo rason? Para maskalar imo bata. Oh, amo na, ha? Comment ka mo da. Ano imo rason? Ano imo mga agenda? Ano imo mga plataporma? Ano imo plano? Nga magpadalagan ikaw sa pagkabarangay kagawad? Pagkabarangay kapitan? Ako guro nga, akon guro agenda. Kung muhana palang masulod ang bagyo, ayuda dayo na. Hoy ni Ma'am Madeline Silades, morning sir. Good morning dia Ma'am Madeline. Dali di kay kantata di dugay-dugay ah. Muhana pa lang sulod ang bagyo, ayuda dayo na. Why classy, cancel classy ah. Muna akong mga plataforma. Pag dalon ka sa ospital, automatic tagaanti ka haloblak ang gabilya siminto ah. Eh, gusto ka ba badaog ko? Nami na yan. Ang siminto, nga bago pang gikay o oh, gubon ko dayon. Para may ara ko project. Hey boss, Philip, gusto nyo gamaw. Good morning, sir. Done, like, and share. Salamat, boss ding. Oras, mga kipeb, alas 11:00 na sang aga. Oh, balakan tamo Japon karon ah. Karon lang taod-taod. Oh, Para lang kung taon-taon magbalak-balak ginagmay. Magpamang tamyos ako kay Kisa, alam ko mag-program. Mayong agagalis ako ng mga amigo sa may barangay Poblasyon 1, Siyudad sa Sagay. Ni Boss Ronel P. Canial. Boss, may nga po, may nga aga. Ni Boss Dorotio Lu o Konyu Ulu. Ni Boss Dorotio, mayong aga na Boss. Kag siyempre si Nestor Ortiga. Good afternoon, good morning, good night. Danilo Pineda, good morning. Ni Jujin Sincero, good morning. Kag siyempre ni Ma'am Shirley Yap, good morning da Ma'am Shirley. Nagpaminaw karon sa aton mga kibab, galanog-lanog karon da ila radyo. Ni punong barangay Edni Magno, diya sa may barangay Poblasyon 1. Akong amigo gigala diya, may ngaga. Eh, ba't ko daw hindi siguro maghanda ang pagpadalagan, ano na? Madayon na siguro ang eleksyon, ha? Gabay pa madayon kay para madungagan naman ang utang. Shoutout galing kay Aha Ana Caparon, Florinda Bores, Rosinda Reyes, Kagaima Bakan, Duna Aguilar, tanan nga mga KSS member, K5 Solid supporters, ang Phase 1, Phase 2, Barangay Paraiso. Maayong agas yung tananda. Sila Junyon Lonita, kag si Nonoy Birio nga amati sa balainis. Amati o pamati? Samtang nagapamanday. Thank you, sir. K5 Ariel Apas. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Ni June Lonita, kag Nonoy Birio. Nagapanday. Sa balay ni Ma'am Rose. Ang balay ni Ma'am Rose, mansyo na. Nagpanami sa daan kay Mahana sa magpadagan pagkabarangay kagawad para hindi na siya maalaan. Kay bintahan ng nami ng daan ni Mabalay kay paraway na istorya. Hindi halata ba? Bakod na obra mo. Good morning na Ma'am Rosie. Nami ko rin nga magpadalaga na ikaw mag-obra ka sa Anjinda o na mo panamayon ni Mabalay. Kay parabla hindi man mahuya nga magkanto si mo pumuloyo nga mga bulig nga nami mo balay. Ato kagawad gina mi to balay. Kung mag-ulan hindi ta mabasa makapasilong ta tsakto. Tapos ang mga pumuloyo mo hindi mabudlayan. Di sa mintohon mo balay mo eh halin sa ang dalanon, halin sa barangay pagkanto si balay para hindi malutakan ang mga pumuloyo kung magkanto sa inyo mga ibulig. Nekonde Marlon, mayong Odto, Sir Ariel, monitor rin sa may cruising dakit, Barangay Rafaela Barira, Siyudad sa Sagay. Oy, may aga galida na yung Barangay Kapitan Alan Villanueva. Paano ko kalagaw sila balay ba? Kap, paano ko kalagaw na kap? Repair lang na Sir, oy, hindi na matulo ang saula na. Nami balay ni Ma'am Rosie Magbanwa. Kaya muhana na sa magpadalagan pagkabarangay kagawa. Gahuna-una na sa subong. Kaya sa September, piling naman sa Certificate of Candidacy. Si Ma'am Genevieve Caparon, mahana man yung magpadalagan. Sir, shout out ka Nanay Beating, Red Lips. Bebite, may nga aga si Muda. Ang iban mga kipay, may ara, may ko nga allegedly. Nga muhana palang pagpadalagan sa pagkabarangay kapitan. Pero may istorya na dayon. Ha? Kung ano na katood na eh. Bawag ganahan ako sine. Muhana palang pagpadalagan, may ara naman sa isyo. Sadya na kay nagkuhan sa baboy ko no. Ang ganang customer yan, nagkuhan baboy Doc Bilog. Tapos giunahan niya lang bayad, wala niya gipulan. Sadya gini. Oo, may nag-PM. Ano purpose mga K-5 nga ang magpadalagan ikaw pagka barangay kapitan, pagka barangay kagawad, pagka skechirman? Kaya nga mga K5, sa aton nga paglibot-libot bilang nga field reporter, labi na sa mga kabukirang bahin, damo nga mga kabataan nga dako sang handom sang kabuhi. Kaya nga dito mong kuhalin sa kabukiran mo, dito mong kuhalin sa mga kaumahan. Kabalo ako kung anong mga sitwasyon dito, ano ang mga problema nila. Layo sa eskwelahan, pero naning kamot pag-eskwela para makabuot kag malabuot nila ang mga handom kag gusto silang kabuhi. Maging professional, kag siyempre maging disinte man eh, makatilaw masla sa mga naming pagkaon. Kami kasi una, makakadto lang kami sa Banwa, syudad. Makakadto lang kami sa merkado. Bungga na kami ang makakaon sa karinderya, ara sa igad-igad. Grabe na nasugi naman sa tubad balay. Ay, nakakaon kami to hotdog, nakakaon kami to adobo. Ah, di ba? Kaya nga sa isa katuig daw kaduha lang kung kantos banwas yung una mo. Laban ni ko bukid. Laban manguha ka ng mga sampirot balang kwan. Sampirot nga mga bayabas. Oy, may agagalin ni Sir Mata mo hana man ni magpatalagan. Eh gina, nag-request sa tanit itulod mo. Na-cancel yung pagpadalagan, tulod to, tulod. O, ni Condi Marlon, thank you gali kay Ma'am Kuling Kubia, Sir Ariel, sa radio. Okay, go, you're welcome. Sige, arita sa balak, mga kipap, alas 11:17 na sang aga. Oras alas 11:17 na sang udto mga K5. Namigid magatumar kita sang D3 Bio ang atong Power Trio mga K5. Ang D3 Bio bulong sa batok sa infeksyon o konyo TI, bulong sa batok sa regahubag nga baga, prevention sa viruses, prevention sa heart disease, cancer kag hypertension. Namit ang palapanta sang Mighty C, pampabakod sang immune system, prevention sa insomnia, bulong sa ubo, sipon kag trangkaso. Maga DTX 500 tagid, nagabulig sa pagpanormal sang blood sugar level, prevention sa diabetes, prevention sa dysmenorrhea, mayuma kag nagabulig sa pagpanghilti sang aton nga mga kidney mga kakipay. Draman sa may barangay Hunob-Hunob, may agad ni sa kon na papa nga si Nuno Apas kag siyempre mga K5 sa kon mama da, may agad da sa kon mama nga nagapaminaw da kanunay mga K5 kag si Arduni Rabago, may agad da. Good morning sa inyong talantanan.

0: Okay, arito sa barang mga KPM oras, alas 11 DC 8 na. Pag tumara sa extend poll, supplement moment, pampataroy ni Manoy ang lumay nga Y orasyon.
1: Kining balak.
0: Naunsan man man taon to.

0: Ako magunang gibalik, mga kakipay. Akong balak nga wala dire, wala dito. Ang title na lang kung ako magpadalagan pagkabarangay kagawad. Pwede man i-title ko na naibiti ah.
1: Bayo!
2: Bayo ka talaga! Ang ganda mong lala!
0: Sa sumong nga takna mga kakifive, alas 11:20 na sang aga. Akon pagasugdan ang akong balak nga balaklon. Ang akong balak nga pirti ka importante. Title ni ini, kung ako magpadalagan pagka barangay kagawad. O, share dyan na yan, para damo manantawa. Wala may ibalak, ang hotel ang maglantaw. May nga gagali sa tanan ng mga naminaw, subong udo sa mga nagdigamo diha, sa mga nagikahikay, sa mga galuto sa inyong mga sudan. Ako ng pagasudan, ang balak ni kagawad. Kung magpadalagas pagkabarangay kagawad sa aton nga barangay, akon unahon dyan ay ang ginatawag nga public as service o kung publikong serbisyo. Serbisyong tunutudo, walay break o walay preno. Muhan na palang pagkanto ang akon mga pumuluyo. Pumuluyo ko nga pinangga. Akon tagaan sila sang walang daghan nga istorya. Kung magpangayo sila bulig sa akon, tagaan ko sila sang bulig. I mean, isa ka bulig saging. Mga pinalangga ko nga mga pumuluyo sa akong nasakupan, andam kong buhaton ng tanan. Kung pinagi sa financial assistant nga halin sa barangay na ibulig sa mga katawhan, siyempre kay ako usa ka mabuutan nga kagawad. Unahon ko dyan ay ang akon pamilya. Kay siyempre dira ko agakon mo, sila ginauna magbuli sa akon. Kung may mga scholarship program, kining 20 mil 20 mil nga BBM scholarship program. Agud makabot ang mga handom sa mga kabataan, kag makit-an sa mga pumuluyo. Akon una tagaan ang akon mga kabataan. Ang inyong mga dalanon nga kanunay nyo na ang ginaproblemahan. Galanon nga ka nakahatag sa kaugmaon og mga handom. Handom nga wala diri wala didto. Akon pagkasamintuhon ang iyong dalanon. Alin siyong panimalay pagkadto sa barangay? Inaanak ko kabuot niya pagkabarangay kagawad. Kahit kung matuman kong madaog na ako, kaya kong ipasaminto, halin siyo panimalay pagkadto sa langit. Para hindi ka na mabuday magsaka kung ikaw mapatay. Pate ka. Pinalagpat nga balak mga kipay. Oras alas 11:23 na sang aga mga kipay. Dami again magagamit ka sa Klinika Diofresh. Ah, mga baho ilok na. Paggamit ka mo sa Klinika Diofresh mga kakipay. Practice ta og balak mga kakipay kay nga. Basi sa ulahi ba manog balak na ta. Oh, shout out galing ni Sir Kapitan Merly Aya. Bima Bibas, sir, thanks. Apa shoutout ni Barangay Kapitan ha? Kapitan Merly, akong amiga diha. Good morning, kagawad Nunoy Bayuna sang Barangay Paraiso, sir, thanks. O mayong aga na. Sa tong mga amigo ng mga Barangay Kapitanis. Ngayon nga, makabalo ko mga K5 dire sa siyudad sa Sagay. Mga buutan yan mga barangay official din mga K5. Eh, siyempre galagaw-laga ko sila mga barangay. Eh, siyempre nakitaan ko mga sitwasyon. Mga mayo mga K5. Kaya ang taga-Sagay, mabuligon man. Kaya nga, sa time nga, may ara kita mga panawagan. May ala ka tayong natawag nga public service. Damo nga nagabulig mga K5. Oh, may nga aga sa mga scammer. Yaw na una pa kung anong maayo ipang scam. Good morning, sir. K5 Arilapas, Liog. Shoutout, pre. Arman Torres, Poblasyon 1, Sagay City. Sir Bert Fernandez, Campo Himugaan, pre. Roger Hilario, Makiling, Sagay, pre. Si Pre Felix Nilian, Barangay Rizal, Sagay. Pre Robert Arisgar, Poblasyon 1, Sagay City. Salamat, sir. Ariel Apas, God bless. Mayong aga ni Nuwil Labib Bagunok. Mayong aga sa iyo tananda ah. Galanog-lanog ka na radyo. Sa mga tricycle driver na tanan, grabe ang bilib ko sa mga tricycle driver. Saludo ko sa inyo. Kay Dra Kuhalin mga K5. Maging naging tricycle driver man ako, muna nga kabalo ako sa sitwasyon. Sa mga pasahero ha, magsinabtanay na lang. Eh kung namahalan ka sa sukose sa katresikol, hindi lang ipapost social media. Kundi, pangita lang lain nga nakakaugyon sa imo pa inugplite. Hindi lang pagpakahoy, hindi pagpakahoy ay pangabuhi. Sinabta na lang tasubong. Kaya nga, hindi tagin mapunggan ang mga presyo, mga balaklon, grabe kamahal, labi na ginipresyo presyo sa gasolina. Amo na nga mag-sinabtanay lang kita. Hindi na mag-reklamo ka mahal siya mag-sukot. Di siyempre, mahal mang gasolina mo, kwintaha dyan ay kung pila ka kilometro imong ipulian. Kung may ginansya man ang tricycle sa imo. Paminsara man kung ang tricycle makasarang man maglabay siyo dala nun. Amo na bala mga K5, mag-sinabtanay lang kita. Hindi mag-kumod-kumod kag i-social media o kung i-report ang tricycle driver. Eh, why ka man kabalo sa sitwasyon? Amo na, ah? Kaya siyempre kabalo man kami, kasabot man kami sa mga pasahero na loo, man kami magsukot sang mahal. Amo na, magsinabtanay lang kita. Mag-binuligay bilang Pilipinhon. Para matap na naton ang mga kuan. Bahala na ng pag-gobyerno kung isang magkinawatay sila dito. Eh, kung mapatay sila, hindi mga po na nila madalang kwarta, mga manggad. Parehos man ang tatanan. Kwarta lang ang labaw sa ila. At least kita nangabuhi ta sang marangal kag ninyos nga pangabuhi. Kabay ilang nada ang manguha sila kwarta. Ang importante mahalaga kita, why kita gilapakan sang isika pareho. Nagabuli kita sa intsakto. Hindi magidatanan. Pero at least mga K5 nakabuli kita. Oras alas 11:28 na sang aga mga K5. Mayong namin kayo magtumartas ang DTX sa Coffee Mix with the Chia Seeds. Pampanubo sa timbang, ginaparegular ang imo pag-poop. Ginapanubo ang imo cholesterol, wala nagapatrigger sa acid. Baga, inom na sa DTX sa Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Okay, ganahan din ko mga K5 makamaritis ko subong ha, aga. Kining K5 sa katatawanan. Pero kisa daw, daw seryosong ato nga mga topic ko subong nga aga. Kaya nga akaluoy man mga K5 sa mga tao. Labi na gini mga lumad na sa makabukirang bahin nga naglaom na matabangan, mabuligan sa mga serbisyo sa panggobyerno. Amo na iban nga ato na andan nga dool mo na sa luwagon mo na nga mabuligan na. Lapit man lang na sa luwag mo na mabuligan. Kalo eh man sa mga pigado mga kipabo kun sa mga pobre nga sama namo. Nga mahuya man makadto sang barangay. Mahuya man nga mga maga kuan nga magpabalo nga muni muna amuni. Gusto ko na kun makauan ba paano? Bangod kay sa pliti pa lang gani maglugos na, tagaan pa sa mga requirements. Amo na nga ang taong pobre nagalaom kuntani sa bulig. Ang unang mabuligan dool pa kuno sa luwag. Ahay kaloy man. Kaloy man mga kakipay mo nang kakita tanan magtinabangay lang gid kita. Kay karon lapit na ang eleksyon, damo naman ni gapanaad. Siyempre, damo naman ta kilala nga muhana sa magpadalagan sa pagkabarangay kapitan, pagkabarangay kagawad. Di mga alis-alis pa na, dagin na ang ma-finalize kung sino og magpadalagan, kay mag-filing naman sa certificate of candidacy kung madayon magid ni ang eleksyon. Dira na pandasadya mga kapitan. Lantawo naman nato ang mga sitwasyon. Kadasing mo ni sa oras mga kipib, damo patasan topic kong hasgutan subong aga. Okay, thank you so much guys sa 79 Infantry ha, sa 79 IB, Masiligan Battalion. Nagkanto kami nagkakapon nga adlaw. Kailangan nga ika 20 kang anibersaryo mga kipib. Kaya siyempre araman si Lieutenant Colonel Eric Alfonso kagapon nga adlaw. Thank you so much Colonel. Kasi General Brigadier

so much sa tanan ni second district congressman na 3D Marañon. May nga aga na kong may nga aga. Why magod subong si partner Jom? Eh kung naato si partner Jom, mag-remix mi tondo ha. Kaling kay busy subong si partner Jom ato subong sa siyudad sa Escalante, maglantaw siya mga kayutaan dito. Kaya si Nanay Bite, ako atang gihagad partner Mendo, dili man siya. Siya, dili ko, dire na ko magtabi sa kilid. May nga agad sa may barangay magsaysay siyudad sa Sagaya, aso siyudad sa Cadiz. Sa mga pamilya sa kwasawa na sa may asinda ay sabilitan, maayang pagpaminaw na karon. Ari may na mahisgutan mata mga K5. Kaga siyempre damo ta subong tapiko subong aga. Kaga thank you so much guys sa mga ga OJT diri nga anom kabilog ha. God bless niyo tanan og padayon kayo sa mga handom sa kabuhi. Sa so, may Perlis Big Shop, happy listening da karon da ng boss Jonas ni boss Jundri. Nga nagapaminaw na subong aga din mga K5. Thank you so much sa pagkanunay nga pagpaminaw.

Oy, grabe naman din ni mga kipay po nga masobra naman galing niya 20 mil kabalur nga siya po nga nakumpis ka naman sa syudad sa Sagay. O, sino naman kain ni Ayhan? Amo na mga kipay nga ginataguan na mo ng pangalan para man sa safety man sa pamilya. Amo na nga oskis din namubutang ang pangalan. Amo na maglaing ka mo nga ay way man na pangalan. Law minoritis man hindi kompleto balita. Kung gusto ka kumpleto, la ikaw post para ibabalaan mo kung ano. Ay, naka-live dyan po tayo mga K-5. Padayin na naka-live dyan po sa K-5 Sagay Live Programs. Programs nga, wala din, wala dito. Magtabi lang kita ron. Happy listening na sa Mahinatad Coffee Shop. Kalanog-lanog ko ng radyo ni Mama Evelyn Natad. Kaya siyempre, nami na yung kape mga K-5. Kaya ang kape, drak, color itom. Color itom ang kape ni Natad Coffee Shop. Dahil sa may Judith Store, Judith Big Shop, dahil sa may Bugas. Oh, happy listening dahil sa may Boss Nono Nuyad. Happy listening. Salamat, kid boss. Ako na kahapit gapon. Rikta lang ako ito gagapon. Ego lang ko napakita sa kong hitsura kadali. Happy listening dahil Boss Nono Nuyad. Kanunay na nakatune in mga K5 dahil sa may Barang Awam sa may Bugas, Barangay Balintok, Ciudad sa Escalante. Ni Barangay Kapitan TC Saratobias, happy listening dia kap. Wala ko na kalagaw sa kung yuta na tauhan ba. Sa kung mama, si Hilin Apas, nga naminaw da karon. Sa excited ni og mga adlaw ang aton topiko mga K5. Kaya nga aton nahibaloon, may ari diri kuno sa syudad sa Sagay nga nakabaton ang bata sa Barangay Kagawad. Amo na nga ito ni Balon Buwas. Basta may ara sila nga i-explain. Basta may ara sila nga kung nga nakasulod nila bata. Kasi siyempre parang puno sa kaayuhan. Kag ano ang rason? Amo na Balon to Buwas nga adlaw. Pareho ni mo ka itong. Pag-share na Ma'am Evelyn! Ato nang ibaloon Buwas mga K5. Kasi siyempre mga K5, nagkalanaan kita ng mga opinion. Amo na gusto na ito ibaloon. Kaya may ari ko noon sa syudad sa Sagay nga may naka-appeal ya bata sa 20 mil BBM scholarship program. May ara Barangay Kagawad. Hindi talang naton pagawa yun. Amiguhon talang mga K5. Kaya may ara na rason mga K5 mo. Sa lima kabilog ito makasulod mo sa scholarship program na halin kay BBM. Sa makabaton sang 20 mil kapisos. Amo na nga ito ni Baloon mga K5. Hindi ka dyan ay mag-judge. May ara na explicar. Basi may ara na explanation nga ang nakasulot ina. Amo na excited magkubuas nga adlaw. Mga baloan ka na nga topiko. Kag ato nang matuki nga may storya.

Kabalo man ko nga nagpadalaga na sila pagka barangay kapitan, pagka barangay kagawad, pagka SK chairman para mo serbisyo sa mga publiko, para mauswag ang pag mga ang barangay, ang sitio kag ang purok sa ilang lugar nga nasakupan. Why mas laguron nagpadalagan para sa lang personal nga interes, para makatukod balay, para makabakal sa lakyan. Wala man guro ah. Muna mga ka-K5, kaya nga nagpadalagan sila, kabalo na sila mga muservisyo sa katawan. Kung ako mo daos pagkabarangay kagawad, hapos pangitaon. Budlay makitaan. Amon lang gusto na ito mahibaloon mga ka-K5 ah. Kaya nga kabalo naman kita tanan. Nabingin sa siyudad sa Sagay nga ilang mga barangay official mo serbisyo gid sa katawhan. Kaya pala mga itong na-issue sa Langaw, na-aksyonan man dayon. Tapos may barangay Lupisay na. O, diba? Na-aksyonan dayon. O, tapos may barangay Bulano na ni Kapitan Wilfredo Villacastin, mayong aga ni Mudakap. Ang akong amigo o idol. Oo. Mabuot og very humble nga pagka barangay kapitan. Kaya nga ang mga ka-K5, ako gani mga K5 nga naghambal, di ka magpadalaga sa pagka barangay kagawadong ko dili ko dyanay. Kaya nga nakit-an ko nga akong kapasite nga hindi pagid pwede, hubin pagid. Kaya nga ang mga K5, ang gusto kigid nga akong magpadalagan ako nga mo serbisyo gid sa katawhan, ipapakita ko gid ang serbisyo, hindi ko magpadalagan sa pagkaalanganin. Muna nga mga ka-K5, kaya nga kabalo ka mo kung magpadalagan ikaw, kung diin ka man nga committee nga nabilong. Ako ganahan ko mga ka-K5 kung nabilong ako sa peace and order. Peace and order, ano plano? Tegaan ko sweldo mga adik. Mga kawatan, tegaan ko sa nga ano, ang mga kawatan, tegaan ko naka materials para hindi na mabudlay pag mga awan. Ang si Nanay Rose, tagahan ko na yung plataforma kung magpadalagas pagka barangay kagawad. O ma, on air ka? On air ka? O sige. Amo na ang pulos mga kipay. Muna nga, hindi ko magsulusang alanganin. Kaya gusto ko sa nga, ako magugunin sa OUT, sa kanang committee, peace and order. Mga manusia pag rugby? Ah, tagahan ko na kinarton ng rugby. Aray, hangol mo kay simot-simot anang rugby ah, oh, tagahan ta mo. Muna nili sa gig kong musod og alanganin. Kay na, mga sigaging mata ninyo. Kamugin mo surrender ana. Kanang mga palahubog, ah, dili pa puli o mintras ni makalakaw pa. Paimnon maayo, kay mo mo na hangol, mo mo na gawain pa sa pamilya, mo mo na gawain sa asawa, kay mag-inom lagi, palahubog. Ala, hasta mintras gaginhawa pa, paimnon! Pao-mao na iyang gusto! Ah, kanang mao yun? Ah, pamao yun sa plaza! Pagustuan, butangan pa ng microphone para mo tunog pag inantingog! Kanang nahilig manaka og balay, kanang mga awat, kanang mga lungkab, tagaan og mga materialis, bidyuhan para masikat. Oh, kanang manog soyop og gasolina, kanang manog kuha gasolina, tudluan ang insakto unsa man pagkuha gasolina. Buta tagaan mo ko pa sa sunudlan. Pati ka ah. Ang akon mga K5, namigid ang peace and order. Nami uyatan mga K5. Kaya nga ah, halimbawa sing una, grabe ang mga krimen. Grabe ang mga krimen. Hindi man ginaton nga mga kuan, dili man ginaton matapna ng krimen, kinaanda naman ina. Pero kita nga tao kong insakto kag paminsaron. Nubo lang ang kabuhi na to sa kalibutan. Nga tapos magpangabuhi ka pa og dili insakto? Magpangabuhi pa ka obusaron mong mong kagulingon? Ano gun ang imong future? Wala pa ka natawo o gihanap pa lang ka sa pagwas at taguangkan sa mong inahan. May plano na ang Ginoo kanimo. Pero anong gibuhat mo kisa?
mga busar, maghuwi mo sa krimen nga hindi makamaayo o makalaglag po si mo kaugalingon. Like for example, kung ikaw makasumbag, di anong feelings? Anong feelings mo kung makasumbag ikaw? Kung ikaw makasakit, si mong isikap pareho, anong feelings? Ang imo nasakitan, anong man feelings? Diba? Kaya nga aton nga, kuan mga K5, ang aton nga kabuhi, nubo lang din sa kalibutan. Dapat kita maging pasensyoso, maging respetado. Kaya kung gusto ikaw respetuhon sa mga imuhang ka isikap pareho, respetuhan dyan na imuhang kagulingon. Kaya kung hindi sa imuhang kagulingon pa lang, hindi ka kabalo magrespeto, why gid mga K5? Wala gid. Tanawa karon ang mga kabatan-unan. Tanawa karon ang mga kabataan. Gadagko na mga ibag, sige kinaway sa cellphone. Sige gamings. Ang amahan o ginahan, halos panit bukog na lang. Pagpangabudlay, pagpangita o kwarta, agod makakaon ng mga tagsa-tagsa ng mga kabataan. Ang amahan, grabing pagpangabudlay, nagpaningkamot makakaon ng pamilya, magdala pa nagasa para malipay ang kabataan. Pero antes gani pag pasig pag bless o kung pangayala katahuran sa inahan o sa inginikanan, daw budlay pa. Unahon pag rochat ang iya amigo, kumusta ka nagang? Diba? Tanawa subong mga kakipay, wala magigo kakuan. Wala may ko registro sa wala man ako gilaglag ang mga kabataan una. Kanya ang kabataan may pag-asa ng bayan, kami mga tigula maghatag lang mag-insaktong piyotso sa mga kabataan. Kamu ang nakunchan sa tani mga kabataan. Kamu ang chan sa mga matap na ang kinawatay. Matap na ang mga krimen. Kang matap na ang corruption sa panggobyerno. Amo tani na inyong puntunan. Dili ng mga atak-atak na sa cellphone, mga gaming na. I-enjoy ang gi-create sa Ginoo sa kalibutan. I-enjoy ang kanami sa palibot ang nature. Tapos bilog adlaw ka gapungko diha gasigig cellphone. Muuntat lang o malubat ang imong cellphone. Charge liwat pag full charge. Gaming naman. Tanawa ang palibot, kumusta na? Kag kumusta ha ang imong papa, kumusta ang imong mama? Kumusta ha? Mga kaki-five, agdahon ka pa sa mama mo kaon, agdahon ka pa sa papa mo, yang kainom ka na gatas, puro bilog adlaw ka da, nagakupay sang cellphone. Imo papa, baka-baka trabaho, baka-baka tapos huna-huna kung nga mga katapos ka sa pag-eskwila, puro anong ginabuhat mo kisa? Basing sa imong nagdaan, gani din nakahimos. Himuon mo pa alarm clock ang imong ginikanan. Mao pa itigbugtaw sa imo para ikaw maka-eskwila. Hindi malate sa eskwilahan. Diba, amo na ang paminsaron mga K5? Ang aton nga, aton gibutang sa alinpatakan, ano hambal niyo si Rizal? Ang kabataan pag-asa ng bayan. Amo mo lang na mga K5 mo. Kaya nga ang kiss agod mga K5, ang mga kabataan, grabe naging nagkuha, naging nabuyo naging sa ginatawag nga technology. Basin ganyan mga K5, mga balis, mama, eh, sige man, nagpamukaw nga nami pa kaitulog. Pura ang mga purpose ng taon na, nung ibugtaw kasi mong mama, si mong ginikanan, papa ni mo diha, para makabulig, makabasing ginagmay. Basing panghugas pinggan, lipay ng mama ni mo. Basing panganinlo diha, basing pampamiod lang sa nilabhan, lipay na si mama ni mo. Amon na nga kabalo mong kong makasabot niya, kanta lang sa mga estudyante nga naminaw karon na. Hindi niyo ako pagkuntra ha. Amigo kita. Kaya pahimusa gani di si anak ka paron sir. Hindi ka na di ko no magwa sir kay patay ka di kay naibiti ha? Ginaway kong nanaybite. Dire naman ta sa mga magpadalaga sa mga barangay. Barangay kapitan, barangay kagawa. Dire naman ta may istorya. Ano na naman tong kabataan?
Kung mga kung ara ka na sa piso sa pagkabarangay kapitan, normal lang gin nga ikaw ang amahan sa palibot sa imong barangay, sa imong lugar nga nasa kupan. Nga imo kanunay mabatian labi nga obra ka, mga problema sa sityo, mga problema sa suga, problema sa tubig, problema sa kurente, pwede problema, problema sa medical, may mga gamo pa na nga ma-report, normal lang gid na. Puro ang nami gid ha, makabulig sa kasakatawan. Ikaw ang bayani sa inyong nga lugar. Una nga, kung ano gid, kung ikaw man gid ang baga barangay kagawad, yung mga bata nga muna, istoryahan talang na, basi may anan arason. Muna nga, kadtuon ta ng barangay di sa siyudad Sagay, istoryahan talang na, mga kipa. Basi may ara arason, mga kipa. Nga, muna bala, mga kipa, yung mga anggulo. Galagot na si Nanay Biti. At least si Nanay Biti, mabuot, mapisan, guwapa. Sa panahon nila. Amiga kami na Nanay Biti. Ya. Siya ni ang pinaka-hubin sa Tonki 5 Solid Supporter. Pinaka-hubin sa tanan-tanan. Bati ko si Nanay Biti, 8 pa ni edad mo. Adi si 8. Kasi muhana man yung magpadalagan sa pagkabarangay kapitan si Biti. Sino sa Biti Duhinyo? Mahana ni siguro mong dagang pagkabarangay kapitan. Ahora sa alas 11:48 na sa inyo. Unto mga K5, lapit ang tamakaon. Nagigutom na ko, grabe na tong pagpanugbato sa lechong baboy ni Kuan ni Nini Dalawraw. Grabe yung lechong baboy karong ipiparar. Ni Pitik Palabtik, shoutout Boss Ariel. O may aga ni Pitik Palabtik, i-follow nyo na. Si Christian Polo ang negosyante sa gang. Subong negosyante na sa nga klinika di Alternative Medicine and Wellness Center. Gabaligyan na sa mga DTX Coffee Mix. Gablog ba na si Christian? Si Nanay Biti Duhinyo, mga K-5, grabe. Probe na tested gina nga to ang DTX sa Beauty Soap. Tanawa ang itsura na Biti. Gahubin, gahubin, gagamit sa DTX Beauty Soap. Gapink-pink ang guya ni Nanay Biti. Inana ka epektibo ang aton nga DTX Beauty Soap. Nami atong panit, mga K-5, kung nagamit ka, hindi mag-dry. Hindi mag-dry atong panit, mga K-5. Naging kutis for sila na kutis artista ka na maga DTX sa Beauty Zone. Sa mga adunay mga pamaol, mga katol-katol sa panit, mga may mga allergy, namigid kung ara, may ara ka katsang DTX sa healing oil. Maga plus ka sa DTX healing oil, mga K5, may mga katol-katol, may mga buni. Pag-banyos mo na sinasang DTX, liniment oil, DTX liniment oil. Dili de healing oil. May mga katol-katol ka kanya mga K-5 tong giirasan ko iras. Iras ni sa amon mo umot ano sa inyo. Tilas tilas. Natilasan ko na manyos lang ko sa nga DTX liniment oil. Wag tang gitanan mga K-5. Amo na ka epektibo. Kasi si Nanay Biti nanay sa herbal. Nanay siguro herbal guru ay. Mahalan ko si Nanay Biti, nga aduna ko'y herbal, tanan sakit, mamaayo, rayuma, mamaayo, diabetes, mamaayo, diabetes, arthritis, mamaayo, rabies, mamaayo. Kato gani akong silingan, gipak sa iro, nawagtang na. Ang akong silingan, ang rabies na apa. Hoy, good morning mga kakipay, diyan sa may... sa may barangay paraiso ni barangay Kapitan Aster Lopez. Sa mga barangay official diha, mayong aga man mga kakipibes sa may barangay Kolonya Divina ni kagawad Renato Andong. Kap, aday ko kalagaw na kap, kanami ito sa Mubisaya.
Ni Ma'am Gina Purano, good morning, good noon. Mayong odto diha. Sa tanan-tanan yung mga nagsikay-sikay subong odto, wala kita igong oras ha. Mga matamat lang tagtamya o mga K-5 kutob nga namin. O karawan na. Sulod sa 25 kabarangay sa Sudan sa Sakay. Mayong odto. Mayong odto sa inyong tanandra. Sa mga tricycle drivers, sa mga bus drivers, sa mga balong-balingya, sa mga chicken joy, sa mga barber shop. Oh, maayong agas yung tananda. Sa mga karindirya nga galunog-lunog karon. Sa may unsa gyud ang pitsahan da mga nabino man? Basta diha sa may pitsahan. Ah. Sa mga kabiliya pizza, sa mga kuana, mga basuriro, sa mga tapasiro. Sa mga katapna sang RSSI. Kabay pa matapna ning RSSI mga K5 o kun sa nang piste sang tubo. Kay nga akaluoy sa mga small planters mga K5 nga mga naapektuhan. Akaluoy gid mga K5. Ginahulam pa nila ang kwarta para bakal sa abuno. Ginulam pa nila ang kwarta para magpanilos la tubo. Tapos na abtan pag isang RSSI la mga katubuhan. Kaluoy sa mga mag-uuma. Kaluoy sa mga mamumugon. Sa mga mangingisda, maing aga man sa iyong tanan. Is ang mangingisda, mga K-5, kaluoy man kay madakpan man sa sang ginatawag ka nabang may aras lang illegal fishing. Kaluoy man, mga K-5, madakpan man lang mga puko, pinana, mabutang sa penalty, kanalapaw sa boundary. Kaluoy man, mga K-5. Pero, maing aga sa mga mangingisda na tanan. Sinaibiti, may gisin naman sa ako. May nga gaman dia sa may siyudad sa Escalante ni Honorable Melicio Bibuyap Jr. sa Vice Mayor si Honorable Rogelio Nono Pretos, na SP Member Johnny Jojo Gabriel, sa mga SP Member na tanan-tanan, maayong aga na tanan sa inyo dia sa may siyudad sa Cari City ni Honorable Mayor Baling Escalante, sa mga sa tanan landra nga mga kwara, mga SP Members, maayong udos yung tananda. Sa aton nga mga K5 solid supporter, lamiling kagawad Emilia Orosio na sa may barangay Rizal. Happy listening na sa inyo tanan. Nagkalapit ng barangay eleksyon. Nagkainit-init ng isyo. Madamo na sa nga ginatawag nga istorya diri, istorya dito. Kamu, depende sa inyo kung mapati kamo sa hindi. Ang importante ay mahalaga, nagpangabuhi kita sa ngintsakto. Wala nagalapak sa isig kapareho. Wala nagatinunto, nagahatag kita sang respeto sa isig usa. Thank you so much mga K5 yung kanunay nga pag-subaybay sa itong palatuntunan subong aga sang K5 sa katatawanan. Ari na si K5 Ampel Silsial, pakanto na diri. Ang muana ko no pagpadalaga sa pagkabarangay kagawad sa barangay Poblasyon 1, Siyudad sang Sagay. Pero angay ni si K5 Ampel yung magpadalaga sa pagkabarangay kapitan, pagkabarangay kagawad. Bakon ni mga K5, bagi ito na. Thank you so much mga K5, yung kanunay pagsubaybay sa itong programa ang K5 sa katatawanan. Pwede mo ito K5 katatawan, tabi naman to no? Ako inyo boss kalagad, Kuya Ariel, the championing lives of the Filipino people. Para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Northern Negros, K5 News FM.

0: pinalanggan namon nga sa gaynon. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Indi na paghulata nga maglala ang imong nga ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
0: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, cintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bago nga SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
1: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sugay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kong gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.
2: K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag-Webes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag-bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agun nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ila ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga Sagay noon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw at dahil

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kong gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID, agun nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up, kag kalidad nga serbisyo, magkato na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ila ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag vitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
3: Ach!
2: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-MyTC mo. Ang MyTC ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. MyTC, the mighty power of C. MyTC! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensyon at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
1: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound X-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus Acufest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2 sa Guy City. Gyserus Acufest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS Building sa siyudad sang Sigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
3: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sugay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise. Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid. Nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix. Ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.
2: K5 News FM.

0: News FM.
1: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kagbulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlain niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agun nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up, kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga Sagay noon, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-MyTC mo. Ang MyTC ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. MyTC, the mighty power of C. MyTC! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, MyTC! Na may superpowers na lakas tensyon at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. MyTC! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. MyTC! The Mighty Power of C!
1: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. available diri ang ultrasound x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2 sa Guy City. Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sing affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad Sangsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
2: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sugay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
3: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sang libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID, agun nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up, kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon, ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga Sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensyal at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
1: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Domingo Dumagit, ultrasound specialist. Available kada Martes kag Biyernes ng aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2 sa Guy City. Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
2: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sugay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes

0: kwentong ko!
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.
3: K5 News FM.
4: This song is brought to you by DTX 500.
5: Stress ka ba buong araw?
4: Mag DTX 500 ka!

0: K5 News FM.
1: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuktob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon, ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga Sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
3: Ach!
2: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-MyTC mo. Ang MyTC ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. MyTC, the mighty power of C. MyTC! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, MyTC! Na may superpowers na lakas tensyon at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. MyTC! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. MyTC! The Mighty Power of C!
1: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist. Available kada Martes kag Biyernes ng aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus Acufest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2 sa Guy City. Gyserus Acufest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sing affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
3: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sugay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.

0: Tsongkong! Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise. Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng asid. Nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: K5 News FM.

0: 컴퓨터
1: 컴퓨터라죠.
2: Magandang magandang magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Inayaro, Negros Island Region, most especially diri sa norte nga bayan sa Negros Occidental, San Carlos, Calatrava, Tubuso, is Kalantis, sa atong mga Cebuano speaking people diha, mailid og pagpaminaw sa inyong atanan. Halin diri sa Manapla, Cadiz City, sa, most especially diri sa Sagay City, may nga pagpaminaw diri sa inyong ang hurot kaga 75 naton ka barangay nga naka-tune in subong sa aton nga programa sa Kantahan sa Kahanginan every Sunday 3 to 5 p.m. This is your DJ at Tito Nini and
3: Papa Mel.
2: Well, yes sir. Yes, at ito aming hapon gali sa aton nga mga K5 staff diri sa North nga bayan sa 89.7 K5 News FM sa aton nga disc jockey na si K5 Papa J. GR Hilantagaan, sir, aming hapon si mo, sir, kay sa atong nga chief of reporter, si K5 Royal Pugi Pinida, and of course, sa atong duha ka mga abtik ng mga reporter, si K5 Ariel Apas, kag si K5 Jums Sunido, kag si, of course, malipatan ba lang atong nga station manager, si Ma'am Kulin Manzanares Cubia. And welcome, welcome sa atong nga palatuntanan, Kantahan sa Kahanginan. And of course, mailan daw papamati sa aton nga mga drivers, mga tricycle drivers, tanan nga mga drivers, sika drivers, security guard nga gamonitor kag pamati subong sa aton nga palatuntunan ang Kantahan sa Kahanginan. And sa aton daw mga sales lady, mga sales boy, mga lulu kag lula, mga nanay kag tatay nga gaprepara subong sa ilang mga merienda, sa ilang mga chikiting, mailan daw papamati sa inyo nga tanan. Live kita subong sa aton nga programa ang K5 ba 89.7 K5 News FM live program diri sa Norte nga bayan sa Negros. Welcome kamo guys sa atong sa Facebook live guys kung may ara kamo ipag-greet mga birthday celebrants and mga greetings guys sa inyong mga mahal sa kabuhi. Feel free guys nga mag-comment diri guys sa atong nga live guys. Well, kung gusto niyo gali maglantaw sa amon live guys, pwede kamo kalantaw guys by Facebook live ang K5 sa guys live program guys. Anytime mga ka-K5, pwede kamo nakalantaw kaga ka-comment kaga anytime pwede namon kamo basahon sa Eric kaga ang inyong mga greetings para sa inyong birthday celebrant sa subong adlaw kaga mga belated kaga advance pwede na namon ginabasa na namon sa tunga-tunga sa amon program guys. Tito Mil?
3: O mayong hapon man Sir Tito Nini, kag mayong hapon kay Papa J, kag mayong hapon kay Sir Well, kay Ma'am Kulin Cubia, pag mayong hapon sa tanan natin nga tagpalamati nga malabutan sini nga aton nga program. Kami naman magalingaw sa inyo pinagi sa mga singer naton nga mga maayo tingog sa Kantahan sa Kahanginan.
2: Alright, pagalingawon ko muna namon sa amon nga mga chapter leader nga mga abtik namon nga mga chapter leader nga gahulat na sa ilang mga tuka, sa ilang nagahalin pa ini sa mga nagkanaiyan nilang mga barangay, mga EOR o area of responsibility ko no nila nga mga kagawad, mga padalagan, mga papili kuno kagawad si wala area of responsibility sir mailda pamati subong sa balay gali ang Kiatsun family da aga monitor gida subong sa balay kaga Pinida family da sa may Pandayan aga pamati gida always sa aton nga mga programa diri sa 89.7 K5 News FM Sagay. And of course, dira sa may Tagnipis, ang Lipitin family, always gida aga monitor sa aton kaga. Dira sa may compound sa may Hinay family, gapamati gida always po sa aton nga halos tanan nga programa diri sa 89.7. Of course, paborito nyong istasyon sa K5 News FM. And dira sa may Tagnipis, Tubod, Tupas family, may nagpamati sa inyo. Welcome na kamo di sa aton nga palatuntunan ng Kantahan sa Kahanginan. And dili kita maglangay mga ka-K5, ato natawon ang una natin nga imbukada natin nga singer, nagahalin pa inisya sa si Churi Mundo, si Nanay Biti Duhinyo.
3: Nanay Biti, ano, sige, pag namiyaw na Nanay Biti.
4: Hello.
3: Okay. Rana, sinsya lang kay wala na on ang mic ni Nanay Biti. Panamyaw na, nanay Biti. Panamyaw na.
0: Yung duwa, sir, sa kay Sir Ruel, Sir Papaji, kay Sir Matt, kag sa Amon Manager, si Ma'am Kuling Mansanaris Cubia, kag sa Among Big Boss, Duk Ramiloy, kag sa Among Little Bosing,
2: Sir Kinit.
0: Sir Kinit, oy, kag ang tanang nakong mga kaubanan dra sa likod, ng mga KSS leader, kag sa akong mga member, kag sa akong mga akong mga anak, mga apo, happy birthday, Inday! Wala ko kakanto sa Bacolod. Ikaw na lang mahibalo. Happy birthday na lang, kabay panga, daog sa pangkatuigan, maabot si imong birthday nga may mga blessing. Akong anak, si Pebe Duhinyo.
2: Alright, wala ka na pagkatamiyaw, Nanay Biti. Ano yung pagkatao, Nay?
3: Ano gani ang kantaon mo?
0: Pandi. Papa G, basahan na siya. Basta ako gani, may lagi kong kanan, tiawan.
2: Ipagi lang diplomatic. O gani. Diplomasiya, sir, baka nang namantay ko ang good. Kung sa title si mong katahon ay?
0: The Music Plays.
3: Ara, gali.
2: The Music Plays by? Sangkuku.
0: Victor Wood, pagbaro.
2: Victor Wood, alright. Ari na si Nanay Biti Duhinyo para sa iya ambahanon. Dili kita. Dili kita ako na.

0: Thank you.
1: Madamo nga salamat, Nanay BT Duhinyo. Alright, madamo nga salamat, Nanay BT, sa mataho mong ambahan nun. And, mayroon na galing ang pagpamati sa aton nga Galantaw Live siya. Si Ma'am Lani Himula, may hapon si Ma'am Lani. Kaga madamo man salamat sa pag-watch live kaya Kevin Von Cobra. Cartagena, I guess correct me if I'm wrong, Cartagena, Kevin Von Cobra Cartagena. Shout out sa imo mga idol Mimi Rap Vocalist. Shout out to Mimi Rap Vocalist kag kaya actually Alminsyon na may hapon si mo ma'am. May paglantaw live ma'am.
2: Gado.
1: Sige na. And being hapon man kaya Janice Caner, hello, good afternoon sa inyo. Sir, good afternoon man sa imo ma'am. Kaga di lagi kita maglangay, tawagun ta ikaduhan natin nga singer si Ma'am Rosie Magbanwa.
3: Away siya, sunod na singer. Ma'am Rosie.
4: Ay, nga hapon sa tanang.

0: Oh, may hapon si mo, Ma'am Rosie. May araw ka pa namin yung Ma'am Rosie.
1: May hapon sa inyo, si Romel.
0: Likewise mo, Ma'am.
1: Sir Domingo, Papa J, si Rinlan, Sir Ma, si SM, Miss Colleen, si Ruel, kag si, ang wala diri si Kwan, si Sir Ampel, may hapon sa inyo. Kag, inatamyo ko gala siyang happy birthday, no, ang bata ni Sir Eric Rosal, kag ni Ma'am Vilma Rosal sa Cady City. Happy birthday. Tapos, ginatamyo ko man sa may hapon, si Manuel, kag si Jeffrey Cambio, sa Mr. Chance, Litson Manok, Wilfredo, kag Delia Villasincio, Rose, Bagsoy Gabilla, kag sa umagad ko, Ginaline, kag sa bata ko rin ang tinarbasa, kag dira sa balay, sila ni John Lunita, kag si Nonoy Beberio, may hapon sa inyo dira, kag kay Marilo Alayon, kag sa husband niya, kag sa soon ko, Carmelita Abatayo. Medyo damo-damo kay daw box man, ha? Wala pa di ka, kuwan.
0: Alright, tapos, ma'am. Tapusin mo pa namin yung ma'am. Ano yung pagkakataon, ma'am?
1: Yes, tapos again, ma'am. We don't have to see the world.
0: We don't have to see the worlds.
1: Words,
0: I see. We don't have to see the worlds. Alright, arin na si Ma'am Rosie magbanwa sa iyang ambahanon. We don't have to see the worlds.

0: Hoạt Minh Thuyền trên Việt Nam.
1: Alright, madamang salamat sa aton nga 12,000 live viewers. Kaya Janice Canier, pa-shout out boss, watching live from Guimaras. Hello, Guimaras. Isa ka mayad nga hapon sa inyo, Guimaras. Janice Canier, kag sa kay Vilma Rosal. Ma'am, may hapon na, Ma'am Vilma Rosal. Pag-greet daw, happy birthday sa akong bata. Happy birthday sa imo bata, Ma'am Vilma Rosal. Kag ka, sa imo Sir Eric, may hapon na sa imo Sir Eric. Kag sa kaya... Jinky, may nagpapati sa imo, Ma'am Jinky. Kagilin na G. Delgado, good afternoon sa imo, Ma'am. Saka mayong happy watching live, Ma'am, sa mga kantaan sa kahanginan sa sininga kahaponanon, Ma'am.
0: Iyawan man natin si Gina Porano, good PM, sir, from Bacolod.
1: Alright, ari na ang ikatatlo natin nga singer, sir, nga si Ma'am Evangeline Lapis. Alright, Ma'am, may hapon, Ma'am.

0: Jinsel, Ibong, John John, Big Big, Sai Sai, Tito Gads, Roji Guapo, Coris Urot, dira sa may Bago Merkado gaina. May pagpamati da sa inyo kag Lapi Family, Patrata Family, Yunilin Jimenez, Dondon Chudoso, Eunice Ariente, Andrino Family, Darlene Libre, Sir Eric Rosal, kag Ma'am si Ma'am Bilma Rosal, kag tanada sa kadi si Ma'am Mimi Bocales, may pagpamati.
1: Thank you, right, sir. Ma'am.
0: Si Alan Lapi.
1: All right. Sige, ma'am, may pagkakataon, ma'am, na ibanggilin?
0: Matod mo.
1: Matod mo. All right, ma'am, ready ka na, ma'am?
0: Yes, sir.
1: All right, ari na si Ma'am Evangeline Lapi para si Ambahanon, matud mo.

0: Alright, pa-shoutout daw si Romel, si Rubilin Kilnit Hulom. Shoutout sa mga taga Housing Jerusalem Association. Aming hapon sa inyo da, ma'am. Mahal nagpagmatay sa inyong atanan. Kag si Dirua Jennifer. Maying hapon sa inyo, ma'am. Pa-shoutout daw kaya ma'am Nini Lauraw, Ibagilin Lapi, ma'am Rosie Magbanwa, Maribeta Kausing, nakaparon. Maying hapon sa inyo, datanan, ma'am. Happy watching live sa inyo, ma'am. Kay Shelly Almincion, salamat ito, Mel. And panamyaw, sa pagpanamyaw daw. Madamang salamat, ma'am Shelly Almincion, sa pag-watch live, ma'am. And now, tawagun na ito ng ika-lima na ito nga singer. Halin pa ini, imported ini, ang halin pa ini sa, ano yung mo barangay, ma'am?
1: Barangay Lovisain.
0: Isok-sok yung mga, ano, ma'am, yung mga pasikat, ma'am.
1: Barangay Lupisain.
0: Alright, ma'am. May araw ka pa namin, ma'am. Go ahead, ma'am.
1: Sige, may hapon sa tanan, no? Sa kay Sir G, sa kay Sir GR, sa amon na presidente, na si Ramel Anorico. Kagsumaman sa kay Sir Ruel, kay Ma'am Kulin Kubya, kagsubong man sa kay Matmat, kagsadira sa likod. Mayong hapon. Kagdira man gali sa puro kalubihan, may hapon man sa puro kulo, kagsubong man dira sa kalimtaan, kagsubong dira sa puro mangga.
2: Okay, ma'am. Wala ka na nalipatan.
0: Alright. Wala ka na nalipatan, ma'am. Ano yung pagkakantahon, ma'am? Alright. Ready ka na, ma'am?
1: Sige, ready na, sir.
0: Alright. Ari na si ma'am Maranita Ibanez para si Ambanon kahit maputi na ang buhok. Alright.
2: Basta hindi nagligo.
0: Go ahead, ma'am.

0: ano, from Bacolod City, ma'am. May pagpatanaw si mo what's live sa amon, ma'am, mga programa ang kantahan sa kahanginan, ma'am. Kaga kay Mama Shelly Mincio na kaya Nelson na Tantan na may pag-watch mo Sir Nelson Tantan. Tag sa kaya Ma'am Rosie is watching also us.
1: Kay Ma'am Vilma Rosal, kay Ma'am Droha Jennifer, kay Rubilin Kinlitolon. Kag mga namiya ko ganay sir sa balay to kay Inday Angel Grace, kapamati ito sila sa bungo. Kay Lina, kay Dreamboy, kag sa tanan ko lang ang mga KSS member sa Paraiso, Pisuan, kag Pisto. Mayong apon sinyo na tanan, kag napasalamatan ko magaling aton panday at subong sa piyak na aton nga romo. Hey, Sammy sa Banal, mayong apon da, Sammy kag Jere Pangaliban. Tapusan nyo na aton, bra.
0: Alright, wala iban, sir?
1: Sige.
0: Kagadra, manggali sa akong mga kasi Mario da, halin sa maya Tabao Gamay, kag Tabao Dako, ang Talisik family, Idanyo family, and of course, dira sa, diri naman gali sa may Tubod Dako, Tupas family, Aliburi family, and Munaris family sa Landumon B. Dira sa may Tabay, damo gita tanga listener, pwede ka mo kalantaw sa amon live para at least ma-recognize ka mo naman da nga. Always ka mo gapamati sa ating programa. Kaya ga, may ara man kami Facebook live. Kaga, dira gali sa balay, subong, kasigabong ang Radyo Rakyatsong family, Sinubuan family. Nga akong dati, ginamong gini-remind ko per me, pagka mag-program kami, di wala na akong daw siya ginag-greet. Tia, ginag-greet na lang, ang pinakagwapa ko lang, tia, si tia. Dasa Sinubuan! Kagdira gali sa Sindariki, sa may Arindo, nga akong da, gwapa man nga tia, si mama, si tia Anabel Kiachon, tia, kag sa Plaza family, may nagpapamati sa inyong atanan. Alright, sa ang dasun natin na mag-aawit, si Mama Ana Marie Caparon. Alright, si Sir Philip, pagali, Sir Philip.
1: Lain na gali.
0: Gali, ano ni gali lalo. Alright, ning hapon, Sir Philip.
1: Ning hapon, Sir Philip.
0: Meron ka pa namin, sir? Igwide, sir?
2: Pensa ko sa kungko digo sir. Mga hapon din sir, Sir Jay. Sa inyo sir, mga hapon din sa Ma'am Colleen, Sir Ruel, Sir Matt, Sir Amper, Sir Jake, Sir John, Sir Ariel, kay Ma'am Barbie. Mga hapon din ma'am. Diyan sa subdivision din sa Romar, mga hapon din kay Talos Ogan, ang Tanurma Custodio. Kagdada sa programa, may pagpaminaw diha sa kay Maninoy Warlito Real. Wala sir.
1: Padayon.
0: Alright. Wala na iba sir. Wala ka na may liputan sir. Ano sir? Ano yung pagkakataon siya sir Philip?
2: Nasaan? Ito sir?
0: Nasaan ka? By Willy Garty. Alright sir, ready ka na sir si mga ambahanon sir?
2: Yes sir.
0: Alright. Ali na si Sir Philip Gamaw para siya ambahanon. Nasaan ka? By Willy Garty.
2: Okay, sir.

0: Thank you.
1: All right, there you have it. The Batian si Sir Philip Gamal.
2: Sunday morning, up with the lark, I think I'll take a walk in the park.
1: Great shout out daw kaya Miss Bigaya watching from Cadiz. May napaglanto si Mulay Mama. Miss Bigaya, may napaglanto live. Nga programa sa mga sa Munaris family, Negro family, kag sa Sinilong family, and dira gali kaya Harap family. Hey, all right, mama, pakuisok sa pinupo sikat, ma'am.
3: Sikat na punta.
1: All right, ma'am, may ara ka pa na mayo, guhit, ma'am, tingo pa na mayo.
3: May hapon sa imo sir, kay Sir Romel, kay Sir Ari Roel, sa Papa J, kay Sir Matt, kay Ma'am Kulin, may hapon kay Sir Riland, Sir Ariel. May hapon sa staff sa K5, subong man sa tanan ng mga KSS leader, may hapon sa inyo tanan. Kag subong mada sa may barangay Makiling, sa Aldohisa family, may hapon da, sa may Inang Tan Bulios family. Kasi kay Judith Carvalho, sa may Makiling, kag kay Mire, Mijares, may hapon da sa inyo kag upod man sa inyo panimalay. May hapon po da sa may barangay Poyno, sa may kay Juji Francisco, kasubong man sa tanan nga taga barangay Poy. Labi na gid sa kay Pastor Kagawa Jordan Cabras, may hapon kag subong man da sa Asusina family. May hapon da sa inyo Tia Bibing, Tutor Rosbert Julius, may hapon. Sa tanan-tanan nga nagapamati kag sa may Sitio Laon, sakop sang barangay Colonia Divina. May hapon sa akong da nga mga utol. Labi na gid sa akong magulang nga bago nagabot ha rin sa Mindanao kay Manong Moroy. May hapon da sa inyo tanan.
1: All right, Ma'am Luna, ano imong pagkakataon, ma'am?
3: Sana ipagbigyan by Papa
1: J. Sana ipagbigyan. All right, mama, ready ka naman sa imong ambanon, ma'am?
3: Yeah.
4: Oh, sige.
1: All right, ari na si Ma'am Luna Alduhisa para sa iyang ambanon, sana pagbigyan.
5: Sino ang kanta sa sana?
3: Papa J.
4: J Brothers, bro?
3: Hindi.
4: Lain-lain, man.
3: Kadalo sa buwan. When you
4: say, ngayon nga po yung sa atong mga listener, kag mga viewer, sa itang ginaaskan pa ang kanta ni Ma'am Luna.
1: Ma'am Shelly and Mission, still watching. Kay Christian Puluang. Kay Ma'am Lani Himula. Shout out to
4: you. Bin, bin, kubra. Wow, kubra. Kartahin ah.
1: Alright, sa tananda galing nga, gamonitor kaga atong mga tricycle driver, tricycle driver nga gamonitor subong isa ka, halong-halong kamo sa inyong pagbiyahe, mga kaabyanan.
4: Ngayon nga po ng Batya Balay ko, na Kainday Sir Chris, pamati ka Kainday, sa akin matanong ng mga amigo, dasa sa Galos, ngayon nga po sa inyo.
1: Hambal ni Sir Nelson Tantan, pa-shoutout daw Sir Romel kay Sir Tito Mel kaya taga Purok Tahanan sa Day City Sir. Oh. All right Sir Nelson, na-shoutout naman Sir kaya ihi ayos daw Mama Evangeline sa hambal ni Mama Belma Rosal. Thank you so much Mama Belma for watching.

0: gente escaneia.
1: Ay, que ser miembro municipal si Angelina Nieva
2: Kamal
1: sa Housing Phase 1. Direct dali sa may Housing St. James, St. Joseph, may nagpapamatis niyo. I know na damo gid nagpamatis subong kaga. Direct dali sa may sa Block 20, Lot 43 kay Amik mga available man da ang atong mga clinical products nga gabaligya man sa mga legit nga mga clinical products para sa may TCD Tribayo, DTX Coffee Mix, DTX 500. Tag madamo pa. Available ta siya sa Block 20 Lot 43 kay Amik sa tindahan ni Amik. All right, Ma'am Luna, ready ka na Ma'am Luna?
3: Ano kali ko sa akon ma-promote ko sa akon ano no akon products. Dara sa Barangay Bugang gali kag sa may Pulopangian kung gusto mo ka magbakal sa mga products ng clinical alternative anda sa may Crossing Bugang sa may Karinderia kag meat shop ni Nunoy Maot. Katuwa niya lang kamo. Oh, katuwa lang kamo da kay Arakuda. Subong mada sa may Crossing Bago kay Irene Tinyapel, kay Joy Ganti sa may Makiling, kay Juji Francisco sa may Barangay Poy sa Ita Village, kag sa kay Juan Aldo Heza sa may Porok Kalubihan. Aran ta ang mga products kung gusto kamo magbakal.
1: All right, Ma'am Luna. Di, kumusta mo ang banon, Ma'am? Oh, ready
3: okay
1: na, Ma'am?
3: Na, Ama. By all right. Genre Omania.
1: Alright, arin si Ma'am Luna Alduhisa, pareha si Ambahanon, Ama.

Alright, nabatian si Ma'am Luna Alduiza, si Ambahan Mix Emotion, mga kakipay. Kaya ang piyak na ito nga matagaluha, ang piyak daw ha, dugano mga kakipay, tungkol kaya medyo napaos ang ato nga, a singer na si Ma'am.

0: Ana Marie Caparone, guys. Sino ba ito? Hindi klaro, lakto-lakto ang ilan. Alright, ang madusan yung mga kanta, guys, si Ma'am Anari, Ma'am Ana Marie Caparone. But before that, guys, atong i-greet si Ma'am Arlina na ada at request kay Ma'am Caparone daw, kantahon tukso. Hi. Bang Ma'am, basihan, di daw kaya ang tukso, Ma'am. Alright, Ma'am, may ara ka pagkatamihon, Ma'am, anak Caparone, Ma'am. Go ahead, Ma'am.
1: Kumakanta karon, Ma'am Arlene, sa imong request.
2: Ang dito pagigali sa ano sa Piswan, Florinda Bore, kag si Insik Baes. Inday pari William dira. Si Jennifer Gumban. Sa Pisto. Mula na sila.
0: All right. Ano imo pagkakantaw liwat, ma'am?
1: Carmelita.
0: Carmelita. All right, ready ka na, ma'am. Itadugay mo pusikat, ma'am, basi mas masulod mo dalungan, ma'am.
1: Masawat pa na sa dayon.
0: All right, go ahead, ma'am. Sa imo pag-aambahanon, ay mo ambahanon, ma'am.

0: Thank you.
1: Alright, inabatian si Ma'am Ana Marie Caparon, siya matahong ambahanon Carmelita. Alright, Tito Mel, pa-shoutout daw si Calde Juna Lee. Shoutout lang.
2: Taga-dingli na, Iloilo.
1: Wow, taga-dingli, Iloilo. Shoutout sa inyo, ma'am.
2: Thank you, good, ma'am Calde Juna Lee, sa pag-watching live.
1: Belated happy birthday daw sa akong magulang, si Josephine Delphine Caparon.
2: Kahapon.
1: Kahapon. Ay. Ay, may happy watching live po, kaya... Sim Ricar, maing hapon, happy listening kay Papa Boy kay Mama Marlinda dira sa sitio Teresa Mabinis Kalante. Maing hapon sa inyo da taga Mabini, happy watching live da sa inyo tanan kag sa bugos ni muda nga pamilya Mama Sim Ricar. Alright, Mama, may ara ka pagkatamyon, ma'am? Ari si Ma'am Maribit Kausing. Guide mo siya pa namin.
3: Namo ka grupo sa Barangay Paraiso. Women's Association. Ang chairman naman kagawad si Jar Lames, ang presidente naman nga si Verge Galupitan. Siyempre ang case is number one talaga yon si Sir Romel. Romel Anorico. Ng hapon kay rin kay Jennifer, Gumban, kay Lili, kay Maria Pe, yun lang sir.
1: Okay. Alright, ma'am. Ano yung mapakakantaon, ma'am?
3: Gypsy Queen by Chris Norman.
1: Gypsy Queen by Chris Norman. Alright, ready ka na, ma'am?
3: Ito lang sir, di ko kita.
1: Alright, ayun na si ma'am.
2: Para, ma'am.
1: Maribit Kausing.
3: Parang bulag.
1: Kausing. Kwaising. Ay, sorry.
2: Kausing.

0: Pausing siya matahong nga ambahanon. Oh, shoutout gali kaya Zim Ricard. Pwede daw kami ka-request sa inyo, ma'am. Singer kay Kinsa Siya by dedicated kay Papa Boy ni Minyo. Basi maya. Oh, try natin mga dugay-dugay, ma'am, ka pagkatapos iningatan nga mga nagapasunod ng mga chapter leader ng Yara City. Ang magasunod na mga dasunta nga mag-aawit si Mama LB Buok. Ma'am, po sino sa booth, ma'am. But before that, gusto ko lang i-greet sa maying hapon ang atong mga avid listener. Or wala galit si Mama LB Buok, si Ma'am Grace Batulan. I see. So, go ahead, ma'am. Sige, Ma'am Grace.
1: Maying hapon, sir.
0: Ay, suksukin mo, pisket. Go ahead, si mo pa na miyaw, ma.
1: Maying hapon, galit da sa akon nga Iloy, dira sa Barangay General Luna, Subong. Maying hapon man da sa akon nga mga tupad balay, dira sa Bugasok, Family Dela Piña, Family Gonzales. Kag sa tanan man da nga nagapamati sa Barangay General Luna, kag sa Batuman, sa akon nga ugangan dira sa Puro Kalubihan, Family Batulan, kag sa Family Clarito dira sa ila ni Turonde. Maying hapon, kag sa akon nga pakaisa nga dira sa St. Joseph Village, face to, damo gito ko nung gapamati, sir, sa Old Sagay. Kay sa ilan inday, Marilyn Koska, kag sa iyang abana, sa akong pakaisa, si, nung Erwin Bisanyes. May nga pong sa inyo tanan, kag sa tanan nga nagapamati sa membro ni Sir Romel Anorico sa Paraiso, kag sa Lopez. Amula na, sir.
2: Thank you, ma'am.
0: Alright, ma'am, ano yung mo pagkakantahon na mama? Ma'am Grace Batulan?
1: Kailan kaya, sir?
0: Kailan kaya, bay?
1: Try lang, bay. Wala, practice, bay.
2: Ang makanta ka rin sa pinsa siya, si Ma'am, kana, Evangeline Lape.
0: Alright, ma'am, ready ka na si Ma'am Banon, ma'am?
1: Ready na, sir.
0: Alright, ari na si Ma'am Grace Batulan.

0: Alright, humble ni Ma'am Shelly Alminsyon na I like your voice. Still watching and Dira Galisa sa Flores Family, Dira Galisa may Holbox Extension, may handag pamatis ninyo ang tanan, Garcia Family. And sa tanan lang da nga, always good ka pamatis sa atong programa dire sa 89.7 K5 News FM Sagay, may handag pamatis ninyo ang tanan kag mayong hapon. May handag pagpumuryenda sa inyong tanan.
1: Salamatan ko lang gali, Sir Junior. Sir Tito ni ang akon mga KSS member kagina nga nagbuligid bayanihan diri panglimpyo sa palibot sa atong istasyon. Madamo gyud salamat sa inyo, Phase 1 and Phase 2 sa pagbulig diri kayna sa pagpanglimpyo sa atong istasyon. Kabay pa nga padayon kamo nga mga support sa atong nga K5 radio station.
0: Alright, sir. Believe ko sa inyo mga miyembro da sa KSS, sir, o K5 solid supporter, sir. Very active agid ang imong mga miyembro, sir. And besides sa bisan kalayo sa inyong lugar, ga spend sila time para magkatudi sa aton nga estasyon Sudata. Snappy salute sa inyong mga ma'am kag sir sa. And then ang masunod ta nga mag-aamba ma sir. Kitabel si Christian Paul Luang, amo ni siya ang very popular di subong mga ka K5 mga ka KSS tungod kaya.
1: Siya, sir, mga fans nga nagaulat siya.
0: Oo, grabe sir, siya na ni ang I guess siya na di kuno ang gikuno-kuno sir nga chicks boy kuno sir. Wala na pa nato na confirm sir, sir. Still ari na si Sir Christian Pulo ang aton i-confirma sir kung tutud gid ba lang siya iya isa ka gikuno-kuno nga chicks boy. Oo. Oh. Sir, Sir Christian para makabalos ka.
2: Mayong hapon sir.
0: All right sir, guwahin mo pa na miyaw, Sir Christian Pulo.
2: Mayong hapon sir no kag subong man no sa aton nga tagpalamati sa aton nga programa. Kantahan sa kahanginan sa usa sining hapon mga abyan, mga amigo, mga silingan. Mayong pagpamati nanda sa inyo no. Antes ako magakanta pagkatawagontang at ang akon nga panamyaw no.
0: Good.
2: Mayong so, hapon nanda no sa kay Rode Cabanyog kagawad sang barangay Bulanon. Kag subong man sa kay Dodoy kag kay Madam Jocelyn dira nga bahin sa may public mall kag sa kay Madam Salome de los Reyes kag sa Botox Boys ang terminal sila ni Totong kag ni Roy Roy kag mayong hapon man da sa aton nga panday no kay Sir Sammy Sabanal.
0: Alright, Sir Christian. Speaking of mall, Sir Christian, damo kita da nga mga listener da sa sulod mall, Sir Christian. Ilabi na da sa mga stall da nga. Always gid ka monitor, Sir Christian, sa mga programa dire sa 89.7K5 News FM sa Gay. Alright, sir, ano yung pagkakataon, Sir Christian?
2: Ako mga kantaon, sir, ang ambahanon. Ginahingan lang, gintong araw.
0: Ginahingan lang sir. Gintong araw ba Bing Rodrigo? Correct me if I'm wrong, Sir Christian.
2: Correct,
0: alright,
2: sir.
0: Ready ka na, sir?
2: Antes ang akon ambahanon, ining ambahanon ginadalong sa inyo sang DTX Copamax. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: Alright, arina si Christian Pulo ang para sa ambahanon gintong araw.

0: ngayong hapon madagali, no, sa Con Amigo kay Long Hair sa Public Mall.
1: Thank you. There you have it, si Sir Christian Paul Luang. Siya kaugalingon nga version ni Bing Rodrigo. Alright.
2: Shoutout here sa Mera Luna Dungkara. Shoutout sa mga taga Luna Sagay. Mayong hapon sa tanan. Good Boys Gang Grace. Congrats sa programa kag Godless sa tanan.
1: Still watching si Ma'am Ash. Shelly Alminsyon. May nga still watching ma'am. Kagay Mama Jean Iskaner. Kaga.
2: Salamat Tito Mel sa pagbasa.
1: Alright, you're always welcome ma'am sa aming programa. Paki-like and share nyo ma'am ang aming programa para damo po madugsing kag makakita sa amon nga pagkakanta pagprogram always every Sunday 3 to 5 p.m. ma'am. Alright, ang magadasunta nga magakanta si sino sir?
2: Carlito Conyendo.
1: Alright, si Mr. Sir Carlito Conyendo. Sir, guwede sa sabut sir.
2: Sir Carlito, come in. Come in or come in? Come in.
1: May nagpapamatigali mo Naris Family kaga Antroni Family nga always gid pod ga monitor sa aton nga programa. Kag sa dira man gali sa kaya nang Jennifer Abangco Family always gid pod ga monitor sa aton nga programa sir. Abangco Family kag dira sa Tagnipis, of course Lipitin and Tupas Family kag sa Distrito Family always gid pod ga monitor sa aton nga palatuntunan ang kantahan sa kahanginan. Alright, sir, pakisok-sok ang imo po si Kat, sir. Alright, Sir Carlito, may ara ka bala pa namiyaw, Sir Carlito? Go ahead, si mo pa namiyaw, sir.
3: Isa ni Kabarihon.
1: Okay lang, sir. Basta di lang tamo kwan sa oras. Go ahead, sir, si mo pa namiyaw, sir. Murago sa ginaka notebookan der ba?
3: Sa inyo nanduhan ni Romer kag ni ikaw si Jackson kasi diyan tagaan ka sa atong dalanga nga manager Pauline Cubia kag sa Tinasas. May labak mati kasi amo na sa Cisco na Palmena si Tia Consilingan si Tinoy. Kag iyang sawa kasi sani kag pumati sa Subong si Gamay Kabos siya sa James Loren sa may Bipoy, Juanito Ayohoy. Barangay Blanon, si Rudy Cabanyog, number one, kay isawa nga si Rose Marie. At sa Barangay Daket, si Lisa Roger Bayadog, Nonoy Conde. Kasi islante si Ed Cunanan, iyong asawa nga si Marlene Cunanan. Kaya rin kaapasta, kag may, mamamati ah.
1: Alright, sira. Carlito Conyendo, ano yung mga pagkakantaon, sir?
3: There is one.
1: There is one by?
3: Ede Peregrina. Ah, oh, ganyan lang. Siguro na, Lord si Martin. Ano, si Martino.
1: Alright, Lord, sir. There is one by Ede Peregrina.
3: Ede, sorry. So, Lord Soriano.
1: Lord Soriano. Ready ka na, sir?
3: Wait. Ready na.
1: Wait.

0: guys.
1: Salamat kag may hapon.
0: Sir Carlito Cunyendo, siya matahong ambahan noon.
2: My there is one.
0: And of course, kay Papa Mela, magpa-perdi bala ang atin manpud nga. Ako man po gali, this is my turn, mga kakiisis, mga kakipay ba? Mag-aamba man ako para, at least, ang ako man nga mga kasimaryo, mapalakpakod para sa ako. I guess, atin na ang mga kiisis nga always good food ga monitor sa atin nga programa sa 8972. May isa ka maing hapon sa inyo nga huro, tira sa baryo sa ako na mga kasimaryo. Shoutout sa inyo nga tanan, di ko lang ka mong isi-isa, tungkol kayong atong oras. Limitado lamang. Kada ako subong, magakanta man sa isa kaambahanon para sa inyo nga tanan.

Ano mo malalaman itong pag-ibig ko sa'yo? Paano mo mararamdaman ang tibok ng puso ko? Kung lagi kang kinakaroon

Nananabi, o kailan ko kaya madarama ang tamis ng iyong hali, kung lagi mong inaatrasan ang sugod ng nagmamahal, sana na may pagbigyan mo

itong pag-ibig ko sa'yo. Paano mo mararamdaman ang ibok ng puso ko? Kung lagi kang kinakabahan na ika'y masasaktan, pangako ko ang puso

0: ng iba'y di ko gagawin, pagkat ikaw lang tanging sasambahin. Alright. Alright, mga ka-K-5. Nabatian man ang aton nga bahanon para sa taga-barangay Tabaaw.
1: Liwat ma, nami ako gani sa purok paglaom to kay Nang Abit, kay Nung Nanding, kay Chester, Magbanwa, sa tanan nga mga pakisahan ni asawahon sa may paglaom ka pamating ito sila mo. Mayong hapon na sinyo tanan, hara, natamiya ako na kamo ha, base karon mag-abot ko na, sukbata nyo naman ko, wala kamo itamiyaw.
0: Ako ni Sir Jay? Ha? Continuous. Pasulod lang ta. Siya
1: makanta ko.
0: Sige, dito lang sa sir, dito lang sa sir para plaza. All right, mga bituson nato nga mag-aawit sir mga ka-K-5s ang aton nga cases chapter cases president si Sir Romel Anorico.
2: Paano? Puro paano ah?
3: Paano pero parodi?
1: Parodi ah. Paano pong buntis ka na?
0: Gusto lang dito sa.
2: Wala.
0: Dobro man dapli ang ano.
1: Hmm.

0: Kaibigan Eric Lusada sa Kades, kay Sir Ruben Pedano, kay Sir Lino, kay Ma'am Adeline Silades, kay Ma'am Mimi Mimi Bukales, kay Bongbong Simanya, kay yung isa si Rami.
1: Alright, inyo nabatian si Sir Romil Titumil Ano Rico sa Yamatahom nga ambahanon. Well, happy watching live gali kay si Ricard. Greetings daw, happy listening diri sa ni Minyo family and Carriedo family sa Mabini Escalante. Mama, mail na pamati sa inyo. Happy listening da sa inyo nga tanan kag sa lingaw ang mga kanta. Alright, salamat din ma'am. Kamo ang mga rason ng daw ga for sigigid pud kami ma'am sa amin nga program. At kay ara kamo ga watch kagaga support tagit sa amin always ma'am. Kag gali sa kaya this is Jukta Pukay, hello, watching live daw. Kay Shelly Almission, still watching. Kay this is kagaya kamo nini also watching. Kagaya dati lang dati rin sa akin. Alright, ang madasun tanga magakanta si Mama. Si Ma'am Evangeline Lapi para sa iya ambahanon. Guwad si mo greeting ba?
2: Ginatamyaw ko gali dira sa may Poblacion Uno, Ginny Donato, Mira Fernandez, si Sir Arturo Biones, kag sa may Sakay Julie Antisuda, kag kay Rogi Antisano, kay nang Junita Mainit, may pagpamati sa Poblacion Uno. Salamat sir. Sa kay Sali Sal ano?
1: Sal Almission.
2: Sal Almission, may pagpamati da ma'am sa Escalante.
1: Alright, ano mo pagkataon liwat ma'am?
2: Tukso.
0: Tukso. Ang request kay nani Arlene na adat.
1: Alright, ali na may request ma'am.

0: Mami Evangeline Lapis, yung matahong nga ambahano.
1: Madamdaming kantayan.
0: Wow, be. Palakpakid si Ma'am Jeline. Di Delgado.
1: Kasi sali.
0: Sali ang
1: sali. Sali
0: ang alright, madamigit na salamat sa inyo. Walang sawang sa pagsuporta sa aming mga programa, ang Kantahan sa Kahinginan every Sunday, 3 to 5 p.m. mga kaki-5, mga kaki-SS, ang atong dagali mga sulid nga mga K5 solid supporters nga always good ga nga support man sa atong nga programa. Madamigit na salamat sa inyo nga tanan halin sa 25 ka barangay. Madamigit na salamat sa inyo nga walang sawa sa pagsuporta sa amon. Ang madasunta nga mag-aamba mga kakipayab si Sir Jerry Panganiban. Alright, sir. Guwede sa... Suksok mo po sikat, Diyog, sir.

0: All right, Sir Jerry, guhay si mo panamyo, Sir Jerry.
1: May nga po sa tanan. May nga po sa tanan. Subong man sa aton station manager, Ma'am Colleen Cobia. Good afternoon, ma'am. Sa tanan nga staff, pa kay Papa J. Rediri Subong. Sa kay Sir Romel Anunico, sa kay Sir Nini, mayong hapon.
0: Hapon, Sir Leko.
1: Kag subong man dira sa balay, subong ka pamati. Ellen Pineda Panganiban, kang akong bata, Cyril Pineda Panganiban. Sorry kid kay Cyril, way ka kanto di kay medyo sako subong.
0: Alright.
1: Okay. Subong man, Sir Ariel, mayong hapon. Kag may listahan kita di subong na ginuyata, no? Ara lang da sa una, no? Puro krilis sa atun mga amigo ula Agabon, Dudong Idar, kag Bagtok Villanueva. Mayo nga po sa inyo datanan, mati lang kamada. Subong man sa atun amigo dira sa Sinda Sangay Compound, sa kay Nong Elias El Mission Senior, mayo nga po. Kag sa SG Mariano Bauya, mayo nga po. Kag sa tanan na lang nga pamati, sa subong hapon, mayong hapon sa atong tanan.
0: Alright, Sir Jerry, ano yung pagkakataon, Sir Jerry?
1: Huwag ka nang lumuha.
0: Huwag ka nang lumuha, bay. Sino ka kantas niya, Sir Jerry?
1: Bing Rodrigo, siguro.
0: Alright, arin na si Sir Jerry, panganiban siya, ang bahanon, huwag ka nang lumuha, bay. Bing Rodrigo.

0: Salamat. Maing hapon sa
1: tanan. Habit. Nabatian ang matahom nga ambahano niya, Sir Jerry Panganiban. Alright, kaya pa si isa ka singer siya? Oh, sige, go ahead, sir. Si Sir Sammy. Sir Sammy, pusit ka rin sa booth, sir. Ito na siya mga kamla, sir. Pwede pa, sir. Yes, sir. Pwede pa, sir. Go ahead, sir.
2: Pan, ating nga panday. Matry man kuno siya. First time at langit.
1: Alright, sir. Basi, may ara ka pa namiyo, sir. Go ahead, siya mo pa namiyo, sir.
3: Ay, ma, Silsa. Ma, Silsa. Arin ako di sa Kipay. Oh. Salamat kay nga naging upod ko di si Romel kakanta mo ko di ba? Pero hindi na katapusan ko, hindi pang sugod pa lang. Eh.
1: Yes, sir. Oh.
3: Pero nope. Salamat kay sa inyo, tanan-tanan na ilabi na kay sa kwansang sa aton nga SM Miss Colleen pag sa kay Dr. Ramil o sa tanan-tanan nga mga staff sa Kipay.
1: Yes.
3: Once there was a love.
1: Once there was a love. Wala ka na pa namin, sir? Umulog, sir?
3: Sa kay may Mrs. Silsa sa Banal, kagka kay Ma'am Iba Gahi Ara sa Paraiso Pabrika. Okay. Paraiso.
1: Alright.
3: Paraiso.
1: Alright, sir.
3: Papamati sa subong, sir.
1: Yes. Mahal na papamati sa inyong tanan, ma'am.
2: Para mabatayan niya ng tingog ni Juan Sami sa Banal. Igal sa Central Office.
3: Once there was a love.
1: Alright, once there was a love. Sunday morning, up with the lark. I think I'll take it. Alright, sir, ready ka na si mga banon, sir? Go ahead, sir.
3: Okay na, sir.

0: Thank you.
1: Alright, there you have it. Nabatian ang matahom nga ambahanon ni Sir Sammy Sabanal, ang Once There Was a Love.
2: Beginner singer.
1: Wow, unique.
2: The best.
1: Alright, Sir Romela, kadasig lang sa oras daw ah. Kapag ka may ay kita sa promise, kadaw kadasig lang kita sa oras sir. Wala nang kita sing oras, mga ka-K5. Kag diri kita sa ang mga ka-K5, well, actually sa si Tito Nini may ara antes kita mag biya sa inyo sa area, mga ka-K5. Si Tito Nini may ara ka gamay nga kasabihan, mga ka-K5, para sa mga ka-KSS kaga, ka-KSS ka mga chapter leader nga always gid ko suporta kaga. Gusuport sa mga programa sa 89.7 K5 News FM Northern Negros para ini sa inyo nga tanan ini nga kasabihan ni Tito Nini. Alright, direkta.
3: Ang paglilingkod sa tao ay paglilingkod sa Diyos. Kaya kapag ka naglingkod ka sa tao, gawin mo ng buong husay na parang sa Diyos ka naglilingkod.
1: Alright, madamog yung salamat sa aton nga technical side, si Kakipaiba, Kikipaiba, Papa J, Hilang Tagaan, sa aton nga editor si Kakipaiba Matinasa, and of course sa aton nga chief of reporter si Kakipaiba Ruel Pugi Pinida, sa aton dua ka maaptik ng mga reporter si Kakipaiba Ariel Apas, si Kakipaiba Jumaris Unido, kag sa aton nga station manager, magwapa kag maalam natin nga station manager si Kakipaiba Mary Colleen Manzanares Cubia, and of course sa aton nga CEO Big Boss Dr. Ramil Itang Uy, ininyo alagad si Kakipaiba ay Kakiss Tito Nini.
2: Pagako naman si Papa Mil.
1: Alright, mga Kakipaib, para sa kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern Negros, ang kampiyon nga istasyon,
4: K5 News FM.
1: Bye-bye, till next time.
2: Next time.

inyo. Okay, salawat. Sumayong gabi sa tagpalamate sinengharan na lingwaheng Pinoy sa kagabihon. Luya kita magatamyaw sa 25 kabarangay sa siyudad sang Sagay, siyudad sang Cadiz, especialmente siyudad sang Escalante. Tubto malabutan sa inyong programa. Welcome na sa harana ang bahanon sa kagabihon. Una sa tanan, naton gid ginapasalamatan ng aton station manager si Ma'am Colin Covia, upod man sa master control si Papa Jigilang Tagaan, upod man sa kay Kuya Jaco, kay Sir Matt Tinasa, upod man sa kay Sir Ariel Afas. Kagsubuman, liwat kita numbalik ang aton harana every Sunday 6 to 8 p.m. Okay, una nga ang bahanon, imbukada halin sa kay Gaga Apile.

0: Hokis, salamat gid sa ambahano ni Gaga Pili kag sumuman dugang abano taw gunta si Miraluna Alduisa. Anti siya ambahano aton man ginatamyaw dira sa bulog sa sulod sa Market Mall. Ilabi na gid sa kay Ida Arellano lapas Batsoy upod man sa kay Bibian Arellano upod man sa kay Biboy Sumpay kag sumuman kay Gamay Kabos kay Roming Octavio may gabi. Kag sumuman sa kay Butso kay Inday Kita Viary kag sumuman sa Urot family sa kay Nining Andres kag kay Dudoy Urot. Okay, ari na si Miraluna Alduisa. So anong title si mo nga pagkabahon lon?
1: Ala-ala ay ikaw.
0: Okay ba si may panamiyaw?
1: May gabi kay sa aton tanan no kay Papa Jay sa imo sir sige gan. Subong man may gabi kay Sir Matt. Labi na gid kay Ma'am Colleen kay ka-monitor sa subong. May gabi da Ma'am Halong. May gabi gid sa tanan-tanan nga nagapamati no. Labi na gid sa may si Chulaon sa akong sang barangay Kulunya Divina sa akong da magulang sa imat family may gabi na sa inyo subong man sa tanan lang nga nagapamati amay gabi sa tanan

0: Ala, bakas na lumipas gali, sorry, may gabi sa tanan.
1: Okay, salamat gid sa bahanon ni Meraluna Luisa, dugang bahanon tao gunta, si Virginia Grande, ato man ginatamyaw, si Suon Wilfredo Caro, pasinsya gid, wala sa dir subong, kaya medyo may gin alang-alang gid sa subong. Kag sumuman, ato man ginatamyaw, dra sa Sitio Torel, ilamin din sa kay Dudong Ubanon, kay Joaquin, Johnny Canyal, upon man sa kay TC Totong Tuvilla, upon man kay Nibilin, kag kay Tubugol, may gabi daw, upon man sa mga Amparo family sila nung Winnie, upon man sa kay Faring John Amparo, upon man sa kay nang Brenda, kag sumuman sa kay Eren family sila ni Danilo kag kay Dudong Eren. Okay, sorry na, si Virginia Grande. So, anong title? Si Munga Pagka-Bounder?
2: Habang ako'y nabubuhay.
1: Okay, basi may panamyaw.
2: Manamyaw ko daan ay subong nga gabi. Pag isang Domingo, wala kami naka-program. Karoon pa lang kayo nalit na kami. Tamyaw ko daan subong sa kay Mr. and Mrs. Itzanueva Mari Gingging. Ang gabi. Sa kay Pari Kaloy, Pari Kaloy. Dula sa kay Poy. Sumpad alias Bao. Si Mario Dia alias Labay, Labay ko. Labay na Labay. Si Pari Mario may gabi. Oh, Mari Arcili da sa St. Joseph. Mayang gabi gede mags, mads Mari Arcili magsukang. Idlaw nagikuda sa inyo. Kag si Jessica Diamante sa St. Joseph man. Kag Mr. and Mrs. si Tantoy Bilyaganas da Inday Gamay may gabi man. Kag si Gina Mangubat Mads may gabi. Si Bibing Kanoy Domingpi sa Bito da may gabi da Bibing. Si Mera Trinidad Central Lopez mayong gabi manda. Sa Paho Purok Uno Gina Urot pamili lang ha damo naman Gina.
1: O sige birahin na.

0: wala ka simta.
1: Okay, salamat gid sa ambahano ni Madam Bibing Ibanez. Subo man. Good evening, sir. Ginagreet ko lang tagali sila ni Linda Munares kag Santiago Munares. Nga pirmi ka pamati sa inyo programa halin sa kay Joy Navales. Subo man. Yung gabi, sir, pa-shout out sa tanan nga KSS members sa kag K5 Solid Supporters ang Piece 1, Piece 2 sa barangay kay Joy Mahusay Del Vrado kay Nisle Gibura. Drua Lorenda Wuri, kay Lourdes Diupita and Fatima Diupita ang nagahalin sa kay Drua Jennifer. Sumuman, good evening. Halin sa kamlani himulang. Good evening, sir. Monitor lang ko din sa radyo. Kagagadula-dula inyong signal. Sige. Halin sa kay Jinky. Pasat out na kay Idol Mimira Bacalis and Sir Jan. Kay halin sa... good evening po. Sige. Ako naman makanta. Ilonggo version. Ilonggo version Lubat Bala. Sige. Ini nga ambahanon, gipahinungod ko ni sa tanan nga nagapamati kaya nagasubaybay sa among programa Lingwaheng Pinoy sa kagabihon every Sunday 6 to 8 p.m. Kumusta na ang imong gugma? Nagasunod sang lakat sang panahon. Naganubo ang baylo sang

ginatawagan. Wala ka na nagatiks, imo ako nga ginkalimtan. Karon wala na.

May katiks kagali nga bago naman. Magbago ka na. Wala mo ko ginatawagan. Ako nga ginkalimtan.

0: taka. Okay, salamat gid sa Manon Lubat Bala. Kag si Paman Dugang, Manon Taugunta, si Meraluna Aldo Hisa. Ate siya, Manon, natin man ginatamyaw. Kag mayong gabi, nagbinagid siya kay A.D. Latusa, Pudman, siya kay Flordalisa Latusa. Kay subong man kay Boss Amphel Celestial, Pudman, siya kay Bulldog Kangke, kay Carlito Cunindo sa May Cisco. Aiden Fonsi sa Chloe, Pudman, kay Juna Saison, kag pamilya kag kay Rod Boss Rod Saison, may gabi, Pudman, sila ni Jo Flores Telma, Pudman, siya kay Abner Anteforta, kay Richard Fonsi. Pudman sa Barangay Luna, ito maginatamyaw si Toto Lulong Arisgar, Junior Ibag, Pudman, siya kay Mari Gamay, Solibyo ka kay Paring Tomas Solibyo. Pudman, dira sa may mga mahinay family, dira sa kawayanan sa Barangay Luna. At mga ginatamyaw, dira sa Albina Proper, ka mga Lifitin family, Bakalso family, kag subuman sa kay Nanay Epimar Alvarado, may gabi dira sa Asinda Luisita. Ari na si Vera Luna Alduisa, so anong title si mga pagkaambahon?
1: Mahal kita.
0: Mahal kita. Sige, panamyaw.
1: Ginatamyaw ko kay ang among president sa KSS chapter leader, Sir Romel Honorico, Sir G.R. Giatson, si Sir Philip Gamamo, Ma'am L.B. Buo, Ma'am Emilia Orocio, si Ma'am Ilya Liborden, si Ma'am Rosie Magbanwa, ana rin mahinay, si Nini Dalawraw, kag si Ma'am Anasor Mitrejo. May gabigit sa inyong tanan-tanan.

0: kay Agustin family, labi na gid sa kay Bongbong, kay Cheryl, dira sa may Coscol Wela, upod man sa kay Bro Roel Aros, kay Subo man kay Sis Rose, dira sa may Sarumar Extension, mahingga bida ka upod man sa aton nga mga men's choir sa St. Joseph, dira sa Sagay, mahingga bida upod man sa mga liminister, mahingga bida sa inyo nga tanan. So ari na si Gaga Phyllis sa nag-request sa kahoy nga lawaan.
1: Ginatami ako lang galit na sa may Purok Dalyano, barangay po sa Migo Kuda. Si Romeo Midel sa akong da, mga sa akong mga kabatsda. Kag sa kay Juan Ibanez, kag subong man das kay Kapitan G.R. Cobrado. May nga pagpamati ninyo da. Kag sa kay Kapitan man das may Libertad no sa may Escalante side. May nga pagpamati na kap si Nitali Nervasa. May lang pagpamati na kap. Kagda man sa may Bito no, si Romeo Orot. Kag sa kay Ruhing Alarcon. May lang nga pagpamati kay Ruhing Alarcon. Sa tanan nga taga Bito na kay Perlipo na gabalik niya. Dason maligya ko da, marang naman ah.

casa con alma tamiz na litra de labio. La catzanga.

0: Okay, salamat gid sa nag-request sa mano ni Gaga Pili. Kahoy nga lawa. Ang dugang mano ta ogunta si Virginia Grande. Ante siya mano, ginatamiyo tamahan sa may gabi. Ginagreet kita kay Joy Monforte, upon man Mac Mendoza, Hasmin Mendoza, Archie Binyas, kag si Matmat Pogi dira sa may housing Paraiso Presto, ga pamati kami diri Subong. Kag si Sunshine sa Berlin Carinderia, may gabi, upon man dira sa kay Tito Pantalan, request ko dayon kanta, ako'y nagparaya, do kasubo nga kanta ba. Okay, subong man, ito man, ginatamiyaw sa liwat sa kay Eddie Latusa, kay Flor Dalisa Latusa, dira sa Asinda Luisita. Arina si Virginia Grande, so anong title si mga pagkaambahon?
1: May kahati.
0: O sige.
1: Ginatamiyaw ko na subong sa Olbuhan. Yuhinyo Party, may gabi. Kag si Ning Uhing, asin sa Olbuhan manda, may gabi da, Ning Uhing. Kay subong manda sa Albina. Bing, mayong gabi gida. Inday Bibing, Imelda Fernandez. Kay si Inday, Joseph. Nunoy kay si Toto Jose. Mayong gabi gida sa tanan niya mga anak man. Family Fernandez. Subong manda sa kay Rooney Banasing sa pulahan niya nga tricycle tanan. Rooney Banasing kag si Baludoy, Buyet kag si Patricio. Charlie Labrador, Bobby Galan, kag si Catherine Flores das Housing, Bernadette Bagaslul das Housing Paraiso. Mayong gabi da sa tanan ninyo kag siya. Sito Arnel Torbanos, Francis Tibor. Mayong gabi gida, mayon lang pagbiyahe sa kadadlaw. Wala sing kalagtama.
2: Katugnaw.

0: kabida. Sa tanan nga palibot nga naman og pamati. Labi na gid sa kabukiran. Mayong gabi gid.
1: Okay, salamat gid sa ambahanon ni Virginia Grande. Dugang manong tawag unta si Madam Bibing Ibanez. Ate siya manon aton man saluwat ginatamyaw. Dira sa Sinda Luisita, labi na gid sa kainong uning kay Nang Bibing Hinodiala, upod man sa kay Arudi Iligan. Kag sumuman dira makay Junior Kanyal, may gabi kag mailan da nga pagpamati upod man si ila ni Chris Santo. May gabi sa inyo tanan. Kag sumuman ato maginatamyaw si kinang Nining Cornia. May gabi mailan da nga pagpamati upod man sa kainang Nining Urot dira sa may sa Poblasyon 1 upod man sa kay Carlito Conyendo dira sa may Cisco. Kag sumuman ato may ginatamyaw sa luwat kag may gabi dira sa kay sa Barangay Luna upod man sa kay Toto Lolong Arisgar kay Junior Ibag kay Mari Gamay Solibyo kay Pari Tomas Solibyo. May gabi na sa inyo tanan kag may landa nga pagpamati labi na gid sa kay Gawa Dudong Bantigi. So ari na si Madam Bibing Ibanez, so anong title si mo nga pagkaambahon?
2: Alaala ay ikaw.
1: Alaala ay ikaw. Sige, basi may panamyaw.
2: Sakay ng titing no, ng titing pitigiga sa ako ula pagkadakadto. Subong man kay manang Marne ng may gabi, may gid ang pagpamati. Sakay Mari Olivia, Mari, mamashare lang ko da sa inyo sa nilasgasan sa sunod nga adlaw.

0: Dagali sa kay Kunto, kay Toto Alex, Gumadla, subong kay Ninay, subong man sa kay Bal, kag sa kay Aimee, na kag sa Apo. May gabi gada sa inyo tanan.
1: Okay, salamat gid sa amhanon ni Madam Bibing Ibanez. Subong maaaring kay Jose Val Napoleon, may gabi bird, watching live, there is sa South Road, sa barangay Poblasyon 1. Ato magiratamyaw si Sir Alex Gumadlas, upon man sa kay Al Gumadlas, may gabi kag may landa nga pagpamate. Kag subuman halin sa kay Shiley Alminsyon. Late sa kuno. Sige, Sir Robert, good evening. So, happy Sunday, enjoy the weekend. Sige, salamat gid. Halin sa kay Bro Junior Solet. Good evening, bro. Request ko kanta ka. Sige, nakanta na ni Gina. Ako naman makanta. Okay, galug ta fitag sang babes. Ini nga banon pinungod ko ni sa tanan halin sa kay Ma'am Lani. Himula upod man sa kay Sister Rose. Aros dira sa may Sarmar Extension upod man sa kay Bro Rowel Aros.

0: Okay, salamat gid sa Manon Babes. Dugang panutagunta si Miraluna Aldo Hisa. Ante siya Manon, aton man saluwat ginatamyaw. Adra sa may Bugasok, upod ba sa Dlapinya family, sila ni Nung Muron, upod ba sa kainong Junior, kainang Bibing, kainang Gaga, kag kainong Nuno, may gabi na kagmailan na nga pagpamatya. Upod ba sa kay Carlito Conindo, adra sa may Cisco, may gabi na si Mo Car, sumo man halin sa may kay Bro Junior Solet, kay Nanay Ipimar Alvarado, good evening, kagmailan na nga pagpamatya. So, arin na si Miraluna Alduisa. So, anong title si Munga Pagkambaon?
1: Hindi ako laruan.
0: Hindi ako isang laruan. Sige.
1: Ginatami ako nagarin na sa Crossing Flowers sa Asusina Family. Nalipay ito sa kitagaan sa Lagabon Radio. Subong man sa kay Rek-Rek da sa may Conchita. Iyo po da sa iya pamilya. Kag sa iya tiya da. May agabi da sa inyo. Kag kay Maricel. Maricel Suryano. May agabi da, Sel. Kay Kanoy man, may agabi da. Kag sa tanan-tanan nga nagapamati. May gabi na sa inyo tanan.

0: na yung gabi kali kay Ma'am Lani Mola. Yung gabi.
1: Okay, salamat gid sa ambahanon ni Miralona Alduisa, hindi ako isang laruan. Kag subuman ato man ginatamyaw na dula-dula aton signal dre kay aton internet. Okay, subuman, good evening. Ginatamyaw ta dalawa sa bugas sa si tutorial. Labi na gid sa ila ni Johnny Canyal kay TC Gillian upod man sa itutong Tobilla. May gabi na sa inyo upod man sa kainong Bagrong Canyal. May gabi sa imo upod man sa kay Dudong Ubanon. Halin sa kay upod man sa kay Joaquin nga kapamati gid sa amon gagasubaybay sa among programa. Kay Edil Latusa, Florinda Latusa, may gabi. Kag may nga pagpamati. Dugang kabanon. Ihatag ko sa inyo si Gaga Afili.

0: Okay, salamat gid sa ambahanon ni Gaga. Pili dugang manon taw gunta si Virginia Grande. Ante siya manon ato mga ginatamyaw kag may gabi. Kadula-dula ato internet. Kag si mama nato maginatamyaw kag may gabi na kay bro Boss Eddie Arellano pud mas lapas batsoy kay Mang Bibian Arellano kay Bibi Sumpay upod gamay ka boss kay bro Roming Octavio. Ay gabi na kag mailanda nga pagpamate. Kag si mama si Boss Amfel silisya kag kay Bulldog Kangki. Kag si mama dira sa Chloe sila ni Jotelma Flores kag kay Anton Flores. Ay gabi na kag kay Abner Antiporta kay Richard Funsi. May gabi sa inyo nga tanan. Upod man sa kay Matt Espinosa. Nagapamati man sa aton. Kag si Bumanda sa Agustin Pamili, sa kay Bongbong, kay Cheryl, sa may Coscoluela. O sige. Kag si Bro Roel Arroz. Upod man sa kay Sister Rose, dra sa may Saromar Extension. May gabi kag Maylanda nga pagpamati. Sige. Upod man sa kay Nambibing Hino Diala, kay Nung Uning, kay Rudy Iligan, may gabi po sa kay Junior Kanyal. Ari na si Virginia Grande. Ano title si mga pagkambahon?
1: Ulihin na ang pagbasol.
0: Ulihin na ang pagbasol mo. Sige.
1: Ginatam niya po na subong sa binagyuhan na mayong gabi kita ng tanan sa inyo dira. Okay. Junjun, balinaryo da. Inspector, dari sa Ruma Lopez. Sir Junjun may gabi. Kagsakay Samuel Rodriguez da sa Esperanza Cabo. Mayor Cabo da. Mayong gabi man sa tanan. Kagsubong sang security nga si Martiris sa stop bar. Yarda mayong gabi man da. Sir. Day Arcelis in Cabo da sa Tanaw. Day mayong gabi man. Kanta na ko. Ang Domingo ay ko. Come on.

0: mayong gabi gida sa tanaw da sa kay Agaw Carmen Ilalim. Kagsubong manda sa kay Tiri nga kay Toto Binbinido. Nga birthday ni Teresa. August, happy birthday lang da, Ter. Sang August, advance lang na ha. August 22, Ter.
1: Happy. Okay. Okay, sige, salamat gid sa paano ni Virginia Grande. Dugang paano ta gunta si Madam Bibing Ibanez. So, mga ate siya ang banon, still watching, halin sa kay Sally Alminsyon. Kasubuman sa kay Guillermo Meneses. So, sir, good evening, Idol Robert. Pa-shout out lang ko sa tanan nga nag-taga-barangay FB Gustilo. Gap-monitor lang kami di sa kag-request ko am I that easy to forget. Salamat, gid, Idol, salamat. Kasubuman sa kay Mariel Villaestar Aurelio. Good evening, sir. Nyapon kita, sir. Okay, sige, salamat, gid. Kag sumuman, hotek, ara na. Mayong gabi, da, sir, kapamati kami di sa imo program. Shout out lang sa pamilya Villaestar, Norca, diri sa Purok, Malabago, Asinda, San Agustin, Barangay Paraiso. Salhalin sa kay Maricel Villaestar Aurelio. So, ara na, si Madam Bibing Ibanez. So, anong title si mga pagkaambahon?
2: My Pledge of Love.
1: My Pledge of Love. Sige.

0: Okay, salamat gid sa abahan ni Madam Bibing Ibanez. Sumuman mayong gabi na Sir Robert, request ko manok nga pula kay gapamati kami diri sa Pulo Pangyan. Salamat gid halin sa kay Julita Kanyete. Okay, sa unod nga abahanon, ako naman makanta, babe, sa bibi ko. Ako makanta, ini nga abahanon. Wala sila ni Helda, kay medyo lain pamatyag, upon man sa kay Wilfredo Caro. Daw, may lang na nga pagpamati, upon man sa kay Boulevard, Danilo Boulevard, may gabi, upon sa kay Helda, upon man siya nga mga kabataan, dira sa may Hills, ano na nga lugar? Nang Hillside. Okay. Upon man sa kay Son Dodoy, Wilfredo Caro. Upon man sa kay Son Lucy, may gabi na. Bibs.
1: Nagdagal sa may pinapugasan, no? Sa Kagawad, Villamorda. Mahal na nga pagpamati na Kagawad. Sa may pinapugasan.
0: Sige.

0: Okay, salamat yed sa bibig ko. Medyo taas-taas ang high note ni Gaga Gina. Nadula mo ko sa Erica, dali ba? Okay, dugang nga manon sa Taugunta, si Mira Luna Aldo Hisa. Auntie Siambanon, mayong gabi, sir. Pamati kami diri sa imo programa. Shoutout diri sa, shoutout kami sa pamilya Belister Norca diri sa Purok Malabago, Hasinta, San Agustin, Barangay Paraiso. Sige. Okay, sorry na. Si Mira Luna Aldo Hisa. So, anong title si mga pagkamaon, Lon?
1: Iniibig kita.
0: Iniibig kita. O, sige.
1: May gabi na gali sa may pulupang yan, sa may bukang, sa tanang nagmati. Sa kay Judith Carvalho, kay Mary Mijares, may gabi na sa inyo. Subong mada sa kay Joy Ganti, kas may gabi na kas, kaabot ka na. Kag sa kay Nini Brenili Aldohesa. Sa Aldohesa family da, sa makiling may gabi na sa inyo. Kag sa Crossing Flower, sa Susina family, kag sa tanang-tanang nga nagapamati. May nga gabi.

0: gabi kali kay Juby Humawan, nagapamati gid siya, may gabi da sa inyo.
1: Okay, salamat gid sa ambano ni Mira Luna Alduisa. Kag subong man ginatambyo tamad kag may gabi sa kay good evening sir, pa-shout out lang ko sa mga babaeng mga manugkanta sa harana, mga guwapa. Mga guwapa. Oh, guwapa gid sila. Oh. Kag subuman aton man ginatamyo oh, halin sa kay paring Deb Salimbot. Good evening Sir Robert, watching from Baviera, Sagay City. You are the best nga kanta. Halin sa kay Sally Alminsyon. Dugang ambanon sa tawgon ta si Virginia Grande. Ah, si Gaga pagali no? Gaga pagali nalipat ko.
2: Sino to may request nga manok na pula taga dito?
1: At taga Pulupang yan. Ang kanta ka itong kwan, manok na pula. Okay, siya. Subuman, still watching, listener, siya, Robert, please out, pa-shout out sa akong bana, Richard Biliganil, Aurelio, Gapamati, Samtang, Gapahangin, sa Payaga. Sige, halin siya kay Mariel Villa Esther Aurelio. Halin siya kay Asali Alminsyon. Si Robert, ari lang ko di sa Gyapon, padayon, si Gapamati, sa Lagalantaw, sa live upod sa imo. Sige. Deb Salimbot, good evening sir, request ko matinaw ang langit, imo lang. Ikaw lang ang makanta. Pasatout sir, si watching live from Barangay Kansulungon, Isabela. Salamat gid sa kay Lot Bilando. Pasatout sir, kay sir, watching live from Barangay Kansulungon, Isabela. Salamat gid sa inyo pag-monitor sa pag-subaybay sining Amon programa. Okay, hari na si Gaga Apili sa nag-request ang manok nga pula.

0: Salamat.
1: Okay, salamat gid sa ambahanon ni Gaga Apilido. Dugang maraw tagunta si Virginia Grande. Ante siya manon, good evening at maginatamyaw sa luwat sa Turel. Labi na gid sa kadong ubanon kay Joaquin, kay Johnny Kanya, kay TC Gillian Tobilla, kay Tutong, upod man sa kay Edi Latusa, Florinda Latusa, Sulat.

kasing nagsubong manda sa butigis mga katiyaan na manda nga butigis bantayan da si Tiyay Ason Tuto Junior kasi Predo. May gabi da mga kasan.

0: sinugin mga bata nga binalaton nga Eloy. Salamat, Gid.
1: Okay, salamat, Gid, sa ambahanon. Never henya grande. Okay, dunga nga manon sa nag-request ni Anay sang matino ang langit halin sa kay paring Dave sa limbot. Pitagiga kay kantaon ko Anay. Ha. Isunod na dahil karoon si Madam Bibing. Ha. Okay, may nag-request niya. Sige.

0: Okay, salamat gid sa request ni Paring Dave sa Limbot, halin sa Bavira. Dugang pa noong tagunta si Madam Bibing Ibanez. Ante siya pa noong atong maginatamyaw kag may gabi, labi na gidra sa kay Bro Ruel Aros, kag kay Sister Rose dira sa may Saruman Extension. May lang nga pagbati upod man sa kay Agustin Pamilip, Wangbong, kag subo mo kay Cheryl dira sa may Consolacion. Ari na si Madam Bibing Ibanez, anong title si mga pagkambahon?
1: Bakas na lumipas.
0: Sige.

0: Okay, salamat gid sa ambahan nun ni Marang Bibing Ibanez. Dugang pa nun taugun ta si Miralona Alduisa. Ante siya pa nun, good evening Bert. Liyok na ko datam yung sa Husing Tilapos. Kay Nanay Tiling, Lapi. Lani Lapi, kag sa tanan nga pamati. From Hilda Alarcon, sinsya gid. Kay hindi pa kaya. Okay, sige lang, okay lang ha. Kagdiriman sa Purok Hillside, yun natamyaw kumana si Sir Givero, kag Ma'am Jed Givero, sa akong partner Danilo Bolivar, kag sa tanan, nagpamati, salamat gid. Hina di amo signal bird, sige. Yun natamyaw kumana sa Kolonya Divina, akong amiga nga si Alma, Ate Panero Hino Biba Janko, kay si Ate GC Di Pablo, kag Tatay Pabling Bilyarde, Nanay Panya Bilyarde, nagpamati na sila harana kada Domingo. Ang nagapramyaw, halin sa kay Hilda Alarcon. Arena si Miralona Alduisa, so anong title si mga pagkaambaw na il? Lon. Doga, dogadamgo ka sa akon.
1: Ikaw yung mga
0: damgo. Dige, gabasa ko misits eh.
1: Ako pa bang damyaw?
0: Damo pa namyaw eh, sige.
1: Mapintas nga damgo, kay ako yung atubang silda, imugin mit lang.
0: Dige, gabasa ko sa misits ni Hilda, lawig kayo.
1: Liwat sa kay Sir Philip, upon siya pa ni Malaynog, monitor sila, kagsubungan kay Ma'am LB Buok, sa buong pamilya daming gabi da, sa may housing. Sa tananta ka nagapati sa Kolonya Divina, sa kay Angging, sa tananta ka nga nakadawat sa radyo, kay nang bulit kali da, sa may crossing bago, may gabi. Salamat gid sa inyo pa, monitor. Gadam ko, kay mapintas, gadam ko.
0: O sige, arena si Miralona Alduisa, si Amanon, mapintas,
1: gadam ko. Siya,
0: gadam ko.
2: Para sa mga kay damgo yan
1: ta. Gani, amo kay nang pintas na akong damgo.

Okay, salamat gid sa ambahanon ni Meraluna Alduisa Mapintas nga damgo ang nagdala sa aton nga oras alas 8 na. Okay, wala na kita sang oras. Aton gid ginapasalamatan ang aton station manager si Ma'am Colleen Cubia, upod man sa kay Papa J Gilang Tagaan, upod man sa kay Sir Ariel Apas, Sir Matt Tinasas, upod man sa kay Kuya Jaco, kagsangalan sa aton haranista gitarista Gaga Pili, upod man sa kay Meraluna Alduisa Virginia Grande, Madam Bibing Ibanez. Ako naman yung kumusing alagad, magalingaw si inyo sa kada Domingo abyan sa kanginan, Robert Arisgar.

0: Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika di Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika di Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay ukon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga Sagay noon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
0: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Maria Chanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tugto alas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tugto alas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Nagapangita ka bala sing affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
1: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Cabangcalan, Sugay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise. Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid. Nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix. Ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.
3: This song is brought to you by DTX 500.
4: Proteksyonan ang baga mo.
3: Laban sa paninigarilyo.
4: Mag DTX 500 ka.

0: News FM.
1: This song is brought to you by DTX 500.
2: Proteksyonan ang baga mo
1: laban sa paninigarilyo.
2: Mag DTX 500 ka.

0: This song is brought to you by DTX 500 Contra Premature Aging. DTX 500.
1: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bullying para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guys City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center.

0: ang pinalanggan na mo nga sa gaynon. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
0: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Nagapangita ka bala sing affordable kay quality ng digital photo and printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad sing Sigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
1: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Cabangkalan, Sugay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise. Sa panahon ngayon, dapat marunong kong gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid. Nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix. Ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: K5 News FM.

0: ay maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyong senior citizen ID agun nga maka-avail sang inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkadto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sang official reseller ID nga ila ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sang Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga Sagay noon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
0: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblacion 2 sa Guy City. Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: This is K5 News FM, your official news and music station. Lord, as we now end our day's work, we pray and thank you for this very wonderful day. Thank you for having given us the patience and industry to work well, and for having directed our thoughts, words, and actions. Forgive us, Lord, for our misgiving, as we forgive those who wronged us. Continue to give us wisdom to do good for others and for ourselves. Lord, please continue to bless us, also our families tonight, and bring us together again tomorrow as we start another day. All these things, Lord, we humbly pray in the name of your Son, Jesus Christ. Amen. K5 News FM Network is now signing off. Mga ka-K5, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Maganda, maganda, maganda, magandang umaga po. Welcome, welcome, welcome aboard mga K5 sa aton sining pagpangalangan.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Diriya sa balitang K5 sa umaga. Ako po Diyos, si K5 Ruel Carbajo sa Pineda, ang inyo sir Kubus Kalagad, Migo sa mikropono. Abiyan sa kahanginan. Kaginapdan magkita sa aton sparring partner sa technical side, sa master kag VMix control. Ang nagamanihar sa aton sining live streaming, si K5 ang Philippoy Celestial, kagawad sa Poblasyon Mon. Good morning sa ato niyang mga utod karon sa 25 ka mga barangay diriya sa siyudad sang Sangay. Amo man sa mga utod naton diriya sa bay Dakbanwa sang Kadig, Dakbayan sang Iskanante. Sa aton man nga mga kauturan dira karon nga nagapaminaw sa tuwa mga suki diha, no, sa lungsod kang Tuboso o lungsod kang Calatrava, Banwa sang DSB. Pinaman ka parte sa San Carlos, sa malabutan sa aton nga signal, direya sa may isla sang Cebu. Isla sa Masbate, Bantayan, Mambacayao, Matabas, kag Mulukabok diot, Mulukabok dako, dala sa island barangay sang Mulukabok. Suyak Island, good morning. Amo man direya sa may coastal barangay sang Cadiz, Banwa sang Manapla, Siyurad sa Victorias, Ibi Magalona. Yag sa kutob sa malabutan sa aton nga signal, dira naman sa may parte sang Iloilo, sa mga kaislahanan dira. Nao sa tanan niya ang mga island barangays, kuha naman ang mga lugar karon nga hamtangan ang aton sini iyang mga suki nga taga Paramati. Mayang aga.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Sa aton ka mga utod karon sa kahasyandahan, kaumahan, kabukiran, sa naibabaw ang kabahin sa aton yang gatag sa ka mga lugar, Banwa kag Syurad, sa mga upland barangays, may aga lang. Alunes kita ng adlaw, Agosto 17 na, dosang kasan ulang. Dugay-dugay, bermans na. Ha, mga ka-K5, dugay-dugay, bermans na. Pila na lang kadlaw, paring ampil. Pila na lang kadlaw, 31 ang adlaw, no? Sang Agosto. 31, kagampina ka namin, dira, paring ampil. Sa aton ng mga empleyado, duwagid ang official holiday. may non-working holiday, mga kakipay. Butsing gano'n ang mga empleyado karon nag-asam. Kagindigid mag-leave. Mag-absent sa munang adlaw para double pay. Tigan, inyo na. Tigan, iparikoy ha. 21 kag 31. Ninoy Aquino Day, 21, parang ampil. Ninoy Aquino Day, and then 31, National Heroes Day. Oh. Sige, muna karoon talaga yun. Parte muna sa ito, balita karoon. Sige, good morning dira sa mga nanay, tatay, sa mga nagkabugtaw na.
1: Balita!
0: Nagpulo pang himos na da sa ilatag sa mga puluyan, mga driver, sa kung anuman ng mga bihikulo, sarakyan, or whatsoever. Ang mga service sa vehicle dira, pampubliko man akong privado, pampasahero man ang mga K5, may nga gala da. Sa mga bossing, mga sir. Nagabuman karon sa nagapanghimos na sa ila sinitag sa kamangga balaligyaan, tindahan, mga kalanaan, palamawan man.

0: time. Ako sa aton siringa, pagpangalagad siringa Lunes. Nasa K5 sa Guy Live Programs, kag sa iban man nga mga Facebook pages. Live na live kita. Live and alive sa K5 sa Guy Live Programs. Sa aton sining mga utod karon mga listeners nato na nga ara na da nag-view na nag-view ra sa aton sining programa. Sino dira ang una sa first check attendance kita. Check attendance kita. Si Ma'am Salvic Cordoba Openyo ara na present na. Si Franklin Martinez. Good morning da sa may Prok Bougainvillea, Barangay Old Sangay. Si Franklin Martinez, good morning. Happy, happy morning. Ara naman si Ma'am Sally Almension, present na. Present naman si Ma'am Wilma Suson. Nakatune ina dira sa may Prok Pagidait, Barangay Magsaysay.
1: Balita, K5 sa umaga.
0: Thank you good Ma'am Sally Almension, Dan Heart and Share. Si paring aparing. Si Angel Gerald, ara naman present na. Ma'am Angel Gerald, good morning. Ara naman si Edgardo Manansala. Good morning na paring Edgardo. Sa mga taga Barangay Bata, Bacolod ha, lugar ni Ma'am Sally Almension. Dira sa may Barangay Bata, Bacolod City.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Thank you good Ma'am Wilma Suson, paring Franklin Martinez. Good morning na daw paring Ampil, hambal ni parikoy naton Franklin Martinez, ang rena sa mga kataw sa takas. Good morning kay paring Romeo Villahermosa Balaguer. Good morning daw sa may Escalante, maying aga, maying buntag ninyo niya.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Amo man kay paring Rolin Vistar, nakatutok na. Nakatune ina si paring Rolin Vistar. Ay gabay pa nakahigop na kamudra sa mainit ninyong mainit ninyong kape. Mainit nira ang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Muna mga K5 ha. Muna mga K5, dapat ang inyo sining inumon karon o galio naton nga pagkainom o galio naton nga every morning. Muna iyang aton nga higupon naton nga kape mga K5, ang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, may detox ka pa. Nagabulig sa pagpanormal sa ato nga blood sugar level, pugong man sa diabetes, pugong man sa desmenorrhea, mayoma, kag nagabulig sa pagpahealthy sa aton nga skin. Muna ang inyo gid nga tandaan na mga K5.
1: Balita K5 sa
0: labi na dira sa may Brad's Coffee Shop po, amo nang pinakabakal dira nga kape, DTX Coffee Mix. Dira man sa dira sa may Kinalumsan bla, Barangay Poblasyon 1. Wala na sa iban pa ng mga alternative coffee nga ginapangita, ha? Numero 1 DTX Coffee Mix. Kaga siyempre ang amigo naton dira si Pilay. Amigo naton Pilay dira sa Old Sangay Public Plaza. Nagaserve man na siya sa DTX Coffee Mix. Available man dahil sa iya. Uy, bakal manggali pare ko'y ang Mighty C. Mighty C, may nagabakal manggali kay Migo na tong pilan. Good morning, dira kay Ma'am Nene Dalaurao, Rosie Bagbanwa, ara naman nagkatutok na, done, like and share, thank you again. Sa mga kapihan man da, nagpanguna karon nga ginapangita alternative coffee. Wala labot sa number 1 man nga brewed coffee nga ginaserbi nila. Ang iban mahilig diya mag-inom pagin sa mga alternative coffee. Naman ang DTX Coffee Mix. Pero kung sa mga diabetic person, mataas ang blood sugar, hindi na normal. Ang pagsaka iya sa blood glucose, kalamay blas dugo. Sabi na sa may mga edad na, dapat nirika mo sa DTX Premium Coffee. DTX Coffee

0: Premium Coffee. Okay, ti wala na siyang sangkap nga kalamay, may ara na siya stevia. Daw tulot ang isman, dula pait. Pero wala iaraga pa increase sa inyong blood sugar. Amo ng pinakanami, da DTX Premium Coffee. Address may Natads Coffee Shop. Natads Coffee Shop, number one man ang DTX Coffee Mix. Kaya iban man ng mga kapihan, mga katupad niya ng kapihan. Amo man, tilawin nyo na, pangitaan nyo, DTX Coffee Mix.
1: Balitang

0: Now, diri kita sa ato niya ka mga headlines. Ano ba lang aton ka mga balita? Mga balita ka dapat ninyo bantayan, abangan sa aton sining ka pagpanganagan. Diri ka Lunes ka daw. Mga balita naman nga natipon sa aton nga news center kag sumuman mga field unit reporters. Mga balita kag impormasyon nga nakalap na nakaligad naman nga 24 oras. Una kita sa balita inter or balita nasyonal.
1: Balita nasyonal. Balita
0: nasyonal. Department of Labor and Employment ginpahibalo ang pay rules o kung pagsulundan sa pagbayad sa mga empleyado o trabahador. Eliminasyon iyang duwa ka holiday wala sang trabaho, official non-working holiday. Siring bula naman sa Agosto matubalang ginistoryahan, ginhisguta na mo ni kagawad ang Phil Celestial ining duwa ka mga non-working holiday. Although ang isa special non-working holiday, mayara man siya sang pagsulundan kag basihan pa rin ang pil. Kumbaga hindi sila palarihas gid, no? Kay kung special non-working holiday, mayara man siya sang separate kataripa. Unless, of course, mga kaki-5 kung official holiday gid. O butsing ganun, pula gid yung kalendaryo. Kumbaga, ara giniya sa aton nga layi o kunhag na. Kaya inaangad law, pula gina na dapat ang kalendaryo, wala sang trabaho, tanan-tanan, wala agad. Dapat mayara sang nagakaigo man nga rate o kung pay rules sa amo mana nga adlaw mga kakipay. At yung mga nagkaroon ng aton nga dulong sa inyo, basihan ta na.

0: Now, dugang paraton nga balita nasyonal.
1: Balita nasyonal.
0: Visayas kag Mindanao grid. O kung namo ning ginakwaan, ginakwaan aton supply sang kuryente. Yara sa idalom sa ginatawag power alert. Dumduman nyo from time to time may mga posting kami yung mga ka-K5. Yara sa yellow alert, red alert. Ang status ang aton sining power supply para at least hindi nyo man pagbasulon. No, ang aton nga mga electric power utilities or utility company mga ka-K5. Binibalang mga like for example Noneco, Negros Power, Seneco, Noseco or whatsoever din ang mga electric cooperative ang nag-servisyo sa inyo tag sa mga lugar, hindi nyo man pagbasulon. Kahit unabis supply dira sila sa kuryente padulong sa inyo sinigga puluyan, pero it doesn't mean nga ang kuryente mismo ila gina-producer. Wala sila yung nag-produce kuryente, kundi kumbaga lagyan lang sila, nag-hatag lang sila servisyo, agod kita ma-providean. Pero sila mismo nagkakuha man na supply sa kuryente sining mga power plant, no, nga naka-assign kag diriman na parte ni Sir sa aton sa Kabisayan kag Mindanao. Now, balita, mga ka-K5, pila iya sa mga power plant ang under maintenance, ang iba under repair, ang iba nagkakapalya bangod siguro sa overloading man sang kapasidad. That is why nagalalapaw ang required nga konsumo sa kinanglanon man nga isupply. No, sang tagsa ka mga grid diri sa Visayas kag Mindanao grid. Kumbaga mas over ang demand kaysa sa supply. That is why nga may ginapatuman kita ang ginatawag rotational brownout. O ibalaon tara karon explicar ta na gamay.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Hi, good morning. Galit din na sa kaibibing Titing Atik, kag Sumuman Erlinda Yuson, Edmond Francisco, kag Carmelita Abatayo. Sige, thank you, good. Amo man din sa may Natads Coffee Shop, good morning. God bless you po. Padal, anta kada puto kag kape, kay Jumari. Ay, sakpa na lang si paring Ampel, ha? Basi ako lang, ma'am Natad, duwa kami, ha? Andua kami, ha? Talagsam lang kami mag-ayo. Talagsam lang kami mag-ayo, ha? Once a day man lang. Ha? Parikoy? Ano yung mo? Ano man? Pilit? Suman? Puto, di ka puto? Budbud? Budbud? grabe. kuano lang ang no, basta kuano lang ma'am Natad, ha? Basta budbud ang kay paring Ampel. Talagsam lang kami ni ano, magapaanggap lang kami ni paring Ampel. Kibot gani ko pare ko yo, no. Kibot gani tao. Ala matay di matay. Ha? Paro kay K6. Ayo, padayon kita sa aton sining mga balita. And number one, number four, most wanted sa Negros Island Region, paring Ampel, nadakpan dito sa Bukidnon. Babae ni lalaki. O, ibalon din karon, ha, anong kaso sini? Nga, nabutang ni siya sa number four most wanted sa Negros Island Region. Kag dito pa, nadakpan, kag nag, hindi makita makahambal nga nagpanago, basi dito rin siya nagbakasyon, nagkantos pamilya niya, dito siya nagpaamulya, o galing lang kahit may warrant o bare siya, hindi gayon siya nadakpan. Kabalo naman kita kung ang tao nga na nagpanago, ayawan ka man nga daan pangita, ang nagpanago, at dito gin siya sa Bukidnon, na arrestar. Sang aton sini ka pulisan. At least may chance siya nga klaruhon niya ka uglingon na. Matubangon niya skorting niya sini nga mga ginapangatubang kaso para at least madipensahan niya man. Plastar niya man ng iyang mga argumento kag ebidensya.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Sa aton nga balita provincial, Negros Power nag-release sa mga fingerlings sa Malisbog River. Kagkaso sang dengue sa NIR, nagnubo halos 58% na. Uy, kaluyan na, gamay sang kaso ka dengue. Pero sige hapon, kahit may aragyapon sang numero, but sing ganun may mga mabiktima. Ang importante daw, wala na sa mga fatalities. Ilam lang nagkakalamatay, bango diya sa dengue. Amo na pinaka-importante gito. Halonggi kita, labi na subong, nag-approaching mga rainy season. Tig-ululan. Delikado pa naman na parang ampil, ilam lang na biktima ka. First time, and then ang ikadwa. Amo na daw very dangerous mo. Sa dengue. So, halonggi kita, no?
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5
0: sa umaga. Ato naman gabalita lokal K5 News FM 89.7 North Negros ginpasinunggan sang 79th Infantry Battalion sa ila naman ginhiwat nga 28th founding anniversary. Ay congrats congrats sa bugos nga team sa pamunuan ni Station Manager Colin Cubia kay ti igin kilala sang Masaligan Battalion. No, ang K5 News FM, diri iya sa siyudad sa Sagaydo, Dualandica Station, ang ginkilala nila. Ang ila sila nga ginkilala, ang K5 News FM, kagang isa naman ang DYAG. Muna gintagaan nila sa plaque o kon plaque of recognition dito sa tinalikdan Sabado. Iba noon dari karoon detalye sini ha. Thank you, Gid. Dira sa mga... sa mga amigo naton sa 79th Infantry Masaligan Battalion. Dugang pa naton balita lokal, 48 anyos nga lalaki nag-surrender sang smuggled o kon illicit cigarette. Dito naman sa may panwas ang tubo. So, amon yung kampiyon. Okay, ti concerned citizen, siguro balaan niya man nga ang iya siring, ano lang, kaya giniya mismo ha, kung ginabaligyan niya o basin nakitaan niya man lang, pero gin-turn over niya sa aton kapulisan. But si ganon, concerned siya kahit tinabalaan niya nga ini illicit o consmuggled cigarette dito gin-turn over niya. Now, sa aton si kapulisan dira sa may banwas ang tubo. So very good, sir. Kampiyon, kampiyon. Nagdugang naton nga balita lokal, siyurad sa Cadiz, Mayor's Night, ginhimo raman sa siyurad para naman sa 21st founding anniversary sa Northern Negros Natural Park. Dugang pa nga balita, 58 anyos nga pedestrian patay matapos naman mas side sweep. Masagid, masangit sa siyudad iya sa Cadiz. Nagdugang pa naton nga balita karon ni K5 Ariel magpamilya naman akang konsang pangos Bakiras Kapilasan. Dahil sa rin kakalawasan matapos gulpi naman o hinali nga nagtabok ang ido sa dalanon.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Amugin yung pinakabudlay dapat ang aton nga mga kasapatan. Ido na to, aton gid nga higtan o kunikurong. O kati wala labot nga delikado man ha. Basi bawian siyang kabuhi matapos ma... O parang litan na masangit, mabungguan. Ang mabulubudlay pagid ko mismo ang makabunggo, madisgrasya, labi na ko nakamotor, bala single, syado man akadelikado. So, amo na dapat halungan kag aton gid nga, proteksyonan man ang mga alaga ta, hindi taman pagpabayaan nga maghali layaw, kadelikado katama. Makakagat pa lang na dagkaroon sa iban pagidbaw, inyo man ang asalabton. Kabudlay ka tama.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Ano pa nga ton sinig mga balita? Karon na balubantayan tama ng balita ni K5 ano? Balita ni K5 Joe Maris Unido. Karon dugay-dugay. Paano ba lang mga balita man syurad sang Escalante? Dira sa may porsyon man sang Primero Distrito. Sa First District ang iya sa area of assignment. Labi na sa may dakbayan sa Escalante, babasko ganda na nga ito na nga signal daw, mga taga-tamlang, binagyuhan, dyan ay, dira sa may Malasibo, gunubunob, pinapugasan ka na mo sa mga listeners na tunda. Wala labot, dira sa may proper, Barangay Hacienda Fe, Barangay Washington, Barangay Balintawak, o Pumlasyon, namuman, kadamo, katama. Sige, ang aton sinig mga headlines, ginadulong sa inyo sa aton nga Power Trio. Magambal kita Power Trio, muna nga aton DTX 500, ang aton nga Mighty C, gagang aton man nga Klinika D3 Bio, plus 1, ara pa ang Klinika Sport Biotics. Nagapalimpyo, nagapabakod sa aton immune system, nagakakas dira sa mga pagpalanghubag, inflammation, bukol-bukol or whatsoever, ang mga viral kag bacterial disease, darang ina nga mabuligan, matap na, mabuligan naman nga magaganhagan. Para naturally, inyo sini mismo nga immune system, amo iyang mag-repair sa inyo kalawasan. Inyo mismo nga cellula, mga immune system, amo ang magkaayos kung lingon ninyo. Kaya ito basically ang bukid manay. No? Aton mismo ang kauglingon nga lawas ang mag-repair sa mga damage ng mga cellula, damage naman ng mga parte sa aton ng mga internal organs. E kung wala kita nag-inom sa mga suplemento, plus pagid nga wala kita nag-kaunutan, prutas, hindi healthy ang aton siling diet, wala kita mismo nag-exercise, at mabulubod lang mag-repair. O kung hindi man maayawan, madulo-dilatar kag atrasado ang pagkaayo sa aton ng mga cellula kag immune system na tonda. Pero di kung nagainom kita sa mga supplement sa mga KK5, butsing ganon mas madasig kati ginasuplementuhan tamo. By the word itself, supplement meaning ginabuligan, ginatabangan aton. No, aton ginaasistihan ang aton mismo ng immune system lawas ta kontra sa mga posible naman banatian nga magtuhaw sulod sa aton kalawasan. Amo na kinanglan tumar kita Mighty C DTX 500 Klinika D3 Bio kag Spore Biotics. As para biotics yan nagpadugang sa mga good bacteria sa aton tinai. Good bacteria, maayong kagaw. Kati duwa mo lang na mo, sa kalibutan, negative and positive, good and bad. Amo na, ti kung may mga bad bacteria, ilabi na sa aton din ang sulod sa tinaita, kinanglan punaan man aton sang good para mabalansi. Or mas marami kung puro good bacteria na lang sulod sa lawas. Amo na mga kauturan. Now sa dugang naton, galing nga balita lokal, 53 anyos naman nga may pending warrant of arrest kaniadto pang 2013. Uy, 13 years ago pagli ni kagawad ang pilo ang nadakpan. Nadakpan kag na-arrestar sa aton nga tracker team diha sa may Escalante City. Amo nang balita karon ni kagawad, Jomar Sunido sa Poblasyon 2. Kung hindi man siya magpadalagan punong barangay, kagawad lang kuro. Sige. Mga KK5, dili kita sa aton iyang sa aton nga Pinsarabala. Okay, ito wala kita sa wow balita karon. Dili kita na sa Pinsarabala. Kati amuning pinaka pressing issues karon. No, dili iya sa aton sa Negros. Wala kita kabalo ba si bilog man nga Pilipinas, pero kanamo sa mga concern no, regarding sini, labi na sini balang scholarship program no, sa aton nga presidente, sa aton gobyerno nasyonal. Ining pagpanagtag sa tig 20,000, 20,000 gamay sina. Si KK5 ba Joel, labilay pa, 20,000 gamay sina. Kunsini na muna yung programa sa aton nga national government, pinagi naman sa opisina sa aton sini nga presidente, dumduman nyo itong gin-anunsyar niya sa tinalikdan State of the Nation Address to balang mga deserving nga mga kabataan, estudyante, nga tagaan sa tig 20,000 ka pesos tatagsak ka mga barangay, pero 5 lang kabilog. Now, later on, sang ini ang gin-implementar kag nagpanagtag na sang nagligad nga simana, karamo sa mga barangay nagposting, siyempre, pabugal man nila nga may mga scholarship sila, kati siguro mo man ang parte man sang ilang requirements nga dapat i-post, o dapat man siguro i-publicize no, ang pagdawat siling mga deserving mga estudyante, kabataan, amo na nga ginabutang nila. O galing lang kati may mga matanglawin man kita nga mga netizen, mga tanda man magbantay nga mga kauturan, may mga nag-react matapos nga makitaan ng pila iya ka mga kabataan mismo sa mga barangay official nila nga nagdawat man sang 20,000 pesos tindamo sa mga palamangkutano ng nagtuhaw. Nga bata siring mga barangay official ang nakadawat. Amo na dam pamangkot sa mga netizen, pamangkot sa publiko. Nang aton sini yanong mga kauturan, ordinary people nga kadamo dira sa mga deserving nga mga estudyante, mga maalam nga mga bata sa pigado nga kinanglan kag amo gyud deserve nga makadawat sining 20,000, 20,000 pesos nga ayuda halin sa aton sining nga gobyerno nasyonal. Nga nauna pa ang bata ni punong barangay, bata ni kagawad, suno sa ila. Sa siring isyu mga kakipab, hindi pa dapat, no? Hindi pa dapat maghimo sang konklusyon gamay mga mahambal kita favoritism, paboritismo o kung pagbuso naman sa pundo. Tubtob, wala pa sang may napamatudaan kung paano ini ginhimo o kung paano gini nahimo, no, ang mga butang talistahan, kung paano dira gin qualify, paano bala nila na kuhaan sang basis, no, ang pag sagap nila dira iya sang criteria. Tagaan tanay sige na tawag benefit of the doubt, although bisan gani kita, no, nag-question, pero tagaan taman siyang patas man nga pag-analisar ang bahin sini. Okay, ti una bes, wala na to nabalaan kung ano balang kriteriya, ano balang pagsulundan sang pagkuha sa mga estudyante na mentionar bala dira sa ila sini nga rules and guidelines nga dapat ang mga public official, regardless kung anong status, dapat hindi gidya makadawat kay ti elected official sila mo. Unfair man karon sa mga ordinary people, ilang mga constituent. Amo nang dapat para to ni baluon. Pero mga KK5, on the other hand, nahusto lamang nga magpamangkot ang publiko, magpamangkot kita. Ilabi na nga may mga beneficiaryo, nga may relasyon sa mga barangay officials. Ang pagpatag sang sining mga opisyales nga kun sa din gin pangayo gilayon ang mga pangalan kay ti kung kaysa babasol man ni naton balang gobyerno nasyonal mo ini balang sa babaw o paring ampili na balang ura-urada bala para sina pagpanaog karon sang programa or whatsoever dira nga mga initiative or project or kung ano man dira nga mga ini balang labi na kung napartinisir mga assistance bala sa public o kung kaysa pagwa sa nga muna nila nga mga panuntunan o kun patakaran in sige dadayon madiman na sila dapat subong dayon si mana ha, dapat subong dayon nga adlaw ikaw kaysa ini mga barangay kapitan wala lagi wala nakapreparar, no, ining mga barangay officials naton, barangay kapitan kagawad or mga barangay personnel, eto mo ni silang kung kaysa ang kaluluoy gid mo ning datulan sa mga pagbatikos kag reklamo man sa aton nga mga pumuluyo. Siyempre, sila gidyang pinaka bottom line mo, sila gidyang pinaka rada sa dalom nga mo yang nagapalaknag man sa kuano nga mga programa dira sa aton sa gobyerno. Ingon kaysa ura-urada ang insigida dayon. Kagsuro sa ila, sa sila ka mga opisyal, wala pa sa klaro ang guidelines ang mo naman nga programa sa tion nga ini ang gindagdag sa ila naman sa barangay sa idalom. Nga kung sa rin kinanglanon, no, amuning ma-verify o kinanglan nga ma-verify kag makumparar sa mga opisyal nga proseso sa programa. Amo gini dapat o dapat ang aton sining nga gobyerno before iyang mag-lunsar sa mga muning nga programa, dapat padalman ang mga ini mga rules and guidelines, no, para iya sa aton nga mga barangay. Daw importante man mga ka-K5, may baluan aton kung sin ugid, no, ang nagdesisyon sa pagpili sa mga nasambit ka mga beneficiaryo o kung recipient. Sining taglima ka mga estudyante sa kada barangay nga tagaan sa 20K. Kag kung mayara malas ang independent kapag review, No, kati ko kay Samo ni Balang ang mabulubudlay bala paring ampil. No, mga ka-K5. Nga kung itugyan ta sa mga mismo nga ara dira sa barangay. No, mga opisyales. Kung kay sa hindi magid na malikawan nga tagaan mo, gidman pabor ang malapit si mo mo. Alabi ng family member mo. Ang term ba lang nga, pamilya ko na gid na, siyempre unahon ko. No? Di ba lang? Mugid na ang kasagaran, gid mo. No? Sa aton, gid yang ugaling ng mga Pinoy. Ugaling lang, kati, amo ni ba lang dapat intindihon man, no? Sa aton ng mga public official. Elected ka mo, ginpili ka mo dira sang inyo nga mga constituent, no? Pumuluyo sa inyo tag sa mga lugar barangay. Kaya dapat, ina ba lang, first and foremost, do ka ngay balas kapitan, balas ang barko, aeroplano, or whatsoever, dira, ikaw darang leader, commander, dapat unahon mong imo sini nga mga sakop, oh? Unahon mong hindi yap ang imo ko galingon, no? But sing ganon, like for example, kung malunod ang barko, siyempre, ara na sa mga patakaran, no? Hindi ba ginasiling opisyal, kag, kumbaga mo ng silent nga patakaran sa mga kapitan nga before iya maglugdang ang ila siring barko, ginaos una nila salbar ila pasahero, una nila iyang butang sa safety ilang mga personnel or mga crew, o before sila iyang magbiya dira, sila ginang pinakaulihi nga mag panaog sa ilang sakayan. Tiyan mo man sa aton nga mga opisyales gobyerno. O, dapat unahon naton, no, ang publiko nga ginaserbisyuhan ta. Moreover, sa mga public official, kahit kamo mismo giniliher, ginpili kamo na, no, sa mga nasakpan ninyo, regardless kung ginbutar kamo da or wala, kahit kamo da, no, elected official. Unahon gin naton ang mga constituents naton da. Butang ta, sige, lima ka estudyante lang. Bisan pa nga daw matyag mo, pigado ka man abing kagawad o kung punong barangay. Kag deserve mo man nga maka-avail sa mga subong sining programa, pero hatag na lang kita sa ginatawag delikadisa. Hatag kita sa delikadisa sa aton nga mga constituent kaya nagadahom, kag nagadumdum nga ining si barangay kagawad kag punong barangay. Noong unahon gininilay ang ilang mga constituents, ang residente sila tag sa mga lugar before sa ila kaugalingon. Amo nang inapinsar sa katawhan mo. Sa inyo dira nga lugar. Di koron, kung mabalaan nila nga mismo inyo mga kabataan malapit sa inyo dira pamilya, relatives or whatsoever. Ang inyo pa nga ginuna dira makaabil. Kati, ina, mabalaan gid man na. Hindi man na ninyo pwede malikom. Mabalaan, ina. Ano na lang karon ang pinsaron sang pumuluyo da na nagbutar sa inyo. No? Kati, public service is a public trust. No, mga kakipay, but si ganon, ginsalig sa inyo da ang pulungkuan sa pagserbisyo sa publiko. Regardless kung pilagid man lang ang ginadawat ng honorarium sa mga punong barangay o kung kagawad, considering gan iya mas mayo gan isubong henerasyon panahon nga mga barangay opisyal may ginadawat pa rin ang pilmo sa unang panahon mga 1950s, 60s, 70s may mga lugar kag barangay nga wala gidya may ginadawat mga barangay opisyal mo. Tuntuod gidya nga pagserbisyo sa katawhan ang ila ginahatag. Subong niya may ginadawat na honorarium. Kaya kung sa bagay gani, inaya, supposedly, mo nang galamiton mang kuntani sa mga barangay opisyal para ibulig nila sa ilang mga constituent. Kaling lang, kahit eh, siyempre, because of personal needs, ilang man nga ginahibo nga do silbi bulugasan man, ilang man nga ginagamit man para sa ilang kugalingon man nga, ano eh, no, pagpangabuhi, kahit eh, ang ibang ginahibo naman lang karero kung trabaho ang pagkakagawad. Ginahimo naman lang nila iyang daw silbi mo nang ilang profesyon. Dira naman sila iyang nagkakuha man sa ilang kinanglanon sulod bala. Iti na, hindi man na naton ano sila, no? Makuha na. Pati ilaban na iya honorarium. Pero kung kaysa may mga barangay official gidman na, mga pulupigado, kamalantaw man naton nga kinanglan man balabuligan. O galing lang, kati mo na, kung kaysang matangadan sa publiko, kalain mo. Ay nabilang lain dahil ng ilan sila iyang kapag interpret, labi na kung mo nang imo tinutuyo. So mas mayo dira, para malikawan ang kung anong mga sugilanon sa aton nga mga barangay official, likawan ta na lang gid. No, mga subong sini. Dahil hatag ta na lang sila kinanglan pagid. Kati kita iyang mga barangay officials, may access kita mo sa resources kag mga programa dira sa barangay kada mo sa mga pamaagi ah. Kung aton siling mga estudyante manda, pwede ta ba na mabutang sa mga iban pa nga mga scholarship program. Kung kaya na lang pwede man dira makabil man aton ng mga kabataan. Labi na kung may mga alam kati deserve man na sa mga kabataan mo. Regardless kung anong status nila, siyempre mo man ang mga future leaders naton. Kinanglan man na suportahan sa aton gobyerno. Pero first and foremost, labi na sa mga public official natin, unahon, tagidanay. So, aton nga mga constituent, and of course, dapat ang mga pigadugin. So, parang aton, siringa pinsara ba lang, ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix, Mighty C, kag Extend Food Supplement for Men. Aton, siringa pagpanumbalik mga ka-K5, ang detalye, bugos na, gabang detalye sa ato gimpadulong ang mga headlines ang inyo sini gambabatian. For the meantime, diri kita nay sa mga importante nga pahibalo. Standby.
2: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuktob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyong nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio, kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound. Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Nagapangita ka bala sing affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad sing Sigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
1: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Cabangcalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
4: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise. Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid. Nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix. Ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:26 na.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Maing aga lang, dira yes by VF Gustilo, Cadiz City. Barangay VF Gustilo, good morning. Kanday Baby Jean, Lita, Maria Fe, Merla, kag tanan-tanan na lang. Dira sa may BF Gustilo. So once again, good morning, good morning, good morning dira sa inyo. Sa mga taga Celestino, Villasin, dira sa may Barangay Mabini, Kaduaan, Barangay Tinampaan, kag amuman sa may Barangay Jerusalem. Kag dira sa may Kabahog. So good morning, mabaskog dira aton nga signal kag bisan pa dira gani sa may barangay Daga paring ampel do sa may upland barangays na bala. Na ibabaw na nga bahin dira ka barangay kada mo man sa mga listeners naton dira. Good morning kay Ma'am Nonoy Bailoses Ferrer. Ara naman si Ma'am Lara Di Lugatiman, address may Kingdom of Saudi Arabia. si Liziel Navarro, ara naman. Nagpamati man sa aton si Ma'am Vilma Rojo, Franz Delgado, Wilma Suson, ara gyapon, Steady Paul, si Ma'am Sally Alminsyon, Franklin Martinez, ara man nila sa gyapon. Now, Evelyn Batadlan Natad, good morning. Sir, basi pwede direkwaon na lang ni Sir Ampel kay karon to gito kay mama matapos ang amon sa nga program kay hindi ko di pwede biyaan ni kagod Ampel mahibi ko di karon. Kay si Boss Jom, budlay manahambalo na itong si Boss Jom kasi alam ito magkuha sa kape, no? Kuya, manta kay Boss Jom. Nga hambalo na itong siya ito magkuha sa kape kag puto. Tapos para lang niya sa aton nga dua. Marilo Salinas Dolomente, Love Nicole. Hindi ah, mga pangga man lang na sa amon ng mga listeners. Kag sila man ang nag-offer, no? So, thank you, Gid. Kumiara, Gid man. But, kung wala, okay man lang, ah. Palangga naman ang amon ng mga listeners, mga viewers naman. Actually, si Ma'am Evelyn Batadla Natad, very generous, Gid ni, no? Tag-iadras ang Natad's Coffee Shop. That is why gina-introduce man amon dirang iya siri nga kapihan. Kati, kabalo kami nga nagabaligya sila sa amon nga DTX Coffee Mix. So, kati, na-bulig man as katawahan mo para at least... makaangkod man sila mayong gadulot sa DTX Coffee Mix. Si Lablab Nicole, good morning dira sa May Guimaras. Uy, watching live. Sa May Guimaras, ang fans gali ni ano? Pretty idol ko ro, ang fans ni Mimi Rap Vocalist. sige ha, good morning da, Mimi Rap Vocalist. Imo sininga fans sa radio, nag-alantaw sa aton sininga live. Thank you, gito ha. Ma'am Lablab Nicole, Genevieve Kaparon Kugunon, kagapuman si Ma'am Rosie Magbanwa. Ara sige apon. Now, dali na kita sa aton ng mga balita, ginpagwa sa Department of Labor and Employment mga kakipaib nga ang mga patakaran sa bayad sa mga empleyado. Para naman sa duwa ka-holiday sining bulan sa Agosto. Now, Agosto 21, 21, amunay ang Ninoy Aquino Day. Isa ka special non-working day samtang ang Agosto 31 naman National Heroes Day, isa naman ka regular holiday, meaning to say na amo na siya ang pulah ang kalendaryo, regular holiday. Kumbaga inayahag na gina, no, layigin na iya sa aton nga pungsod. Kaya mo na nga now natala na para sa subong sina iyang nga holiday o kung wala sa trabaho, wala duty. Now, labi na sa mga pampubliko nga mga ulubrahan. Now, suno sa proclamation number 1006 sa aton sininga presidente para sa Agosto 21, ipatuma naman ang no work, no pay policy sa mga empleyado nga wala nagtrabaho. Luwas kung may company policy ukon collective bargaining agreement nga naghatag sang special pay. Ang nagtrabaho sa among adlaw, makabaton dapat sang 130% nga basic wage para sa unang nga 8 ka oras. Kumbaga, may sweldo siya and then another 30%, no? Sa una naman nga 8 hours kaya sila nga pagtrabaho. Kung maglapaw naman, like for example, lapaw sa 8 oras, nag-overtime siya, may dugang naman nga 30% sa hourly rate. Now, sa sinayang special non-working holiday sa 21. Now, kung holiday, magtupa naman ang rest day sa empleyado. 150% ang basic wage ang bayad para naman sa una nga 8 ka oras. Para naman sa Agosto 31 nga regular holiday nga kwalipikado nga empleyado nga wala nagtrabaho nga makabaton sa nga 100%. Wala iya nagtrabaho, for example, kati holiday, no, wala siyang trabaho, makabaton siya 100% sa iya sining basic wage. Basta nag-report sa trabaho o kung may paid leave sa adlaw, no, antes sang holiday. No, before sang holiday, nagtrabaho siya o kung mayara siya sang leave nga pwede siya maka-absent, kumbaga leave with pay. No? Ang nagtrabaho naman sa regular holiday, makabaton sang 200% sa basic wage para naman sa unang kawalo, unang walo ka oras. Samtang may dugang naman nga 30% sa kada oras nga taripa para sa mga nagtrabaho nga sobra o kung nag-overtime. Kung may regular holiday, Gibagtupa sa rest day, may dugang nga 30% sa holiday pay. Nakip na ang dugang nga bayad para naman sa overtime work. Amo na, mga empleyado, ha? So, nami naman niya ang ngirit-ngirit sa migo na ton, paring ampil. Si Kagawad Raylan Recto Nieves ng Barangay Bonifacio. Amo ning ginapaabot niya. Mga overtime, mga double pay.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang
0: K5. Kagahapon na, purbahan na tong ayo niya. Ayo niya to bilang na dugangan gid, no? Nadayon gitong iya sino. Oh. Puwerteng transaksyon yung gihapon sa kay.
1: Balita.
0: Puwerte, grabe gining ang transaction power sa aton sining amigo rila. Balita. Hi, good morning dagali ha kay Genevieve, si Rona Ninyel Padua. Sige, good morning. Now, sa iban pa natin yung mga balita, alisto ka muna, mga utod natin, listeners natin, da, para at least mabalaan ninyo kung nga na nag-brown out sa aton diri sa Kabisayan, kagsubuman Mindanao. Naka-red alert ang Visayas grid, kag-yellow alert naman sa Mindanao, sa itong tinalikdan nga mga inadlaw, bangod sa ginatawag manipis nga power supply, kagpagpalyaman sa pila ka mga power plant, nausuro sa National Grid Corporation of the Philippines. Sa Visayas, yellow alert ang ipatuman sa mga alas 2 tubtob alas 6 ng gabi. Red alert naman alas 6 tubtob alas 8, kag yellow alert liwat alas 8 tubtob alas 9. Ako baga nagligad pa niya nga, no? Nagligad tong mga inadlaw, nagligad si Mana, amuni status, that is why nga masako man ang pag-brown out. Ano no lang, siniyang mga ano ha, sini naman nga mga sini Mana, kung ano naman ang ila, sini nga alert status ang ipatuban. Now, based sa data or datos, may available capacity nga 2,283 megawatts sa munang available. Abot sing ganon, bangod kay nagpalya ang iban nga mga power plant, amuni siya ang existing nga kapasidad sa nga ton sini nga grid. Now, ang peak demand naman, amuni siguro ang mga time nga nagagamit tanan abis ang aircon, no, kahit labi na kung mag-ugto or hapon, nga pwerte kainit, kada mo sa nag-ausar sa mga air conditioning unit, no, amuna siyang peak demand, which is 2,360 megawatt naman ang demand sa Visayas grid. Mayara sa pila? Subragid 100, mayara sang 123. Hindi, mga nugli. Ara sa, wala gali kalambot, 100 megawatt ang kulabos, ang kulang. Amuna, nga ginapatuman, nagligad nga mga sinimana kay ginadlaw, ang ginatawag naton nga rotational brownout. Actually, gani kahapon, malawig-lawig to, alas 6:30 ang pinakalawig no, pakadto alas 8. Then kaagahon nag brown out pati no, diri lang ya samon sa Sagay. Now sa Mindanao, amuman ang status dito. Mayara sila ya mayo-mayo na lang sa Mindanao kasi may available sila kapasidad nga 2,785 megawatt. Batok naman sa ilang peak demand nga 2,604. Pero amuna nga ginapaidalom sila gyapon sa yellow alert. Pero wala sila ya kayo sa pag brown out, panalagsa lang sa iban nga mga pili nga lugar. Amuning rason no, mga KK5. Magkita nga nagatipo ng problema sa ring power supply sa Visayas kag Mindanao bangod naman sa mataas nga demand kag pagkakulang no, palyas ang pila ka mga power plant. Ang red alert sa Visayas nagapakita sa delikado iyang supply demand balance kag posible naman rotational brownout mga ka K5. Samtang ining yellow alert sa Mindanao, nagakahulugan nga manipis ang reserba, pero sige hapon nakasustener sila. Kag mahimo man nga magresulta ini kung hindi man mapagar, kung hindi man mamitigate. No. Hindi mapunggan, posible nga magresulta ini sa temporaryo nga mga power interruption. Importante diri ya mga KK5, no? Mas solusyonan gilayon sa aton nga gobyerno. Labi na ini ginasiling nga mga pagpalyas ang pila ka mga planta. Agod nga mga malikawan ang mas malawig pagid kag mas malapad nga brown out. Dapat maimbestigaran ini nga mga planta ni ano ni sila nga nagdululungan ni sila ya brown out pag-anunsyo lang sa aton sining nga presidente sa itong plano nga pagkakasang systems loss charge. Ato na, daw ginhilanat na tanan nga mga planta. Dugin pang trangkaso na sila tanan, nagdululungan sila ya dayon palya. Sige, sa pagparayon sa aton sining nga pagpangalangan. Tingayon nga dadakpan sa aton nga mga otoridad, kapulisan ang number 4 most wanted person diriya sa aton sa Negros Island Region. Dito siya nadakpan mga ka-K5 sa may Malay-Balay Bukidnon sa tong Agosto 14. Pinagi naman sa gin-serving nga warrant of arrest, gindakop ang 57 anyos nga si alias Gwen. Bangod sa kaso naman nga rebelyon. Rebelyon gali pa rin ang pilang kaso niya, insurreksyon. Basi member ni siya sa rebuilding grupo. Ini sa idalom naman sa ginatawag Article 134 sang Revised Penal Code. Now, suro sa report sang kapulisan, ginaligan nga nagpakigbahin si Gwen sa nagluntad naman nga engkwentro sa tunga sang CPP-NPA kag mga otoridad dito sa may Manhuyod, Negros Oriental sa tung Hunyo 22, tuig 2019. Amo ni, no? Ang rason nga agin dakop ining si Gwen, agin kabig siya nga number 4 most wanted person sa Negros Island Region. Ang aton sining nga balita, ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix.

0: Tres sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Good morning kay Drua Jennifer. Ginagalantaw karon nagipamati sa ating live kag Suman Marlon Conde. Oh, good morning dira. Dira sa may barangay Rafaela Barrera. Oh, good morning sa inyo da.
1: Balita.
2: Oy, sa aton iyang mga utod gili ha, dumdumo ninyo labi na kung may mga PhilHealth kamo da, active member kamo. Pwede nyo gid ma-utilize ang Yakap program. Kaya ra, dira iya sa aton nga PhilHealth insurance. Now, ang diri iya sa syurad sang sagay, tatlo lang di mo ka mga facility or pasilidad ang nagabaton siring Yakap program or accredited sang Yakap program ka PhilHealth. Amo ni ang Alfredo Marañon kang subuman ang aton nga City Health Office. Now, ang isa dira nga pwede gid ninyo iya makadtuan. Now, mga ka-K5, which is the same lang na gapon, no? Pero pamangkot, ang available man nga mga doktor. Pero ti diri iya sa Jaisaros Birthing Clinic, mayara agad sila sang mga espesyalista. Nakaskeduled nga mga espesyalista, labi na kung kabataan ang inyong pakonsulta, mayara agad sila isang pediatrician available. O labi na kung yara dira sa ilang schedule, kag mga inoras. Na pwede man kamo makapacheck up sa mga may problema sa ila sulod lawas, internal ang problem, pwede gid sa internal medicine doctor. Kung sa mga kababayin-an naman, pwede kamo makapacheck up dira o OB gynecologist ang inyong needs. So, pwede man, mayara man sila. Kag amo man sa general medicine o kon overall nga problema sa aton kalawasan. General doctor, aradra available para sa kabataan kag may mga edad man. Arada, Jaisaros Birthing Clinic, kantuan nyo lang usisaan ninyong scheduling kag dira parehistro ka mo. No, sa mga may PhilHealth insurance, sabala, active member provided, ha, i-aktibo ka mga miyembro sang PhilHealth insurance. Kanto ka mo da. Dira sila nahamtang sa may kilid ng dabla sang simbahan ka Church of Latter-day Saints o kon Mormon's Church. Likod dira sang P19, ara dira nahamtang, no, likod dira nga Kalibla Street. Ardra, no, nabutang ang Jaisaros Birthing Clinic. Kanto ka mo da, usisaan ninyo. Or else, pwede ka mo yan magkapadulong sa mga tricycle kag tricycle driver. Tulog-tula na nila, no, ang Jaisaros Birthing Clinic. Sige! Now, sa ibang panaton ng mga balita.
1: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
2: Sa aton nga balita probinsyal, nag-release ang Negros Power sa Tilapia Fingerling sa may suba dira sa Malisbog, no? Sakop sa barangay Patag, syurad sang Silay. Sa itong tinalikdan nga sinimana bilang inikabahin niya sang ilang ginatawag ba lang ano? Corporate responsibility o kung kampanya naman sa pagprotektar sang katubigan, hilabi na sa mga aquatic biodiversity. Nagdunar man ah, no, ang kumpanya sa dugang pa nga mga fingerlings sa Bantay Bukid the beneficiary para sa ila siring ang pangabuhi. Ginpangunahan ang aktibidad sa pipila nila ka mga opisyales, kag subuman opisyales sang syudad, no, kag City Environment and Natural Resources Office. Dira sa may syudad sang Silay. Kaso naman nga dengue, nagnubo sang halos 58% diri sa Negros Island Region, kabugusan sang aton nga rehiyon, suno sa Department of Health. Now, base sa data, mga KK5 sang DOH, naka-record sang 2,546 ka mga kaso sang dengue sa NIR humalin sa itong Enero 1 tubtob Agosto 1. Sini nga tuig. Now, mas marubo pa ini sa 6,557 ka mga kaso nga na-record naman sa tinalikdan nga tuig sa amuman nga bulan. Oh, kadako igilituod pa rin ang pilo. Kaya 2,546 subong, no, ang na-record. Now, sa nagligad niya nga tuig, mayara sang sobra sa 6,000. Oh, dako giging diferensya, no? Ang pagganubo. Wala naman karon, no, nagpagwa sang datos ang DOH-NIR na tuhoy sa numero sa mga nagkalamatay sa dengue. Kabay pa nga wala, mas marami ni kung zero. Okay, ti kabudlay man kung may mautas pa nga kabuhi bangod sa dengue. No, ang marang pinaka-importante gid, no, sa mga nanay kag tatay dira mga kabataan ta, proteksyonan ta gid. Ang batok sining perti kadelikado nga balatian dengue. Amo ang importante na kamaiti si zero for kids ang inyo nga mga kabataan kaya ti kumabas kong immune system, may kagaw nga magdapo dira, mag sulod sila, was inyo nga mga chikiting, protektado sila, bakod immune system. Dumdumon nyo gid, Mighty C syrup for kids. Kaya abinin nyo, masibala kapsulang ang Mighty C, pero may syrup pa yan para sa mga

0: worth nga ano ha, nga sigarilyo nga smuggled kon illicit cigarette ara kumpiskar sa aton nga mga otoridad. Sige, tawgan ta si ano, tawgan ko si K5 Ariel Apas, kagawa dampil, tawgan ta siya bala para mabalaan ta rin iya siling balita, kaya ma-report siya live no, sa aton siling pagpangalagad. Oras, alas 5:46 na, ang aton siling programa, ginatulong sa inyo sa DTX500, nagpanubo sa inyo siling blood sugar, nagpanormal sa inyong blood glucose. Arena sa aton siling linya, si K5 Ariel Apas.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Ariel, good morning. K5 Ariel. Ah, dali lang, kid.
2: Nga matapos ini nga nakaangkon sang pangosalawas, matapos nga nagtabok ang ido sa dalanon sa may Hacienda Albina, Barangay Rafaela, Sulod sa Sagay, na tabo ang insidente kay K5 Ruel, attack na alas 12 sang udto sa Agosto 16 kay K5 Ruel, kag samtang ginkilala ang driver sang motorsiklo kay si alias Aldrin, samtang niya ang kasama niya asawa nga si alias Sherlyn, kag iya lima katuig nga batang lalaki kay K5 Ruel, kag residente ini sa may Barangay Plaridel, Sudat sa Sagay. Suno sa nga initial nga report sa Sagay City Police Station, nakabaton sila sang report parte sa aksidente, kag gilay naman sila nagresponde sa ng mga kapulisan, kag base sa ila kapag imbisyon kay K5 Ruel, nga ang kining ido nga nagadra pa sa may Hacienda Albina, nagsamtang patpuli na sila kuntani, gulpi nagtabog ini ido, rason sila ang pagkatumba, nga hindi pala makontrol ang manubila sa ang motorsiklo kay K5 Ruel.
0: Correct,
2: na,
0: correct.
2: Na bilang resulta, nakaangkon sa mga pangus kag pila sa lawas ang driver, iasawa kag lima katuig nga batang lalaki. Maswerte lang kagapon nga adlaw, puro sila naka-helmet. Kung wala tay balda.
0: Bow, amo ginang importante kay K5 Ariel, bintaha gidya gali ko maka-helmet ang nagasakay sa single nga motorsiklo, no?
2: Bintaha gid. Ito nakambagag magapon na istorya na tugagapon ang nagmaniyo sa motorsiklo, maswerte lang sila. Suno pa niya nga naka-helmet eh, kung wala gid balda gid sila
0: kay K5. Kay kita mo. Oo, kita mo Sir Ariel, ang ila sini nga ang kons kalawasan, bakiras pangos kag kapilasan ang ilalan sini nga angkon, te much more guro kung wala sila helmet, eh laban-laban gid, labi na ining 5 years old, mabagok lang niya sa siminto ang iya sini nga ulo, delikado ni kay shadow pre kahumok kada niya ilas iya sini nga ulo. Oh?
2: Oo.
0: Bintaha gid, champion.
2: Sa dugang pa si Ruel, ang sunod sa nga Sagay City Police Station nga kanibalang may mga ido nga nagapuyo sa higad dala nun, binigay National Highway, dapat la dilin la pa pagwaon lang ido kaya kaluhoy mas sa mga motorista kaya kaning munay kalabanan sa aksidente kini mga ido mo nga gulpi lang nagtabo kag Ruel. Kaya karong ipadayon ang naman ang pag-usisa sa mga otoridad sa insidente kung sinubali ni ang tiyas ido.
0: Magamuna yung hugada ka kay Pai Bariel, way na yung may maako ya. Labi na kung ang ido na imbulbar sa aksidente o kung butang tara kakagat, wala na may maako dahil may pusipos na lang ng tagiyas na.
2: Amo na lagi. Pero ang pamangkot sina kung sila abik may... Kung sila man amun sina, kung maglabay man sa lain nga dana,
0: correct.
2: No? Kung sila man maglabay sa lain dana, pwede sila sa mga tapos ito, ano man na nga
0: mga amun na da, nga dapat kung may sinagod kita nga mga kasapatan, ato na lang gid mismo i-secure, ihigtan, ikurong, or butang deras compound, nga hindi sila bala makagawa, kahit delikado sini. Labi na kumparo sa aton bala nga ang aton nga service, motor, single, kadelikado, kay kung magtabok na kalit sa aton nga ginagyan, labi na kung mga dalag kong ido, maayawan ka na control sa manibila kung imo nang ano malang-alang ka bala imo nang mabungguan ka kay Pai Bariel.
2: Okay, danlog nimo, danlog ni Pai Cito, labi nang correct,
0: correct, correct gid. Te amo nang advantage no, kag nagapasalamat kita nga gin-implementar ining pagsulob sang helmets kadalanan kita nyo no mga ka K5. Ang bintaha ko naka-helmet kita, ining magpamilya tatlo sila te kung wala ni balikaron sang ano, helmet. Butang ta, na disgrasya sila kag wala pa na implementar ning helmet nga pag ano ni pagsuksok sang helmet bala while nga nagadrive. Tila laban-laban gini makaangkon gini sila sang

0: Seryoso nga injury ka kay Pai Bariel.
1: Yes, kay Pai Bruel. Amo na aga kay Pai Bruel kang ang sunok pa sa nga sa Gay City Police Station nga nagpasalamat ang magpamilya nga naka-helmet sila kay bangod kay Gulpin ng pagtumba.
0: Mm.
1: Nabunal gid lang ulo ka kay Pai Bruel, maswerte lang kami helmet sila.
0: Correct. Sige.
1: Yes, aboy no ka kay Pai Bruel, ini nga balita subong nga aga kay Pai Bruel ginadulong sa details pa barin text 10 full supplement kun man details ko pemis tapi kana naka-detox ka pa. Para sa balita ng K5 sa umaga, ini si K5 Ariel Apas para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Northern Negros K5 News FM.
0: Kampiyon. So, ang report ni K5 ba Ariel Apas bahin sining tatlo ni ka magpamilya. Tatlo ka sakay sining isa ka motor magpamilya. Ang amay iloy kag 5 years old ka bata tipin sa rabala ko wala ni sila naka-helmet. Ano na lang ay hanbaw. At least bakiras butkon batiis kun kalawasan da pala maol. Wala sila ya matamaan kiti protektado ilang nga ulo kay may helmet mo. Sige, dire kita sa report naman ni kay K5 Jomaris Unido. Bahin sining gindakop. No? Ining may pending warrant of arrest kadto pang 2013 or 13 years ago. Arestado sa aton nga tracker team sa Escalante City PNP. Si Balonta pinagi naman sa kay K5 Jomaris Unido.
2: K5 News FM Live Report.
0: K5 Jom, good morning.
3: Good morning, K5 Bruel. Ginpahigayon ang mga operasyon pasado alas 4 sa hapon. Kapin kun kulang sa Agosto 15. Gahapon atong Sabado.
0: Oh, no, 15. Sabado.
3: Sabado. Kung sa diin, nga gin-serbi ining pending ng warrant of arrest. Matawag sa pinding kay dugay na mga K5 Bruel mo. Actually, ang ining kaso, hindi magiging siling matama gidiya kadako. Kaso, ang kay dugay-dugay na probably nga siling naton nga di man gid ni siya matawag nga fugitive ang ini nga persona apang gabas eh, may posibilidad man nga gapati siya nga wala na kay Pai Bruel ang iya kaso. Ang ini nga kaso na isgutan mao ang kalapasan sa Republic Act 9287 o kung illegal gambling nga nagkuan siya sa illegal number games kay Pai Bruel. Ang among persona may gintala na nga piyansa nga gismil para sa iya nga temporaryo nga kahilwayan. Ti gismil man lang ang iya piyansa.
0: Laban-laban siya na kagwa naman na guro. No? Anong kaso niya ganiliwat kay Kipay Jok?
3: 9287.
0: 9287. Ano na siya?
3: Usually, kung ano siya? Illegal gambling. Illegal number games. Base, dito sure, base 13 years ago, base high align siya. Di takbalo ba si illegal STL
0: illegal numbers game no illegal kay Alay, numbers, ano pa STL posible no
3: tikay kun kun siya gamay man ganiya piyansa eh. So probably ang iyang case bitor lang ni siya manugtaya lang siya
0: posible at least gamay makagwa lang no makapiyansa sa kag matubang niya ning iya sining problema
3: Okay, sige so manipila ka mga balita ang aton natipon sa aton paglibot-libot sa bilog siyudad sa Escalante kag ang balita dala sa aton sa karon sa Detix 500 Mighty C ang alkaline base ka vitamin C D3 Bios 4 Biotics kag Extend Food Supplement Detix Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Para sa balitang K5 sa umaga, kung K5 Jom Sunido, para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan. Sa Norte ng Bayan sa Negros, ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
2: K5 News FM, live report.
0: Alas 5.54 na, good morning, dira kay Ma'am Angela Nieva Cramales. Kag ginagreet kailin naton si Ma'am Ana Marie Olarte Caparon, dira sa May Housing Phase 1. Ginagreet ni Ma'am Genevieve Caparon Kugunon. Sige, thank you, good. Wala na kita siyang oras. Thank you gid sa aton niyang mga kupdanan nga nag-file sa ila siling mga report. Sa aton man nga mga listeners ang nga naglantaw sa aton nga live kag iban dira nagtutok sa ila tag sa ka mga radyo. Thank you. Padayon lang kamo sa pag-monitor. Kahit ay madamo pa sa mga balita ang dapat ninyo mahibaluan kag subong man pagtalakay sa iban pa nga mga issue sa masunod nga mga public affairs program. Dumdumon ginaton karon pagpamahaw naton 30 minutes after that tumar kita sa aton nga power trio DTX 500 Mighty C kagang klinika D3 Bio mga K5 sige sa ngalan sa aton siling mga kopdanan nga nag-file sa ila siling report ni KK5 Jomari Surido, KK5 Ariel Lapas, KK5 Chester Jan Bomba Marilu Veronque, KK5 Rayland Recto Nieves, KK5 JR Gilantigaan, KK5 Joel Abilay, KK5 Ray Matthew Tirasas, Denmark Mahinay. Alan Saton, sining a technical partner on board, si KK5 Ampila Poy Celestial. Aton sining station manager, Ma'am Colleen Manzanares Cubia. Aton sining CEO, Big Boss, Doc Ramil Itang Uy. Ini ang inyo alagad, KK5 Rowell. Garbaho sa Penada, para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros Island Region. KK5 News FM.

0: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlain niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyong senior citizen ID, agud nga maka-avail sang inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sang official reseller ID nga ila ginapakita bilang pamatuod nga sila ang awtorisado nga mga manugbaligya sang Klinika de Alternativa. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga binalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativa kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginhulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound. Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-operate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: K5 News FM.
3: 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:02 ng aga.
3: Mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
4: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagkapalig na ang DTX 500 Morning Newscast sumungado sa Lunes, Agosto 17, 2026. Makita kag mabatian man kita live anywhere in the world, pinaagi sa mga official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station. Para sa aton mga pangulong, dinalan.
3: Balitang Regional.
4: Babay patay matapos nga ginlutang sang kaugalingon nga bana sa Carles, Iloilo. Nagapatrolya nga Forest Rangers ang DENR patay sa Batangas.
3: Balita International.
4: Mga artworks sa Italy ginkawat.
3: Balita Sports.
4: Alex Ayala nagdaog sa Cincinnati Open Round of 64.
3: Balita Entertainment.
4: Miss Earth Indonesia 2025 nagtaliwan sa edad nga 25 anyos.
3: Balita Negosyo.
4: Kag mga tricycle driver nagapilar nga malakip sa 12 pesos kada litro nga diskwento nga ginahatag sa mga jeepney driver. Sa detalye sa mga balita.
3: Balitang Regional.
4: Pila ka mga vendors sa Libertad Public Market sa Bacolod City nagahalong agud malikawan ang mga peke nga seasoning. Nagahalong karon ang pila ka mga manugbaliga sa Libertad Public Market sa siyudad sa Bacolod agud nga malikawan ang pagbakal kag pagbaliga sa peke nga seasoning nga Magic Sarap. Sa exclusive interview sa K5 News FM Bacolod sa pila ka mga manugbaliga, ginpahayag nga ang mga ini ang wala sa akon nga wala na sila nagabakal sa mga nagalibod o kon indi rehistrado nga produkto. Pila man sa ila ang nakaagi na bakal sang peke nga seasoning kun sa diin mayara ini sang indi manami nga baho. Samtang isa naman ka manugbakal ang nagpahayag nga nakaagi na siya bakal sang peke nga seasoning kag malayo ini kun ikumpara sa orihinal bangod sa malain nga sabor. Madumduman gigin sungka sa mga katapos ang Criminal Investigation and Detection Group o kun CIDG ang boxes nga nagaunod sa mga ginapatihan peke nga Maggie Magic Sarap seasoning sa Barangay 26 Bacolod City sang Biyernes nga adlaw Agosto 14. Samtang proponents ng AI data center sa Iloilo nag-walk out sa public consultation. Ginakondenara sa National Union of Journalists of the Philippines o kon NUJP Iloilo ang ginaligar pagpamuyayaw kag pagpamahog ni Daniel Stefan Robertson sa pila ka mga grupo sang media matapos ini mag-walk out sa ginpatigayon nga public consultation para sa plano nga 50 megawatt hyperscale AI data center sa Uton, Iloilo. Si Robertson, ang managing director sang AI data developer sang Norway Green Energy Corporation kag proponent sang nasambit nga proyekto. Sa video nga gin-upload sang NUJP Iloilo, makita ang pagtabog ni Robertson sa mga media nga tuyo magkuha sang iya pahayag. Mabatian man diri ang pagpahog sini sa mga media nga pasakaan sang kaso bangod sa ginaligar paglapas sa privacy law. Apang ginpanindugin sang grupo nga may kinamatarong ang mga media nga magpamangkot ilabi na sa may kaangtanan ini sa proyekto nga posible magka-epekto sa ila komunidad nga tuyo patindugan sang nasambit nga data center.
3: DTX 500 Morning Newscast.
4: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:06 ng aga. Sa dugang pa nga balitang regional, babae patay matapos nga ginluthang sang kaugalingon nga bana sa Carles, Iloilo. May balita si K5 Reggie De Mayo.
3: DTX 500 Morning Newscast.
5: Patay ang 45 anyos nga asawa nga isa ka overseas Filipino worker o kon OFW sa Dubai Matapos gintiro sang iyabana sa Barangay Bangkal, Carles, Iloilo, pasado alas 11 sang aga, Domingo, Agosto 16. Sa interview sang K5 News Ramsara kay Police Major Carl Jerome Tingala, hepe sang Carles Municipal Police Station, ginpahayag sini nga Agosto 11 sang nagpauli ang biktima nga si alias Rosella sa ila lugar sa sitio Kambalatong, Barangay Bangkal, Carles, Iloilo, gikan sa Dubai, sa diin magasaulog kunta ni isang birthday sang ila bata nga babayi, Domingo nga adlaw Agosto 16, samtang sang Sabado, Agosto 15 sa nagpadulong ang sospek nga si Jeffrey Labos Pacardo, ukon mas kilala nga si alias Api, isa ka mangunguma, kag residente sang sitio Kabasan, Barangay San Andres San Rafael, Iloilo, sa Banwa sang Carles para sa kaadlawan sang ila anak. Sandig sa imbestigasyon sang kapulisan, sang nagapadayon ang ila pagluto sang handa para sa ila anak, nagistoryahanay ang mag-asawa sa idalong sang puno sang kahoy sang mangga, apang may natabo nga hindi pag-intindihanay hasta nga nag-initay sila nga duha. Ginpahayag pa ni Tingala nga nakig-istorya ang biktima sa bana sini, nga luyag niya kuntani nga makigbulag, apang hindi mabaton sang sospek, rason nga gulpi naghunos inisang caliber 45 pistol sa iyasling bag kagintiro sang makapila kabeses ang biktima nga gintunaan sang iya kamatayon. May igo ang biktima sa iyaliog likod sang lawas kag sa iya kamot. Ginhingagaw pa inidala sang Carles MDRRMO sa Jesus M. Colmenares District Hospital sa Banwa sang Balasan, apang gindeklarar nga dead on arrival sang attending physician. Nahibaloan nga ikaduha na ini nga bana sang biktima kun sa diin kasado ang mga ini kag maisa sila kabata. Samtang wala naman na recover sang kapulisan ang pusil nga gingamit sa krimen. Sa karon, nagapakigangot naman ang Carles Police Station sa pila ka mga istasyon sa kaiping kabanwahanan para sa hard force of operation sa suspek na nakapalagyo. Balita nagikan sa Quinto Distrito, ini si K5 Reggie Dimayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News
3: sa DTX 500 Morning Newscast.
4: Media personality ginaresto sang NBI sa ginaligar pagplano nga pagbatay sa San Miguel Leyte Mayor. May balita si K5 Roger Tilana.
3: DTX 500 Morning Newscast.
6: Isang local media personality ng Tacloban City na kinilala sa alias Nahil ang inaresto ng National Bureau of Investigation o NBI sa isang entrapment operation noong Agosto 13 sa Barangay Canap, San Miguel Leyte. Ayon sa impormasyong nakalap ng K5 News FM Tacloban mula sa isang reliable source, nakatanggap umano ng intelligence information ang pulisya hinggil sa umano'y planong pagpatay kay San Miguel Mayor Norman Sabdao. Batay sa aligasyon, ang umano'y kinontratang gunman mismo ang nagbigay ng impormasyon sa NBI tungkol sa planong pagpatay matapos itong makipag-ugnayan sa ensya. Sinasabing nagbigay umano si alias Hill ng 40,000 bilang paunang bayad sa gunman para patayin si Mayor Sabdao. May karagdagang 40,000 umano na ibibigay matapos may sagawa ang misyon. Bilang bahagi ng operasyon, humingi ang gunman ng karagdagang 10,000 piso kay alias Hill. Nang iabot na umano ng suspek ang pera, agad siyang inaresto ng mga operatiba ng NBI. Na-recover sa operasyon ang perang ginamit sa transaksyon, isang cellphone na sinasabing naglalaman ng mga ebidensya ng kanilang komunikasyon at ang sasakyang ginamit ng suspek. Kinasuha ng suspek ng attempted murder, grave threats at direct assault na may inirekomendang piyansa na abot ng 141,000 pesos. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si K5 Roger Tilana mula sa impilang kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
4: Pribado nga ospital sa Palawan ginareklamo bangod sa pagtaliwan sang 4 ka tuig nga pasyente. May balita si K5 Grace Belostrino.
3: DTX 500 Morning Newscast.
7: Nananawagan ng patas at independent na investigasyon at hustisya ang pamilya ng 4 years old na batang nasawi matapos ma-admit sa isang pribadong ospital sa Brooks Point, Palawan. Sa isang social media post, isinalaysay ng pamilya pamilya ang sunod-sunod na pangyayari bago pumanaw ang bata at kinwestiyon ang umano'y naging monitoring at pagtugon ng ospital sa lumalalang kondisyon nito. Dahil dito kinwestiyon ng pamilya ang sapat at maayos bang na monitor ang hydration ng bata, kung sapat ba ang fluid na naibigay sa kanya at kung agad na natukoy at na-action na ng problema sa dextrose. Panawagan nila ang transparency, accountability at fair and independent investigation at sinabing handa nilang tanggapin ang resulta kung mapapatunayang walang naging pagkukulang. Kung mapatunayan namang may negligence, nais nilang makamit ang hustisya para sa bata.
8: Ako si ka K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
4: Motorista patay matapos mabunggo sa nakaparking a truck sa Gihulungan, Negros Oriental. May balita si ka K5 Rufa Devero.
3: DTX 500 Morning Newscast.
9: Isang kakulakilabot na aksidente ang naganap sa Sitio Lamacan, Barangay Malusay, Gihulungan City, Negros Oriental. Alas 3:20 ng umaga noong Linggo, Agosto 16, 2026. Namatay ang motorista nga si Kyle Avenslan Johan Bulado, 21 anyos, binata at residente ng Sitio Tinagdukan, Barangay Hilaitan, Gihungan City, matapos bumangga ang sinasakyang motorsiklo sa isang nakaparadang truck na may namaneho ni John Rinacua Hildore, 38 anyos, residente ng Barangay Poblasyon sa parehong lungsod. Ayon sa investigasyon ng pulisya, patungong hilaga ang biktima na bigla itong bumangga sa likuran ng isang truck na puno ng mga hayop na nakaparada sa gilid ng kalsada. Itinakbo ang biktima sa ospital, ngunit natarang dead on arrival na atanin physician dahil sa matinding pinsalang natamo. Samantala, ang driver ng truck at ang dalawang sangkot na sasakyan ay dinala sa estasyon ng pulisya para sa wastong disposisyon. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa Devero. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
4: Samtang menor de edad nga responsable sa bomb joke sa Kalibo Aklan, ginkustodiya sa kapulisan. May balita si K5 Leonard Viray.
3: DTX 500 Morning Newscast.
10: Ginkustodiya sa motoridad ang isa ka 16 anyos nga child in conflict with the law o kon CICL nga sa likod sa nga Facebook account nga Kalibo Spotted nga nagpost sa nga bomb threat kontra sa Pook Integrated School. Sa bulig sa Regional Anti-Cybercrime Unit o Conraco, nakilala kag na-trace ang minor de edad matapos ang ginpaligay ng investigasyon sa nasambit nga poste. Matandaan, bangod sa bomb threat, insuspende ang klase sa nga nasambit ng eskwelahan matapos ganang lapta online ang poste nga magadala ini sa nga bomba sa campus. Sa karon, yara na sa kustodiya sa Kalibo PNP ang CICL para sa nagkakaigo nga disposisyon. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Piray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
4: Samtang granada armas kag masobra 3 milyones pesos nga balor sang suspected shabu na kumpiskar sa kapi sa sulod sang isa kaadlaw. May balita si K5 Myla Fuentes.
3: DTX 500 Morning Newscast.
11: Duwag kasi parado nga operasyon sa kapulisan ginpatigayo sa isalamang kaadlaw sa kapis.
12: Naglabot sa basobra 3 milyon pesos nga balor sang ilegal nga droga, mga armas lutang, kagranada ang narecover sang kapulisan sa isalamang kaadlaw Agosto 14 sa separadong operasyon sa kapis. Sa unang operasyon, ginsalakay sa mga otoridad ang balay sang ginakabig regional target listed nga drug personality. Bit-bit ang tatlo ka mga search warrant sa barangay Bahit Paritaan, kapis. Sa din target sa abong operasyon si Kenneth Campos Dorado. Sa pagalugog sa mga otoridad sa balay ni Dorado, na-recover ang bulto-bulto nga droga, isa ka granada, isa ka caliber 45 nga pistola, mga bala kag mga drug paraphernalia. Ginabulubanta, nagabalor sa masobra 1.3 million pesos ang droga nga na-recover. Sa ikaduhang operasyon, dakop naman ang apat ka mga drugista nga lunsay ginakabig ka high value individual sa barangay Poblasyon Tabo, Mambusaw, Capiz. Ang nagkaladak pa na Musanday alias G, 26 anyos, subject sa operasyon, residente sa barangay Matinabo Sigma, apang temporaryong araga-estar sa barangay Poblasyon Tabok Mambusaw. Koy-Koy, 28 anyos, residente sa barangay Poblasyon Tabok Mambusaw. Teroy, 42 anyos, residente sa barangay Matangkong Sigma, kag alias Boss Hans, 32 anyos, residente naman sa barangay Banicaro, Has City. Na-recover sa operasyon ang kabugusan, 300 grams ang suspected shabu, kamayaras ang standard drug price nga 2 million 40,000 pesos nga ginakalakipan naman sang siyam tanan kasasyay sa ginapatulog. kalapatihan Cebu, 4 kada Thai transparent plastic bags ang suspected Cebu, 12,000 pesos nga buybust money, mga cellphones, isa ka units ng 38 caliber revolver nga armas lutang, kag anong ka mga bala, kag madamo pa nga mga drug paraphernalia. Sa karon yara ng mga nagkaladakpan sa kustodiya sa kapulisan kag nagkapangatubang sa nagkaigo nga panumbungon.
11: Ini si K5 Mayra Vasquez Guantes para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapisa.
3: DTX 500 Morning Newscast.
4: Sa katapusan nga balitang regional pagkarera sa mga motorsiklo sa Odiong Antique, ginaproblema pagbitbit sang talibong sang kapitan sa isokon isa lang kapag pamahog. May balita si K5 Family Palanog.
3: DTX 500 Morning Newscast.
13: Punong barangay Mario Escares kang Odiong Sibalem nga isa ra lamang kapamahog ang pagbitbit na kang talibong sa pagsaway sa mga motorista agad nga maghalin ang mga nagakarera sa dalanan nga anang ginasakupan kang Biyernes te gabi, Agosto 14, 2026. Sa interview kang K5 News FM kay punong barangay Escares, anagin payag nga permeren lang dyan nga problema kang barangay bangod maduro ka mga pumuluyo ang nagareklamo nga distorbo sa andang katurgon ang mga magahod nga motor nga nagakarera sa National Highway sa nasambit nga barangay. Sunod sa opisyal nga pasado las 9 sa gabi kang nasambit nga petsa, anang nakitaan nga liwat nagatumpok ang mga motor, rason nga nagtawag dyan sa Sibalem Municipal Police Station agad magresponde. Kag pag-abot kang pulis, nagharalin man ang mga dyan. Apang kang nakalumbos ang patrol, liwat nga nagbalik sa karsada ang mga motor. Dugang na pa nga kang naguli tana sa andang balaya, maduro ka mga text kag tawag o kung reklamo ang anang nabaton, bangod may mga nag-test drive sa crossing aldeya pa ato sa eskwelahan. Sa alikasyon naman nga nakainam mga opisyal kang nagsaway sa mga motorista kag may bitbit nga talibang, ginpahayag na nga pamatudan anay kang nagbaal kang video sa diin, ana jagi na engganyo nga mag-adyo sa anang opisina agad maklaruhan ang natabo. Makita man sa video suno ka na, nga regyan sa idalam ang talibang kagwara tanat intensyon nga manglabo. Naman nga naghalin sa nagkalinlain nga barangay kagbanwa ang mga nagakarera. Sa diin ginaligar nga nagumpisa sa barangay Concepcion Bilison kag nagtapos sa parte kang irigasyon sa barangay Odiong. Matandaan nga katong Enero 28, may ginpanglagas ang opisyalis kang barangay Odiong imawang Sibalem MPS na angat sa 8 ka mga motorsiklo nga nagakarera sa nasambit nga lugar. Balita regional halin sa probinsya kang Antique, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Antique, ang kampiyon ni istasyon K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
2: Balitang National.
3: Balitang National.
4: Nagapatrolya ang Forest Rangers ang DENR patay sa Batangas. Patay ang Forest Rangers ng Department of Environment and Natural Resources o kung DENR samtang nagapatrolya sa Forest Conservation Area sa Lipa, Batangas. Suno sa DENR Calabarzon, gilayon lang nga natumba kag nalipungan si Raymond John Lara samtang nagalibot ini kaupo ng iban pa nga Forest Ranger. Gilayon man ini nga gindala sa ospital apang ginbawian ini sang kabuhi bangod suno sa doktor naka-experyensya ini sang heart attack. Dugang pa ginpahayag man sang ahensya nga bago lang nang irregular nga trabahante ang DNR si Lara sa tung bulan sang Hunyo matapos ang 11 katuig na pagserbisyo sini bilang isa ka contract of service employee sa Batangas Provincial Environment and Natural Resources Office. Samtang 23 nang nagkalamatay sa Pilipinas bangod sang bagyo kaghabagat suno sa OCD. Naglabot na sa 23 ang kadamoon sa mga individual nga nagkalamatay sa Pilipinas kasunod sa paglaslas ang bagyo nga si Luis Nagmaymay subong man sang habagat. Suno sa report sang Office of the Civil Defense o OCD, last 6 ang aga Domingo nga adlaw Agosto 16, nagdangat sa 15 ang nagkalamatay sa probinsya sang Benguet. Tatlo ang napatay sa probinsya sang Rizal kag tatlo man ang napatay sa Batangas. Isa ka persona ang gireport kinapatay sa Quezon Province. Nagkalamatay ang mga biktima bangod sang landslides kag rock slides. Pila man sa mga nagkalamatay ang natumbahan sang kahoy na lumos kag na kuryente. Suno sa OCD, isa ang Western Visayas sa mga rehiyon nga naapektuhan sa kalamidad, magluwas sa Metro Manila kag iban pang bahin sang Luzon kag Mindanao.
3: Balita International. International.
4: Sa balitang international, mga artworks sa Italy ginkawat. Apat ka obra maestra sang Renaissance painter nga si Antonello de Messina ang ginkawat sa isa ka museum sa Italy. Ang mga painting ang ginkuha sa Museo Regional de Messina ang mga nabilin sa hinimuan sang pintor nga nabilin sa iya ginkadak-an nga lugar. Lakip na diri ang duha ka mga magagmay nga painting nga nakuha sang Sicily o Sicilian region sang duha ka dekada na ang nagligad. Sunod sa Italian media, ginsulod sang mga kawatan ang nasambit nga museum sa itong Agosto 5 apang ginaselebrar ang isa ka national holiday sa pungsod. Ginpahayag naman na sang art crime analyst nga si Linda Albertson nga mabudla ibaligya ang mga kinawat nga painting kag pamilyar na ini sa mata sang publiko kag masamilang ini nga ginagamit bilang collateral para sa iban nga mga illegal nga hilikoton. Pagkaligad naman sang pila ka adlaw ginanunsyo sang kapulisan nga ang nga okon nga ila na recover ang tatlo ka ginkawat nga painting sa mga pintor nga Sunday Renoir Cezanne kag Matisse.
2: Balitang Sports.
4: Sa ato naman nga balitang sports, Alex Ayala nagdaog sa Cincinnati Open Round of 64. Nagdaog ang Pinay tennis sensation nga si Alex Ayala sa Cincinnati Open Round of 64 Sabado sang gabi Agosto 15. Nagdaog sa Ayala bato kay Elena Gabriela Ruzay sa Romania via walkover sa ikaduha nga set. Nagakahulugan nga ang walkover sa patag sang tennis amo ang hindi na makapadayon sa paghampang ang isa ka player bangod sa injury, personal emergency kag disqualification. Nagdaog naman si Ayala sa unang set sa score nga 6-1. Sunod nga pag-aatubangon ni Ayala si Amanda Anis Simova sang Amerika sa round of 32.
2: Balitang Entertainment.
4: Para naman sa aton nga balitang entertainment, Miss Earth Indonesia 2025 nagtaliwan sa edad nga 25 anyos. May balita si K5 Ivy Cordova.
14: Nagtaliwan ang Miss Earth 2025 sang Indonesia nga si Putri Andriani Jovica sa edad nga 25 anyos. Ginanunsyo kagindumdum sang Miss Grand Indonesia Organization sa Instagram ang masubo nga pagtaliwan sang beauty queen nga nangin runner-up man sa Miss Grand Indonesia 2025. Nagpalabot man sang mensahe si Miss Earth 2025 Natalie Puskinova sa masubo nga balita nga ginpagwa sa tong Agosto 14 nga ika-26 nga kaadlawan kuntani isang beauty queen. Sa karon wala man ginpagwa kung ano ang kabangdanan sang kamatayon ni Jovica. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang Negosyo.
4: Mga tricycle driver nagapelar nga malakip sa 12 pesos kada litro nga diskwento nga ginahatag sa mga jeepney driver. Pareho lang kami nga nagabiyahe. Ini ang rason sa mga tricycle driver nga nagahinyo man sa gobyerno nga malakip bilang benepisyaryo sang fuel subsidy sa pagpatugong sang produktong petrolyo. Sa inalom sang programa, ginahatagan sang 12 pesos kada litro nga diskwento ang mga jeepney driver kag UV Express driver nga nagapatugong sa mga accredited yung mga gas station sa Pilipinas. Magluwas sa mga tricycle driver nagahinyo man nga malakip sa programa ang mga taxi driver. Sang tinalikdan nga Abril, 10 pesos lamang ang ginahatag nga diskwento sa mga drivers ng jeep kag UV Express. Apang bangod sa panibagong pag-ibwal sa presyo sang gasolina kag grudo, gindugangan ini sang gobyerno sang 2 pesos kada litro. Sabado nga adlaw Agosto 15, ginsugda na ang implementasyon sang 12 pesos nga fuel discount para sa mga jeepney driver apang wala malakip diri ang mga tricycle driver kag taxi driver. Mga ka-K5, amuyato ang dalag ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Padayon lang sa pagpamati sa mga programa sang K5 News FM Philippines. Ako, si ka-K5 Zyro Vanabay. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, senior citizen ka na pala, kag
3: medyo lipato na. Ibalik kang protektahan ang memorya. Mang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Gagandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mang D3 Bio adlaw-adla. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mang DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mang DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
15: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa ako nga kubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labis gid pagpabaskog sa lawas.
3: May DC. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agud yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
17: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
18: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inilikal.
3: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend. Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
22: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Playtime Entertainment, born for happiness.
25: Mal, kita mo bang nakikita ko?
26: Oo nga,

0: premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimic Premium, kitang-kita ang galing.
5: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salon pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Lingog, taglikod, salon pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetic, camphor is the generic name of salon pass. If symptoms persist, consult a doctor.
6: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
8: For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
7: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Online.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill. Because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent. Because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
11: Pag-ibig fund, solid kabon.
6: Virtual Pag-ibig. I'm chill. Because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
12: Pinakabaratong nga data.
13: Sa Shopee. Off pa para sa tanan.
14: Conditions apply. For TTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
15: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
6: 101.5 K5 News FM.
16: Oras sa K5 News FM Philippines, Lasay Street, Uro sa Aga.
17: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
18: Kaghimay-himayon! Standby!
19: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
17: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
18: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
17: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
18: Sobra!
19: Objective and analytical.
17: Aprobado ba lang hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
18: Di pagprangka lang bala.
19: Informative.
17: Diretso naton kay may baluwan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
18: Inaiya!
19: No holds barred discussion on hottest issues.
17: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
18: Te, ano nang resulta sa kaso?
20: Hulat-hulat lang!
18: Ay kanami! Karon lumpatan!
17: Oh, come on! People of the Philippines!
19: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos! Isa ka madag ang boring sa ato naman mga suki ka mga palangga ang mga tagpalamati. Kamusta ang aton mga palangga ang mga K5 saigan sa may bayon to sa Kauman? Ibabaw sa kabukiran lakip na sa Bilog Provincia sa Negros Occidental kanyang Banwa sang Bacolod. Salamat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines. Good morning, Negros Island Region. Good morning, world.
21: Good morning, Foro de los Pueblos.
16: Kaming gabon ninyo, Power Duo every morning. Ako naman si K5 Eljan Castan.
22: Good morning, everyone.
16: Well, kami ang inyo sa riding in tandem until 9 in the morning. Kagaton man sa Langkoy, nga ginakabusta ang tanan-tanan naton ng mga palangga, mga ka-K5, ka-K5 Eric sa abroad. Kamulo ka, ha? We are now leaving ang mga kasilingan naton. At sila sa Australia, kag-Amerika.
22: Hindi ta,
16: hindi ta na pagpabayaan mga kasilingan ta. Yung mga kasilingan ta, mga ka-K5 naton, mga ka-K5. Ngara sa abroad, hindi man kamo paghidlawon kung anong kakarinabo dari sa Bacolod, kag Negros Occidental. Bakod man nga, pwede ka muktanaw sa amon sa Facebook Live, ano? Facebook Live. Ang Jamox bila na Monica K5, tanawa yun as mo.
22: Isa pa na.
16: So, live kita sa K5 News FM Bacolod 101.5. Live man kita mga K5 sa YouTube channel. And of course, iban pang mga social media platform. Sa Play Store, kantula ka mo sa app nga K5 News FM Philippines. I-download. Kay pili lang ka mo doon kung anong istasyon. Ay, doon sa ni dapat pamatian kada adlaw. And kunari ka sa Sagay, ara kami sa 89.7. Kunari ka sa Kabangkalan, nagasagra nga signal sa 102.9. Kag sa Bacolod, 101.5 FM. So sa atong gabang kauturang nagupod ka nung adlaw. Saliwat, welcome. Ang iban nga sa abroad, kami nagatamiyaw sang more night. Good morning, kaguna. Ruti nga, lagi sila kita ganit natin more night. Kabro ka kung mag-greet kami good morning sa ibang lugar gabi.
22: Ibang gabi.
16: So, depende na sa timeline. Ah. So, that's why, para doon safe na lang kami ni Kipa Derek sa lingnam mo. More night lang lang kami ang greeting.
22: Dala na pagtamiyaw mo sa mga taga Cincinnati. Nagawala siyang hampang subong ni
16: round Ayala. Of 32 na si Ayala mo. Nadaog siya sa round of 62. 64. Subong round of 32 siya. Then sang 32, round of 18. Round of 16.
22: 16.
16: Then round of 8. Amo ng quarter-finals. Then semifinals. And then finals. Kung ano nga huyog, no? Number 10 subong kontraho niya. Adikova. So, sige. Pero sa live ranking, sumaka si Yala sa number 15 o live ranking na yan.
22: 15 siya.
16: Ika 15.
22: Among gapon na. O boss gapon ng...
16: Para sa akon, kaya Gipay Berik, ang ranking actually. Nami mang ginang ranking. Kaya at least you will be in favor. Iban sila, gina-buy bla. But sino mag-buy, hindi ka na magagis. Round 1, round 2, round 3. Direkta ka lang sa quarterfinals. No? Pati mga ka-K5. Tanong ta, pangamuyo ta. Nga si Ayala, amuni siyang sa... damo gyapon kita na siya sa Cincinnati, no?
22: Ubos gyapon. The same thing that happened sa...
16: Puti ganun nga, grabe ginang iyang kasikatan.
22: And to think that Cincinnati, there are only 270 Filipinos.
16: Galing ka?
22: Pero ang napuno sa Pilipino, ang nagbakal ng Pilipino at sang ticket, sobra 15,000.
16: Puti ganun ang ibang Pinoy sa ibang bahin sa estado.
22: Lumupad pa kanto to.
16: Grabe, no?
22: And the next game will be in... Ang next tournament will be in New York. Ina, grabe na naya.
16: At siguro doon mo na yan. Damo Pinoy niya.
22: Pinoy niya mo sa New York.
16: Di ba gagasto gini yung mga Pinoy? Oh. Ato niya, no? Inalaka lang tiyak as chair sa aton nga player.
22: Sa court sa WTA or tennis series sa New York. Subo as early as this one. Why pa yakabot si Iyala? May mga pop-up tents niya yung Pilipino. Mga hatag sila libre ng tubig. Kag-adubo.
16: Grabe ang mga Pinoy, no?
22: The taste of Pilipinas.
16: Ang grabe. The taste of Pilipinas because they're promoting the Philippines through Alex Iyala.
22: Alex Iyala.
16: Alex Iyala is the ambassador of the Philippines to the world.
22: Grabe, grabe.
16: Well, grabe. Hindi si Alex Iyala. By the way, sa ito gabang kauturan, subungan lang may klase, ha? Ang mga estudyante ni nakakuha na sang ilas ni mga allowances, guro, no? Tingob na sa bilog. End of the month, guro, nakipabirik, no? Man mahimo mga daddy kag mga papa, mga kapin tata, mga lolo mo.
22: Kapin pa kung tatay mo brang kapitan, hindi mo dala ka sa 20K.
16: Pero in fairness, mambala, no? Doon nga ti, delikadisa dictates na dapat hindi.
22: All over.
16: Pero para sa akon, hindi nyo man siguro pagpatamaan. Hindi kaya at the end of the day, galing kaya mula na, blaka damo, abi sa mga pigado sa barangay mo, kipay, beri.
22: Damo, gandiyan siya dyan.
16: Abi mo, tuman ka honest ba ng kapitan?
22: Oo.
16: Gimpost siya malang actually sa ilang Facebook page. Galing kay tinatural na kita itong bata niya ng kabahin, ginbash sila, hindi ba kalamo nga bashing mo?
22: In fairness sa sining kapitan, ha?
16: Why, gandiyan siya, in good faith, gimpost niya pa.
22: Hindi lang kay siya, we found out.
16: Oo.
22: It's not only him.
16: Pero siya, her, kay babae
22: mo. Her, it's not only her. Nga
16: ang iba na mumana.
22: Cheryl Jan, I was in the in Southern Negros kahapon, damugin, in Northern area, especially in yung mga
16: siya lang yung aton yung husgaranaw?
22: Correct. Nga ang siya lang yung husgaran.
16: Ang akunpunto mo ni, yes, of course, an issue of delicadeza. Pero kung tanawin mo,
22: damugin, jagli.
16: Ang bata niya, kung deserving mo lang, kaya ito, hatag scholar mo lang ito mo. Why man ito, kasi nga poorest of the poor mo. Maybe ang issue lang delikadesa. Pero punto ko, deserving mang gurong bata niya. Tapos kung if kita way tadi ka tolerate kay Pamerica.
22: Wait ta.
16: Because hindi man manami mo, tulukon nga mo na. Pero nga siya lang yung aton subject sang pag-scrutinize.
22: Kay kadamo-damo gid.
16: Kay dumdamo man gani mga barangay kapitan nga way gani iya transparency. Siya iya gani iya gipabaloy pas pumulyo ko kadi sino ging gaan niya.
22: There is even one barangay in Southern Negros bata ya, hinablos niya, hinablos ang
1: asawa niya. Ariya, kuha na gina?
22: Ubus ka dyan.
1: Ay, hindi.
22: Punggit urot mo.
1: Baka sungak-sungak sa mga balita. Anong balita mo? Anong sinungak-sungak?
22: Ang diri naman sa isa ka, lapit din
1: sa ano naman? Ano na yung sinungak-sungak lang gina? Why ka lagi di ba ito kilalaw?
22: Okay pa na akong sungak-sungak lang. Hanggin ko ng isa pa akong pagtawag.
1: Bagin?
22: Dahak-dahak.
1: Sobra na gina. It's the highest form.
22: Para man.
1: So, pero, sa atong mga kauturan.
22: So, siya, sa mga tip of the iceberg lang.
1: Yeah. Ang ako lang lang, kung amo naman na napunto, tayo skurto na yung tanang galing it so happen, gang iba mo ay madiskubrihan pa kakipabiyarik, kaya siya yagin post siya sa Facebook.
22: Siya, yan mo ito ang bal mo.
1: For transparency. In good faith bala.
22: Good faith.
1: Nga tisling nga pabalunta sila nga.
22: Siya yung nataman.
1: Siya ang ginbira. Pero kung pagtanoon mo, may haragani nga, isa ka barangay, tanan, ido lang nilang way lang gindala.
22: Amo na dito sa sur. Ido lang way madala mo.
1: Ha? Ido?
22: Ido lang way madala.
1: Hindi mo naman
22: pinis kalar ido na bunyagan ko rin may birth certificate.
1: Madala pa sa scholarship program.
22: Madala sa scholarship lang gabang.
1: Grabe, kaluoy man tano. But you know, si Cap Dog, yung tingwa, in fairness sa imo kapitan, kami nagkanto man
22: dano. Kaluoy lang siya galing sa basi.
1: Para magkanto. Ikaw lang niya, Cap, ang nadakpan. No, I don't want, di kaya gusto mag-justify siya na because we're just want to raise the issue of delicadesa. Hindi man naman namin. Pero hindi siya nag-iisa. Nga siya lang abi ang ipinatamaan sa mga madlang people.
22: Kay siya lang ang nag-ako, ang nag-aanis ang, siya nagpakita.
1: Huwag ka magali.
22: Ang iba niya nag-keep quiet.
1: Amo na ko na i-counseling sugo mo. Umadakpan ka, hindi mag-ako.
22: Hindi ko magambala. Bulik ko dugo-dugay.
1: ikaw ha. Dapat subo ang mind mo sa mga maayo ng mga pamagi ha. Hindi na kay nga. Adri na taya sa mga bagay ng mga mapuslan noon kay Five Eric.
22: Ngayon sa kalupok.
1: Kagapon nakita ko naman dugo parking tong iyang
22: Hindi sa kalupok. May nagparking bago lang. Pagparking yan o na, niya hindi nilupok, bulkan na niya. Sigabong na niya niya. Iyawa naman sa sunlog kayo na. Sigabong kontra mo.
1: Bali na lang sa... Nagkakalipay na nga ito. Palangga daddy. Si daddy na aga pagkapamati. But anyway, sa ito naman yung mga kulturan. Pero po sumungad lang sa mga presentation. Iban ko naman sa nagkakaturog pa. May klase sumungad lang. Yama nagkakaturog pa tala dyan. Pagbarangon do ka mo dyan. Himos do ka mo kagmagpararigos. Adlawon do dyan. Kami nga pa rin yung Power Do Every Morning ka K5 Eric and ka K5 Eljon. Yung adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
22: And let us remember that we are in the holy presence of God. Lord, thank you for this brand new Monday and for all the blessings you continue to give us. We look forward to a peaceful and meaningful week ahead. Hatagi kami, Lord, sang kalinong sa amon tagipusoon, wisdom sa amon mga decisions, and strength sa pag-atubang sa mga challenges sa amon kabuhi. Guide our families, our work, and our plans. Keep us safe from harm and calamities and help us spread kindness and peace wherever we go. May this week be filled with hope, blessings and peace. Amen.
1: Amen.

0: Headlines.
1: Oh, may ambal mo sir siya. Sir nga mga ayaw mo tayo pasensya, blaser. Kaya nadala mo sir. Nga tani, blaser, maging leso na lang ni para sa mo. Sir, nga hindi na magliwata mo ni sir.
2: Ang inyo na bagian tingog sa isa ka minoridad, makon mi mo yaman na pungol ka lang mo yung tao. Ang punto ko bala, delikado, galing kabataan, sumungo. Ang ginikanan, you should warn them. Because they are capable, bisang gani, tao, gani, bisang, amo na bala gani, bisang kita, gani kakipay, gani, kumagsaway lang ta sa ila. Sumala sa laka, tapungulon ka nila with pichikorno.
3: Mo nang laingin.
2: Now, tudluan ginang kabataan nga hindi itagob din ang isog nila. Ito na mabla, tinapungol yung polis. Ang ilaligasyon niya kung naging kadol ka polis to, kay ginsaway mo ka polis, kay hindi mag-skateboard sa highway. Hindi man ganyan pwede mag-skateboard ka sa highway kung masalakay ka sa lakyan dami ka ron.
3: Oo, eh.
2: Now, ang aton punto, amunin,

0: bulihon ka sang mga estudyante ni. And there must be strong policy dapat sa eskwelahan. Warningan gi dapat ng kabataan versus bully.
1: Gakwan sila yung gaisog.
0: Gaisog kay may grupo. Kabalo ka naman na.
1: Damo sila mo.
0: Kung damo ka, nagaisog ka kay damo, mapinsi mo.
1: Last weekend, kinuluoy siyang tigulang sa Slagon, mapark siyang slakyan niya. Kay ma-walking Slagon.
0: Ang tigulang?
1: Oo, tiyara ko ga-walking na kulon. Natanaw ko lang. Naog pa siya kaginambala ng bata. Doon ka namin magani paghambal niya. Although ay kumabatian pag paghambal, doon ka namin masang aksyon niya nga paliyo. Pag gadyutay. Ginpong yutan sa Cyril Jan sang mga hubinis.
0: Kita mo ko lang.
1: Ginahanaan nilang tigulang nga sumbagon.
0: Titigulang na?
1: Tigulang na. Tidamo kami nga mga galaw walking-walking da. Nagdalaga ni kaginsingkita ng kabataan nga kung ano ito nalagyo. Pero kung wala, isumbagon ng tigulang.
0: Tidra mo makita, so, way na respeto subong, no? That's why we are bringing this matter. Amo na kung kaisabla, kay Paberic. Kung nagka-parking ka, amo pagin mga barker, ang grabe. Pagin may mga barker, yan ang isog mo. Kaysa ginambalang ka nalang siya itagayin lang kaya sikuritan na tansan. Pero hindi iya manami.
1: Hindi na nami. Kung huwag ka gani, kung ka-parking ka, huwag sila. Paglakat mo, may masinjas na yun.
0: Kaya ang point ko bala mo ni. Nga daw permi, manis lang ginapanakop. Nga ang araw, mag-iapon sila.
1: Bakulod siya mo. Kung para sa ato, nabiblang pangabuhi tabla yun. Nga makakanto tadi, malakanto to spiak, damo tabla yung nakanto na dadlaw.
0: Di dapat pera ka shin.
1: Shin. Siyan ginapirmi kay
0: Pabilyan. Kadaliso mo kay nga.
1: May isa gato
0: sa ginapirmi. Pag-isol niya tulukon ka ba yung sakit sa mga gapaisolda mo?
1: Mayari ka ginapirmi siyan sa imo rin nga kraptad.
0: So, dapat butangan na ni stop bala sa ato niya gobyerno because these are simple things pero nagadala ka delikado.
1: Delikado. Good.
0: Sa ato nga mga motorista plus mga tigo. Imagino mo na kisa sa mga galagulagon.
1: Tinang pulis, tita mo ng pulis, nagsaway lang, iba't sikurnohon mo.
0: Ako yung kugapin sa pulis kay Pabilyan. Ang ato niya punto is attention sa ginikanan nga kabataan nyo gali dangerous.
1: Dangerous kayo.
0: What if karon dito pres parehas nila lang ang mga pabatanon? Kaluluoy naman to kastigo sila eh.
1: Di, what if abi ko nindito siya pulis? Parehas ang tingulang sa lagod yung sa rusuhon? May laki damo.
0: Imagine nun mo kay Paberic sumulod tong pulis sa sulod. Pinanglaga sila. Kulbahan pa may estudyante sa sulod. Kaya abi nila kung may mga tinirohay. But you know, you cannot blame the police. Kikinanglan nila siya dakpon because ginasult ng person in authority.
1: Hindi dapat pa-insindihon, Gid.
0: Imagine mo gali kay Kumu, polis na kasibilyan. Sa tukapan mo lang imo ya? Hindi ko to kilalang polis kay Paberic.
1: Daka gusto to.
0: Hindi tayo dapat pag-itolerate ang kabataan nga ni. Kung may salaya, polis na tubangon niya na. Pero delikado, ang message is very clear. Delikado, ining grupo sa kabataan, kay kumatripan kanila, pulihan kanila gali. Kag ayopener niya sa principal na sa high school. Kay problema, kisabi mo na, no? In order gagwapo ang principal, kagwapa sa division office, tagu-taguon nila mga problema within their school. Kaya kaniya isang eskwilahan nga ang ila sila nga maestra, ginapawag na kay estudyante, nanugid ng maestra. Hindi pa yung principal pa, hindi pa mag-acto. Kaya nga, siya hipsanta lang ni. Kaya ba si ma-delikado, maguba itong aton nga lang.
1: Nga record.
0: Siya ba si maguba ba record? Point na itong da, hindi dyan nga ginapahog ng maestra mo para lang guwapo kay mo diya sa division office. Sa school division office, opisina ni Sir De Velos. Hindi kaya mnugid kung ano ka kaladabos ko lang mo.
1: Hindi mo katabo na para magpagwapo porsyon. Sorry ha, sa mga gakapot sa mga eskwilahan.
0: Why kami intention? Why kami specific kung sino ka mo?
1: But this is just
0: an eye-opener.
1: An opener lang. May araga niya nga sa isa ka klase. May mga kabataan, di ka ba lumag basa ka magsulat? Napapasar lang para nga okay lang ang record sa eskwilahan mo.
0: Ha?
1: Napapasar lang.
0: Hindi naman niya guru ba
1: yun? Oo, tampaon mo sang asap, tungo sang bata. Ba, grade 11 na, hindi pa kabalo magbasa.
0: Grabe, sakit. But you know, in fairness, kinadala tayo because it's very dangerous. Damo na kabataan niya ng mga kaluluoy, giskwila, tarong. Masugata sa mga bullying, may mga pitsikorno. Kung ikaw nanay, guru, sakit niya bata, pastiguan mo. Pag-arik, tilaw na bakol sa balay niyo.
1: Mahigo kasi ng pitsikorno, patay taos na.
0: Di pulis to, pinas gani.
1: Kaya mo gani na hindi na gusto.
0: Sa iban pa ang mga pita sa ato naman niya pagparagad sa kanungadlaw mga ka-K5. Localized 911, igalunsar sa siyudad sa Bacolod. Language barrier. Actually, gintawag din ni Mayor Greg. Kaya niya gusto. Kaya kung dito sa babaw, mga kisabla lang. Iban dito, malum Tagalog, kipabiyarik mo. Labi na ko in case of emergency. Di gusto ni Mayor Greg nga ang language barrier, madula, no? Kag mas madasig pag ilang respond kung localized ni sa Bacolod ang 911. Siguro may patawag meeting last time, may 6100 paging program ang mayor mo. No? Kag subong nga aga, si Mayor Greg Gasataya, magapanagtag school supply sa InOHS, last 7 subong aga.
1: Nami na to ng 911 nga.
0: Dablang Ilunggo na niya. Ilunggo, hiligay nun.
1: Hello? Ma'am, pwede ba kayo makapunta dito ngayon sa Puno?
0: Ha?
1: Hindi kayo makapunta kag Puno.

0: Gol, yung pwede kayo makapunta ngayon dito sa puno.
1: Kasi ando kalayo sa punta. Yeah. Sarili, pwede ka sa puno lang daw lapit-lapit.
0: Yeah, hindi. Yeah, ano to, nagniloloko mo ba kami? Yeah, hindi, ma'am, kasi dapat mapunta kayo dito sa puno ngayon. So, kalibog ang ulo. Alik, makanto ka mo sa puno, banago
1: kayo dapat, ilunggo. Dapat malocalize.
0: So, iniway na yan.
1: Hindi dapat ilocalize. Nang muna, talawang tali ko na ng pag-lunsar sa localize. Tilawan tali tawagan. Kipay Berek, hindi mo naman lain.
0: Hindi, pwede.
1: 911. Basi makigan, takipay Berek. Basi mula pagtawag. Kamalo ka, yeah. Ang 6100 nga program ni Magyang, may arang igali sila gina-training ni Ma'am Jubilin Kanoy. Nga munislaya, ang mga call center agent kung sa aton, Pabla, mga customer service.
0: Tiga Ilunggo na.
1: Ilunggo. Sila niya ang gasabat. Ang 611, pwede ang 911 localized, police na yan. Kriminalidad.
0: Niya 6100.
1: That is public, that is services in government service.
0: Uh-huh.
1: Mga programa niya sa syudad. Ang 6100. Mayo man, no?
0: Mayo man.
1: Sa Piak Kabain, may 125 ka mga sako sa peke nga food seasoning.
0: Siya pa na?
1: Yatag na nang sila. Ito talaga naman na.
0: Ito na na.
1: Kami yan ni Kipay Brick, yung kuna kami, isulod yun ang sako.
0: Naling, anak ko siya. Kaya kung hasta subong daw, dakpanay lang, wala man presuway.
1: Ha?
0: Kung daw, kung blan, daw, expression sa amigo ta, wala kang amigo.
1: Ano, ano expression niya? Humungan.
0: Nga tiruhay, walay guay.
1: Iti amo na, amigo. Amo yung typical example niya.
0: Tiruhay, walay guay.
1: Actually, ilam lang siguro para mapagara. Sige, ara naman na.
0: Tiruhay niyo dakit, tuduhan na namon niya.
1: Piyak kabay, ari gurmayo niyo. Lalaki yung nagpangilamon, grabe niyo. Kay Red de Barita. Sa ugsaran, sa iatupan balay. Ginlutang ya, kagipayari, kapangilamon lang.
0: Ina.
1: Na ano man yung utok sang tao, matyagan niyo daw, piso lang kamanok ba?
0: Kalahin,
1: ganyan. Patay, kag sa piyak kabayin. May isa patay, isa pilason. Matapos maaksidente sa motor kagabi das Charito Heights, kagipay Berik. Huwag na kung gani kabaluguro namin, niyan tulog, kumla kipay Berik. Si kipay Bread, grabe niya ka-active mo. Imagine mo kagipay ba...
0: Hindi katulog si Reggie mo?
1: Wala siya katulog?
0: Hindi na pagtulog, musikin daw hindi naman dayon.
1: Ha? Ay, arakan pa no. 2028 na, sure na na. Ginaulat talang official. By the way, i-check karon ni naton kay Kipay Bread, delikado ni kun kamo baguhan da halin sa langilang bladulong pag Granada. Pag abot yung gidra sa tubangan sang kupita, slow down na kamo kay nga abi mo diretso pang dalan kay Kipay Bread, kliko na nagali. Tikon balang alang ka ma overshoot ka mo ni natabo bumunggo sila sa puste sang signage.
0: Amo ginang lines tanan.
1: Patay gitong isa da kay Kipay Bread.
0: Amo ginang lines tanan.
1: Ang isa pilason. Ilang gani kay hindi ang kasya way gahabok ko delikado to kung naman itong angkas niya ba subo-subo man nga balita to. Amo na nga ako nagasakay sa motor halo kagway pa itong helmet kagipay Berik no? Kagabi ganing migo mo that's traffic lights lang la. Sakay itong kilala mo sa iya nga no? Imagino mo straight ang dalagan ko gulpi lang yan subigabong kilid ko ang auto yung isagahid ako. Pero okay lang. Inistorya lang matarong. At sige, Dwight, yung duroga mo, pinaparticipation. Nga mo niya, 50 mo, 50 mo na ako. Fire! Pulita! Dahil medyo runs ka mala.
0: Pag-ulit ka puli, ang iyang ginasakyan.
1: Oo, hindi. Kaiyawan pa ito siya pagkita. Kaya, B.
0: Nagkita-igin man?
1: Pwede yung gali. Ati, basta, pundi lang na. Sa piyak ka bahin ka kay Pai Berik.
0: Medyo
1: rulao naman. Ha? Medyo rulao naman. Sisoil na yan. Sa piyak ka bahin, bugrabi pagido. Dumduman mo itong gindalat ang balita. Nga makuha lang sang ayuda, gintuang tuangan, ginang lulo. Ang justification naman eh. Iyagin niya kung gusto sa pamilya ng dalundo mo. Ati pamatian, ni kamigo, taring gambal mo. No? Pamilya sang lulo, nagtuang-tuang sa iyap padulog sa barangay Biao, Binalbagan. Ging klaro nga wala sila ginpilit ka dalon ang ilay mata sa venue. Ha? Yung punto ko bala. Makuha ka lang isang pilato kang Kipay Berik. Pilato?
0: No, 3 mil, 10 mil.
1: Uy ah, uy, clubot.
0: 3 mil guro ah.
1: 3 mil? Kaya ano? Do pa, do senior citizen pension guro to kang Kipay Berik. Do 500 kada bulan. Do na tingob. Tingin to ang tuwangan. Gid pala kwaon to. Pero ti, abal yan ni Congressman Dino Yulis. Sige, ilaman tayo gusto ah. Di pa matian tani karon patag sa ngatong
0: mga. Kung wala mabisto, mungkin ba tayo ito? Yung natin ito na ako ng churebe.
1: Hindi, mga bali nga basi kung bu. Kay basi gado. Nga basi patay na sige nyo pa di kuha nga pon.
0: Kung mabisto ka na isang midya, waya ila to.
1: Pero na. Grabe, no? Kita mo ng tuwang-tuwang, ano? Maposta commercial break, mga kay-kay-five. Kay mga pita na nga doon, DTX, Coffee Mix, nagkakapi ka na, nakadetox ka pa. Pero sako na gid, no? Dugatunog ng ginlagan, terdi maranyon, Habib Benitez. No, sako na si Congressman Habib Benitez Libot, namang gobernur gid siya. Mabungguan na igur sila ni terdi maranyon. Ang matabos ni do ang Uniga manindugan. Kag si Habib ang iapanindugan, hindi man siya Uniga, hindi man sa lab. That's why they say apart sang ginatawag nga agreement.
0: Dalo kami slogan si Habib mong.
1: Ano?
0: Habib o laki.
1: Oo. Tiyan mo niya, tisubo ka labot na to siya sa 6th district.
0: Sige na lang.
1: Isang dyan na niya. Mayo mga hindi ko may kwintrohan ay para mabalata kung sino ginang gusto katao. Oras sa K5 News FM, Lasay 55. Paliog, standby.
0: Standby.
2: This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
4: Ang isa sa mga dapat naton hibaloon, paano maprotektahan ini aton thyroid gland. Kay ko hindi mo ni maprotektahan, tingala ka, sir boy, grabing jita mo, tambo ka Japon. Tingala ka nga,
5: pati nag-exercise mo.
4: Ning gapanug na one guman. Tapos tingala ka nga constipated yung nga grabe man kaong ko fibers.
5: Correct.
4: Tungod kay ang problema ara sa imong thyroid gland. Isa sa mga problema sa thyroid gland ining gitawag nga hypothyroidism. Now paano ni mabuligan aton? Now, sa mapagtuon, kung bala inom ka D3 Bio, ang MCT sang D3 Bio, ginaprotektahan ang imo nga thyroid gland para hindi ka maigo sa ang gitawag nga hypothyroidism. Ining hypothyroidism, gakatabo lang ni sa sir boy kung ganubo ang thyroid hormones mo.
5: Correct.
4: Kinahanglan sa imo nga lawas, kabalo man tang ang ginaproduce ang aton thyroid gland ang T3 kag ang T4 or TS3 and TS4. Sila nang ga-regulate sang ano? Metabolism.
5: Correct.
4: Damo na kaon subong ni ano, bus na kon, kinanglan sunugon ko ni. So, kinanglan niya ang sakto nga thyroid hormones para masunog. Pero kung hindi na mag-produce ang nagakaigo sang hormones ang imo nga thyroid, ang gakatabo sir boy, gataas ang imo.
5: Ang imo weight.
4: Oh, weight gabugat kang gabugat ka. Gano, kay nga man hindi mametabolize sa lawas. Amo ni ka importante kun nga anga mainom gigayad laod-laod D3 Bio. Kaya nga gainit ang imo core temperature sir boy.
5: Kung mag-init ang core temperature,
4: pag init sa core temperature ti masunog da ang kuan mga kinahanglan.
5: Amo na importante sang ginatawag nga D3 Bio, no? If you have hypothyroidism or Hashimoto disease, amo ni ang ginabulig sang D3 Bio si imo. Ginapanami ang imo metabolismo sa paagi sa pagpataas ang imo core temperature. Paano sina? Cake, because ang medium chain triglycerides naton, instant energy ang ginahatag. So kung pigaw ang imo metabolism, may ara ma-push ang imo metabolism, amuna ang D3 Bio, Sir Kevin, no?
2: D3 Bio! D3 Bio!
6: Ako si Richard, isa ka triple driver. Ang galingin ko, loko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio!
7: Kung may ara kagali, Doc Ramil, ng hypothyroidism, no? Ang insulin sensitivity sang imo nga mga selula nagapigaw.
5: Uy!
7: Naganubo. So, ang insulin, amo ining nagadulong sang kalamay pasulod sa aton selula, no? Para himuon nga enerhiya sang aton selula.
2: D3 Bio!
7: Kaling kay kung may ara ikaw sang hypothyroidism, nag-experience ikaw sang hypothyroidism, ang ini nga abilidad sang lawas mo naga-nubo, kag nagapigaw. Ti amatabo na ikaw nagapalang luya. So, ang medium chain triglyceride, sir boy, nga ara sa aton D3 Bio, nagahatag sa aton sang binipisyo nga ginapataas niya ang insulin sensitivity sensitivity sang aton nga selula. Meaning nga kung once manuktok si insulin sa aton nga selula,
5: abrianda yon.
7: Abrianda son. Sulod ka. May kinanglanon ta ka. So amo nang purpose sang aton nga
4: medium change.
5: Sulod na. So iwasan tang hypothyroidism, okay? Maka-produce nagili maka-lead ni sa obesity, diabetes, naglain pagid. Mm-hmm. That's why importante gid mag D3 bio kung pigaw ang imo metabolismo, Doc Ramin.
4: Mostly ang rason nga ang may hypothyroidism, sir boy. Mm-hmm. Ang absorption sang mineral nga selenium and zinc.
2: D3 bio.
5: Uy, importante na.
4: Kung hindi na ma-absorb, isa na nga makapa-epekto sang pag-hypothyroidism, bali gahinay ang pagprodusang thyroid hormone, sir boy.
5: Mm-hmm.
4: Di, permi na ito na ginabalik-balik, nga kung pala inom ka D3 bio, ang mga essential minerals,
2: D3 bio.
5: Sulod na yun. Sulod.
4: Amo ni ang kanami sang D3 bio, kaya nga man, kaya niya mapasulod ang mga essential minerals, especially ang selenium kag zinc. Now, ining selenium kag zinc, once nga masulod na siya, ang production sang imong hormones like T3, T4, nami, sir boy.
5: Nami.
4: That's why, nga ang mainom gigaya, D3 bio, kung may ara ka, hypothyroidism.
2: D3 bio!
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
2: D3 bio! Ang D3 bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika! D3 bio! Health News! D3 Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500.
9: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sang libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sang K5 News FM sa Guy Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyong senior citizen ID, agud nga maka-avail sang inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkadto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon, ang aton nga mga resellers ang may ara sang official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sang Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga Sagay noon, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pang ginaulat mo? Hindi na pagulata nga maglala ang imong ginabatyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound. Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
10: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
9: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS Building sa siyudad sang Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
2: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time check, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. Sugira, bring your best voices and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
11: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C, panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C, na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C.

0: Tungkol. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 sa FM Sagay.
2: Sugo ko nun sila ni Sir Saldis. Nga pa picture, abi ka mong kay K5 dyan kung tuod na ginambal nyo. Ito kagapon. May apat to ka mga handmaids ka taga Hinubaan.
3: Okay.
2: Sige pa picture ta kay pakita lang mo ni kay Sel kay Sir Saldi Reliquias, no?
3: May resibo gid.
2: May resibo. Sir Saldi, good morning. Ikaw si Saldi ha. Bawo ka gapon mga handmaids na tatlo gid sila kabilog. Lagi do ban. Oh, good morning lang sa mga sister nato, no? Kag may ara nga taga barangay Sumag. Mm. Yung padala ko ngalan si mo, i-check ko lang bi. Si check abi kag ipawirik sino pangalan? Oh, sino ngalan niya?
3: Dali lang kay.
2: Actually, mga sa lima kabalay, tatlo gi kuno ya kabalay ang gapamati sa
3: K5 Music 5. Amalia Soralua.
2: Ay, Soralua. Ma'am Amalia Soralia. Soralia. Yo pamati sa sorry sa lahat lang type
3: Amalia
2: ko.
3: Amalia Soralia.
2: Ma'am Amalia Soralia, sister, mayong aga, ti imo request na mati gi kay
3: Purok Vidalya.
2: K5 Eric gi kuno mo.
3: Ay na siya.
2: Oh, ti mayong aga lang kay siya pamilya kay nga dar, lima na kuno sila tatupaday.
3: Okay.
2: Sa lima na kabalay, tatlo gi kuno sa gana K5.
3: Piko na mo, mas karapistibal man kadalabay mo to.
2: Kag, nag-istorya ako minsang bro ta, siling ko gani, siling ko ba si Ibla pamatsagan talang ni Kagipabiri. But you know, if you talk to people, they will always tell you, to sa amon lugar, no? Taga Sumag naman, no? Nga bro, si amon to nga lugar, halos tanan kamugi na pamatian. Tino na kalipay man ta mamati. Taga hinigaran man ta na sugata. Lipat ko sa pangalan niya. Si, by the way, si Romar Duran, taginigaran na.
3: Oo, taginigaran.
2: Pero kahapon, may taginigaran mag-asawa, upod ta. Ano to man, Peralta, I don't know what's the, nalipat ako apelyado. Kagipay Biarik, everyday gidya sa inigaran. Basta hindi lang malipat si...
3: Basta
2: nakaditribayo lang technician. Nakakunik sa ato. Pamati.
3: Okay na, okay na to.
2: Pamati, gigali sa ato.
3: Ihan ko siya.
2: Ara na si Kipel. So naka-standby na noy. I-check tabi kay ginahulat na 5 minutes ko naman plastar pa siya. Hindi ta siya pag-alang-alangon. Now for the meantime, karon sa aton 4 trivia, may isa ka Filipino. Isa ka Filipino nga navigator nga nagtabok sa Pacific Ocean nga wala nang gagamit GPS.
3: Ha?
2: Actually, taga
3: ano lang?
2: Dito ni siya nagkundi. Kani siya, ginabasa yun lang ang stars.
3: The traditional sailors.
2: Yes, kay gupon sa pag-isda sa tatay, yalin sa una mo.
3: The traditional sailors.
2: Basahon niya lang ang stars. Balaan niya na kung maulan, mainit, tig din ang direksyon sa hangin. Actually,
3: pwede na. Pwede.
2: Nagtrabaho siya sa Hawaii.
3: Okay.
2: Sang dito na sa Hawaii, gusto niya magpuli. Nag-imo sa isang balsa, yeah, siya lang nag-imo balsa niya.
3: May talent.
2: Nag-travel siya from Hawaii, papuli sa Pilipinas.
3: May talent siya.
2: Ibalon ta ni Karudok, doka interesting, no?
3: May na, namin.
2: The navigator who navigate the Pacific Ocean from Hawaii to the Philippines.
3: Ang ilay na tanaw na nga
2: before. Without any GPS system, kagipabiri.
3: Tika yung tanaw lang, North Deeper, bla?
2: Igli ka.
3: North Deeper, tanaw lang, tatlo ka bituon, bla, nga sanagsanagid. North Deeper. Sumungyal, di na North Deeper, galing tanaw siya.
2: Ano kita tanaw nila?
3: North Diaper. Nga dra na pakantong star. Nga pagitaab lang na yan. Pero kaya dito na sa star pakanto.
2: Nakita ko pa itong parking kaga po sa ba, dablas sa may takuling.
3: Oo.
2: May ano. New in. Okay. Doon lang alang pag-uro si K5 Wilson, mga K5. Kaya nag-plus star siya. Kay Balonta, duwang balita ang i-check ta siya, no? Alang-alang pa siya, noy? Kung alang-alang siya, hindi talang siya na ipag... okay.
3: Sa tanan nga gamuda, subong sa Facebook, nga gailis, uniforme, nga daw mga pulis, ang pinakangayan, si Boom Granada.
2: Oo, doon nga ya. Hindi kayo pulis kinsa
3: yan? Pulis kinsa yan.
2: No?
3: Kundi sila ni... kay 5 May, Michelle, nagpa-pulis-pulis man.
2: Si Michelle yun, do pulis man. Pero,
3: si Berto,
2: pero si Michelle ay there na sa, ano, sa ano gani, ang internal monitoring,
3: sa,
2: ano gani?
3: Sa IAS.
2: Hindi na bilang IMEG.
3: Oh, sa IMEG.
2: Internal, ano gani na?
3: Yeah, basta monitoring sa mga pulis, yung mga hindi sila wayo na.
2: IMEG, Integrity Monitoring Enforcement Group, IMEG. So IMEG subukan monitor siya, no? Gina monitor. Kundi nagpapulis-pulis siya. Ang IMEG subukan monitor siya. Shell morning.
3: Sadya. Tapos si Berto ya.
2: IMEG.
3: May IMEG siya. Si Berto ya sa pulis-pulis lain naman niya ng racket.
2: Kabalo ko na doon man monitoring ni Berto. Sila niyang lead group sa sila ni Marjorie Chapinpi ya.
3: Hindi siya ang gindakop. Ayun, wala pulis sa gilid niya.
2: Gindakop siya?
3: Gindakop siya.
2: Legal position ng papa itong kanon
3: niya. Nadaya pulis kidya.
2: Ayun nga sa dya. Pero ngayon niya si Bob, no? Mag-army, mag-pulis sa muna. Pang daddy cool kidya ang dating, no? Daddy cool lang ngayon.
3: Tirada nga muna sa mga
2: kag tapos, nag-apulo pa rin pang dadsubong si Bob, no?
3: Nag-kwagin siya yan. May salat lang siya nga dako.
2: Ngao.
3: Siyang Bernes, huwag akong itiksan.
2: Huwag ka ka-piring?
3: Hindi. Nag-piring, nag-pindot sa opisina. Huwag ko kabalo. Huwag siya nag-pindot sa akin nga rin.
2: Okay, ara na, noy si Kwan. Naka-standby na si Kipag Wilson Villena. By the way, sa mga suki natin, salamat, gidgali ha. And, subong adlaw, Kipag Wilson, kinabantayan kong good news to. Yeah. Kabay pa lang, no? Nga, good news about sa aton sa mga estasyonan. Eh. Tingin na tanaw, tabaw, tani, wala lang masudlan sa malayang espiritu.
3: Ay, subong na, oh.
2: Tapos na.
3: Oh, bawa.
2: Si Boom, bagay, gituod nga maging pulis. Siling ni Mercy Martisano, no? Good morning, Maninoy. Eric, si Joyce, si P.W. Suelaw.
3: Bawa, ini pa, isa pa ni.
2: Kim Arizona Flora. By the way, nag-request kita sa Barangay Tanod kag ambulance sa Barangay Grenada. Pasalamat man tang ginatipan man kita ni Barangay Captain Nugivito do nga ti mga Tanod Grosako. Captain, thank you so much gid ha. Wa gi sila kapakita to kapon ni. Dumdamo abi participants kagapon. No? Mantang guro nalipat sila sa bundo ni Kapitan.
3: No? Nag-request ka Tanod kag ambulance.
2: Tinag-okay na si Kap.
3: Oh, nag-okay na.
2: Daw yung kanto sila. Pasalig lang laguro si Kap. Pwede sila yung kanto.
3: Tinasunong mapasalamat niya kay Kap.
2: Oo, pasalamat niya po. Because si Kap yung good faith nag-uho mo.
3: Pero kang tanod mo lang.
2: Wala siya pagkanto eh.
3: Dala naming listahan siya mga tanod na kilawag.
2: Hindi. Sako laguro sila. Kaya ba si, nalipat sila laguro sa instruction ni Kap.
3: Pero mga tanod nyo na sa Granada. Ang ilang atari. Ano mga scout ranger?
2: Namin kita yung mga buot na mga tanod na muna. Tapos, kagapon, kabalo kami mga bisita from Cebu. Ang CFC. So, imagine mo 700 participants kay Pabirik. Gasala-salatan na huwag patakay sa Rhodes Palma para makahulang bangko.
3: Isa pa na.
2: Ano?
3: Kaya umabot.
2: Tisi si Rhodes na mag-listak lang ay bangko mo. No? Alam mo naman yan. Umabot yung patigayon. Then, may nalipong nga participants. So, kita ka na mudamo, Black kay Pabirik. Okay. Isa doon lang. So, ang ambulance, gindalagan na lang natin kaya dito mas nag-standby sa Birupan. Masalamat yun ah, no? So, kay Kapitan Nogi Cap, thank you very much, gin, no? Really appreciate nga ti, ginagaan mo gin siyang atensyon, no? Nga, nag-uugin siya, yay.
3: Ang rimas to ang pag...
2: Kasi kasi mga tanod sa ako lang, ya. Sako lang yan. Tiyan, naman yung mga barangay tanod niya. Lipat sila guro. Kaya sa kasakoon sa ubra nila, lipatan nila ang instruction sa kapitan nila.
3: Ang sino galing aton nga kwan ng Dura the Explorer. Tapos yung ngayon
2: si Lore?
3: Lore, ubrahe ganyan na isang bago na nga kwan nga nakabalo kabala. Istoryahan ay si Sir Eljan kung ano siya tampo niya.
2: Hindi, pero okay, hindi. Magkapitan niya buhot, yung higit problema. Yung kay...
3: intro mo. Salamat kay Kapitan Nogi Bito. Nag-inom na ko sa DTX Experiment ko noon namin.
2: Nason.
3: Kati niya mapasalamat kay Kapitan mo. Kag sa mga tanod nga, wala nag-aborkos ako. Sinanoto. Ay, obrahe mo nanay ni Lore, si boss na di obrahe bala.
2: Diba? Ang iba preparan nga panyaga, kiti kung ma-request ka, panyaga mo sila. Pinadala ko na lang. Ikaw itong panyaga, dala nyo lang ito po.
3: Kasadya mo si Imo.
2: Eh, sige lang. Okay. Ginayalin pa rin
3: sa una. Mayong aga lang sa... Ay, ginapangita ka gapon, ha?
2: Ha, sino?
3: Si Nanay Kiteng, sang Burjok Seaford. So, nang ginamitingan, tala permiso okay. Inyong bala. She was looking for you, kaya abin niya
2: ato maupunta. Ato katugal, eh?
3: Kaya, actually, may kantoan ko nga lain. Nandapya ko ito kagapon, kaya why not na yun, isang committing.
2: Uy, si Migo kang ila administrator, dagali si Sir Guido, no? Mm. Mayong aga Sir Guido.
3: Sa Ilog?
2: Oo, sa Ilog. Mm. Migo tagid na, no?
3: Okay.
2: Di mayong aga lang siya da. No? Mm. Okay, this time around, rin natakad to sa NOHS. Good news tanay kay Pabarik, no? Sa liwat, no? Sa buot naman yung barangay kapitan, no? Kabalo ka, kung may pinaka-approachable nga kapitan kay Pabarik, isa na sa kapitan Ogie Vito, very friendly, and kanami, bla.
3: May importante nga tao ka na tamiyangon, pwede lang.
2: Sino na?
3: Pwede ba paigutan mo kadali? Ari siya, iswatching?
2: Si swatching, sige ah.
3: Paigutan ng importante ni.
2: Sino?
3: Subong nga aga, ladies and gentlemen. Ginapasalamatan namo ni kay Pabel dyan ang pag-upod sa aton sa mabuot, gwapo, maalwan, madali palapitan, maskin adlaw-adlaw, pwede mo ganitan. Mayor Daphne Likas ang inubahan. Ari iswatching. Mayor, salamat, Gid.
2: Tatay sa aldi lang ako, Mayor.
3: Mayor, salamat. Salamat, Mayor. Hari siya. Hari ka upod siya.
2: Agang pa ko gito. Karamit-damit kasi ako dito na, Mayor.
3: Madali malapitan. Mahapos galitan.
2: By the way, thank you, Gid, sa bulig ni Mayor Saton. The last time around that we have our team building. Mayor,
3: private resort.
2: We really appreciate your accommodation. Pinagusto kantas, Berto. Mas tumaga mo.
3: Billiard, tanan.
2: Salamat, Gid, Mayor. Mayor Reliquias ang Hiruban. Now, this time si Kipa Wilson Arena, kay si Mayor Greg Gasatay sa Bacolod, magapadagtag mga ka-K5 sang school supply sa NHS. Check that sa line number 1, K5 Wilson, good morning. Wilson, good morning.
3: Hindi mo dumana sa inyong kape.
4: NHS management, and we'd like to thank them for all the support that they have provided to ensure that starting this school year, NHS is going to be one of the schools in the Bacolod na mahabang.
2: Pala video.
4: Among the schools in the Bacolod City, na ang governor From 2017, after 2017, we were able to facilitate the construction of 23 classrooms. So, bakit magambal ka mo nga ito, isinap ng Bacolod ng that is that. Because there are so many elected officials from Bacolod, as well as career officials and
2: Wilson. Son? Okay, gado subog si Mayor Greg, gado gahatag sa binsahe. Susubong nga adlaw, ano matabo dira sa inyo, HSK pa, Wilson?
5: Sorry, kay Kepeda John, okay, tinagadra doon lang atong signal. Bata, ari kita diri subong, no, sa may Negros Occidental High School, kung sa kita, ginapatigayon diri sa karon, no, ang turnover sa ngyara sa 9,000 plus
2: uy, dabo, gali.
5: Sa Bacolod City Government Center. So, yung pangunahan, dari sa karoon ng Bacolod City Mayor Greg Gasataya, ang turnover, Kevin Eric, sa ini mga school supplies. So, matandaan na kung the usual, malang ini mga school supplies, ang bag, may bag ini, may notebook, may ballpen, kahit may mga colors, tanatanan, Kevin Azar, papel, araman mo sa sulod sa ini na bakbak. So, actually, this is the first time, so, no, kay Mayor Greg Gasataya, na nagsulod ini Bacolod City Government Unit, diri sa may Negros Occidental High School, ako nagpalambot sa nga puli, Kipan Alshan at Kipan Eric. So subong naghahatag sa iya sa mga pahayat, no? Si Bacolod City Mayor Greg Gasataya, kag-aari mga estudyante. Actually, before kita din nagkatko, Kipan Alshan, sa mga nag-plot niya rin muli, nag-inulan pa.
2: Okay.
5: So challenging din ang tiyempo, subong bata.
2: Ano nga mga school supplies ang ipanagtag-kalkal din sa mga taga-NHS?
5: Kaya sa makita na ito rin, no? May bed bag, hindi siya. Tapos may notebook na unod, may papel na unod, may ballpen, kaya sa Daljan. Kaya iban pa doon, may pencil case, makita nga nakita. Dito sa Daljan, kaya sa Daljan, susunod sa bag. So kung makita na ito, actually last time, nakapanatag na ini siya. So subong bumanidin rin naman yan sa NOHS. Kaya sa Daljan, namukit kayo 9,000 plus. Ka mga school supplies na ipanatag, covered ini tanan. Ang mga estudyante kaya ang
2: Awe pinilian kagipay Berica tanan ha.
3: Everybody oh, happy?
2: Gapalakpak mga kabataan, no?
5: Gani, ang total population sa LOHS is 9,200 plus pa lang. Different project in Maverick. So, tanan sila. Matagaan din sa Ning School Supplies no, ano sa Kaibakolo City, Mayor
2: of Kaya. Huwag kasi agit mga bataw?
5: O, huwag kasi agit. Sa Kaibakolo sa statement, subong si Mayor Greg sa ila.
2: Di na na yun si Mayor Greg, man. Di kita noon sa video mo daw. Di na na yun, man. Asya na nakaito mo?
3: Nakaito mo, babo stage.
2: Ang kublang pulupurma si Mayor Greg. Kaya nga,
3: the t-shirt lang?
2: Do simple lang. Do, hindi ka makulbaan palapit siya, no?
3: The t-shirt lang?
2: Palapit ito nga. Gusto nga.
5: Para na si Miss Carla, mapatumak yung pag-aaring
6: sa Carla. Hello, come on. Entering ko makload. There are times that you feel na nga ba parang gayagin ko. Pero kahit na wala niya kung inibong profile ko na.
3: Isa pa na?
6: Wala parang gata na. Pero pili mo yan na nga sa Wi-Fi.
3: Eyes to the board.
2: Wi-Fi. Iban gida Mayor Greg sa tayal no one of its kind mayo gida yung programa ko mayor no
3: the wifi ka
2: video na actually tanan ng eskwela na tagaan na ni no during the first day of first week of the classes na nagtag na ni video delayed isla bang sa kadamo eskwela ni libuton Why pinilian? Ah, why pinilian?
5: Ginarol ko sa isawa sa grade 12. So makita na, so direct sa mga kaysa na dyan, kaysa Eric, ang mga boxer, kaya na sa iba po, sa mga state, mga baro, sa kinuling chef, kaya hindi pa nga ba, nag-aunod siya sa mga notebook, kaya na
2: sige. Basi karon makakuha ka reaction sa mga estudyante kag sa mga teachers pagbalik nato karon kag K5 Wilson. So thank you Gibson, at least nakita ta na, no? Kanaman antong subong managtag. Mabalik kami karon sa imo sa 911 kay magkadto kami anay kay K5 Red. Thank you gid sa imo na K5 Wilson.
5: Sige kita na dyan, so mo na lang ito sa mga balita. Nagigyan din sa negosyo sa Natal High School na kinakabalita. Ginadulong sa inyo sa Kalwa sa 5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3- para sa kabilang kabalita sa Kisipuligo, kagalitawan sa Metro, K5 Kisipuligo.
2: Ara man si K5 Carla to, no? So salamat, kid. Si Ma'am Chuli Nunez Culado, we love you, Mayor Greg, okay, no? Gasataya. Mm-hmm. Plangga, ever since kita ko si Ma'am Chuli, plangga mm-hmm. gini si Greg Gasataya mo. Uh-huh. Roslyn Dali Canaga Pabati, Mercy Martizan, no?
3: Bacolod City High School, tapos ako, no?
2: At tinatapos na gali. Uh-huh. Actually, hindi mo ubos kay bilog yung skwilaan sa Bacolod, inubos ni Mayor Greg. Why sa
3: Why
2: pinilihan? Inubos yun ito lang ba skwilaan?
3: Ba,
2: si
3: Mami Maling Cordoba, draming nag-graduate.
2: Alma mater yun na gali.
3: Oo, Bat City 8, kita ka Bacolod niya sa'yo mo? Gindagin.
2: Hindi, abi ko rin taga-ilog niya.
3: Oo, tika yung balay, taga-ilog.
2: Di ba lang dito ka sa nagligad ng adlaw?
3: Oo, kagapon yun, upod kami. Ang kasag na rin biradaon.
2: Anyway, why kaya pangagad? Dasun din ako si mo mag-upod ha? Why mo kinagad din joke? Ma'am, imalin mayong agay lang si mo sa ako, takapon, kaya ito si pangan, obligasyon, nag-leave ta. I-check ko si Kipa Brad Salgado. Ining party sa pagka-disgrasya ka Kipa Brad. Ang ato lang diri is halong, no? Tiwatip ko ng kasi mo gabusong abing Kipa Brad. Tapos lagan mo yun, dasig yapon. Dapat kung may angkas ka, kapin pa kong gabi ka Kipa Brad.
3: Slow down, kid.
2: Slow down, kagid, no? Kaya kadelikado. Inaabing nga lugar, sa diin na tabo, ining insidente mga ka-Kipa. Ilang kung baguhan, hindi man isla baguhan, kay Permindas lagagi mo. Kung galing kung dasig lagan mo kay Pemerica, kay Kabalukalin Bla dito sa may tadlong sang Bantog.
3: Mm-hmm.
2: From Bantog tadlong, sa tadlong-tadlong na binami ka sa da, four lane.
3: Gadulog pa.
2: So matabo na, mahuyab ka ginastad na sa Father Grecian Moray, doon diretso gina, hasta malipatan mo gali, nga likuon na ng sulunan da sang Kupita.
3: Suggestion ko, Roseril, dyan, suggestion lang ato na, pag-abot na sa tubangan sang gate na sa isa ka subdivision.
2: Oo. Sa isa ka subdivision, alunan, abe, realty.
3: Sa tuod, abe.
2: Hindi, actually, kagipa, Berik, ibutangan ang gani nila sang kita mo ng...
3: Drug strip.
2: Drug strip.
3: Oh, dapat
2: mo tangan. Mayara, gidya, mayara na.
3: Ning away sila gabaharaw?
2: Wala gidya gabahar. May drug strip dag amo gid ang purpose. Kay nga for the past how many occasions
3: nang may na
2: nagbaliskad ka mga motor da kag mga sala. Hindi lang motor bisan auto gala pau da. Dumduman mo to?
3: Oo, dapat may drug strip ko mo yara man.
2: Manto na patay ang mga membro to sang bodyguard to nagligad nga taga Bread Cobra. Natublang
3: tunda mo lang oo.
2: Tapos may ara pagid nga ara siya kag ipaberi ko. Ahay.
3: Grabe.
2: Bilang gani kay ang angka siya may goya lang, no? Hindi ang ginasugat niya, no? So subo-subo ka kay Piper.
3: Kaya halin nabi sa babaw.
2: Dasi, dulhog na.
3: Dulhog.
2: Kadami sa dalam. I-check tabi kay Piper Bread.
3: Kay gin dulhog.
2: Gin kadtuan gina kag gin rescue sang Grenada ambulance kag sang rescue team kay man active na da sila mo, no? Ano tabo diri mga ka K5 nga naglapaw. Binungguan niya ang puste sang signage bala.
3: Tiki may bago na nga kapiha naman.
2: Ay wag kang ubra na da. No, kali na sa Granada Food Park mo. Wow. Ngayon na kayo na, nagsailo sila da. Ito bangan siyang tita Alma Piyokinto, oh, maligyan din, ex ko, Pemex, bla, pero may.
3: Dragid siya naglapaw.
2: Dresa may
3: sa kurbada.
2: Kurbada. Why na sa ito kalabot? Kaya nakabunggo sa signage mo.
3: Grabe, grabe.
2: Ano ginang natabo? Dari mga K-5. Dasig, blaglaga, nakainom, whatever. Para may chidihan tabugos ka istorya. Naka-standby ka roon si K-5 Red Salgado. Para ihatag sa ito kung anong natabo. Kaya makasirve niya ni leksyon kay K-5 Eric ko. Dalunta ni kay damo para na madisgrasya kung hindi ka bukbalo maghalong. Line number one, K-5 Red, good morning.
7: Yes, good morning, K5 Eljan and K5 Eric. Natabo dirang aksidente, pedra man dampi sa may kurbada, madumduman na ito.
2: Pirmi na da ginadisgrasya, hindi bla, kundi may ara na da. Ang kalananda nga ginakanan, ta Pirmi, K5 Red, Docs Manok, di ba, kupita, sa piyak na. Ang sa tabok kina, Docs Manok, dragi na lapit sa kurbadahan.
3: O, nang bag-uya da nga mabigyan.
7: Kaya
3: ang ideo.
2: Babae ito ya. Babae,
3: lumapaw man to.
2: Kag nadumduman mo man to atong gang kasanay nga mga gwardiya sa Bread ko, nga lumapaw man to nga ang upod niya nga driver, patay nakasurvive ang upod niya. Eh naglapaw man da.
7: Dira man nga area kay KFML diyan.
2: Ano hindi pala ga mayara man da nga ano ganito ang balmo
3: drug strip.
2: Drug strip to sumabaw to sa subdivision.
3: Inang puti di lang nga kulod-kulod
2: yung pintura. Hindi lang ibutangan na nila. Anong natabo ni silaw? Nakainom sila. Ano oras natabo ni K5 Barred kay why tagi di mula lungan mga noras?
7: Well, actually, pasado, alas 8 sa gabi, kakaibigal dyan.
2: At iari pa kuya sa kwan, alas 8 sa gabi, ari pa kuya. Ha? At tukutuga sa itol kami sa migo mo? Kay sa gaid, nagsagaid nanay kami gabi mo.
3: Sa gaid, yaka in the evening.
2: Di tapos, sang tingala ko, sang nagpuli na ko pasulod kay Kipabi Arik, do may katinumpok ka mga tao, may amon na to. Gali, siguro bago lang natapos, blaw. So, natabo, di may angkas ni siya red, wala. Iplasta rabi may yan, kaya mamati kaming kipaybari.
7: Well, actually, ang driver si alias Aiko, 31 anos, kagini siya kipaybari, dyan kipaybari, residente sa Pontevedra. Ini siya nag-trabaho, dali si masyudan sa Bacolod, bilang isa ka-elektrisyan. Tapos ang iyasining upod, amo naman si alias Alberto, 36 anos, residente naman iyas sa Banwa, iyas ang San Enrique. Bala tabo sini, gikan ini sila sa isa ka...
2: Red. Lautod si K5 Red Salgado. Pamatigin ka mo mga ka K5, ilabi ng mga motorista, mga kabataan, bla?
3: Grabe gahuyab
2: man na sa dalan, kisa mo?
3: Grabe ni. Mga K5.
2: Halonggi ka mo. Ari, tanawan nyo. Ice on the board. Bausus.
3: Kurbada niya.
2: 150 nga radar ng service nila mo.
3: Oh, dasig.
2: Okay.
7: KFML, John.
3: Okay.
2: Go ahead. What
7: happened? Ang service siya isang driver, PED ba ni Kwanigid, Suzuki Raider 150, malang protect dasig kayo.
2: Hindi basta 150, nag-uyab na kakipan ba red mo? Nakagi ko na sunod niya, kadasig man maglagan.
3: Dasig natin, 150cc mo.
7: Dasig di kayo, ang motorsiklo, kaya... KFML dyan. Kaya bali tabo sini, gikan, ini sila sa isa ka birthday celebration and then nagpauli, ini sila, dragin ang pasado. So kaya manti, siguro, do stress man ni ang lalaki, kaya manti, antes pala nagpadulong dahil sa may Alangilan area, do magigantuan pag sila earlier, do dragin siguro mga pasyado, alas 10, naglagaw-lagaw, hindi tapos ni kay birthday celebration, nagtinguha nga magpadulong dira sa ibabaw nga bahin sa Bacolod. And then, siguro, tikapoy na sila, kaginaligar, di ba, sinakainom ba lang?
2: Kilala ni GGM Salvador, taga Pontevedra, kuno, okay, go ahead.
7: Tag dito, sag, actually, tatlo sila kuno eh, sa pumasok, anak ko, anaton kay Femial dyan, tatlo ni sila ang motorsiklo, and then, nakibot na lamang sila, sag sila ang paliko, dira sa panaog, dahil sa may Granada area, kay Femial dyan, lumapaw, ining si alias Aiko.
2: Kag,
7: ang sakit-sakit lang dira kay Femial dyan, tintugit siya bumunggo dira sa may poste nga signage dira inabalang do arrow da nga signage tintugit siya nakabunggo kagang masakit-sakit lang dire ulo yagid ang nagbunggo dira sa may tubo bala nga signage dito kay Kimel Jan pagabunggo yung signage
2: boy siya helmet eh kay Kimel Jan siya tani bisa nagbunggo sa to helmet siya maabsorb
3: makadalo di pinsa gamay
7: amugit kay Kimel Jan amo na gani nga pagkabunggo dira iya sa dira ng tingi area ang iya sining ulo dito tumulo dayon ang dugo kay Kelzan tangin tinguan ini nga
2: da siguro dlagan ni Lucky Fibrid kay kunhina bisan magbunggo pa ng ulo mo dias poste o kailan na ya pero ti inang dasig dlagan mo lanog ulo mo eh
7: amo ginagani gitadaw ni Lucky Kelzan nga kabagdanan nga overshoot inig driver kasi alias Aiko bangod da si gagyasi nga pagpadalagan kag wad ana siya sa preparasyon kay dira dumping actually complete tuman kay Fidel Jan eh may ara siya nga pedestrian lane dira sa may kapihan sa
2: tapos may ara na da yung ka signage nga malikoon ka may direksyon na nga liko
3: di amo dira siya nagbunggo gani sa signage nga maliko
2: tapos dito sa may subdivision pa lang may drug strip na to na basta kasi may drug strip.
3: But
2: si ganun sina, ang pabalun, tara sila, kung may drug strip na, duwan ang bagay, ginapahinay ka.
3: Hindi ka dapat, slow down ka na. But si ganun, ang drug strip will remind you that you should slow down.
2: Hinay ka.
3: Amo na ginayang number one yung reminder. Kag, kung ginatuyo ka, makabugtaw ka, kaya kudul-kudul ang silakyan mo. Amo gina dapat, guway din siya guro ka mulalong. Hinirit pa yung guro, no?
7: Yes, correct. Kaya kung tanawuna, 20 dyan, before sinadadra sa may alunan sa division, din pasanag darada sa city engineer's office eh. Agod gati, mapreparahan na ay na yung kurbada.
2: Hindi way niya problema kay Pabrin, kaysa nagsanag na ginadayang area. Sanag na ng area.
7: O muna ganit, kikipil dyan, nga ti siguro bati nga nakainom sa nakaulubog kay ilim noon bati na piyungan kag dito gid sa dumiretso instead ka magliko magkurbada kay Kimi Eljan kag dere kontrawon ba nato dira sa naglutad aksidente ang iya sini nga upod layo layo kun naging tukan sini ginabulubanta gordo mga 30 tubtob 50 metros ining gitupan sa iya sini nga abyan kag dito kay Kevel Jan nakaangkon man sini sa pila sa iya sini nga baga sa ini siya ang lumabog dira iya sa may dira dumping area kag ang madumduma nato natubalag duha ka estudyante wala gikan man sa
2: iya babae itong
7: babae critical man to gani, pero sa pagkabalo na ito, doon naka-recover ito kay KFML dyan, yung estudyante, pero amo na delikado, dira ka manti, kung hindi ka makaprepara, hindi ka dira magpapanaog sa imo, sinigya ka na si Gondira, kag lumiko ka lang gagulpe, na konsensya, ngati, bumunggo ka dira, kung di siya poste, dira sa kempo, dira ka sumuntado, mabunggo ka naman dira yan sa signage sa KFML dyan, kaya kay Pan Eric. So, karon tingin na kasubugin, gindala rin siya sa rescue team dito sa may Corazon Loxin. Agod mo napatan sa niya kaigo kapag bulong, but then pila ka minuto.
2: Ano nito to? Diyan pangalan ni Aiko? Nga alias Aiko lang ako?
7: Actually, may complete na rin ang pangalan. Kag,
2: ano nga lang niya, Gid?
7: Request actually ang himata ang Kim El dyan eh. Pero diri siya aton diri nga
2: why naman na sila dapat taguhon kay ti hindi man na why man na foul play
7: diyan tagakwan eh tag Pontevedra ang kompleto yung sining pangalan si Aiko Tabasaures kay FML dyan Aiko Tabasaures
2: ay kaluluoy so Loy. Ang aton lang kay Fibre Damuni lesson learned basi nakainuman ni sila red kaya may okasyon laging kaduan
3: most likely
7: birthday actually amo na informasyon nga nakuha natin birthday celebration gipadulungan Naku, posibilidad niya na kainom. Ina isang makaulong mong ilim doon. Kaya basi bala na piniupiyongan sa nira damping area.
3: Kanami kita mihirit. Kitadlong-tadlong mo.
2: O na gani nga, bisang gani si Red sa una, pag-abot na kada, sige na. Ti, ginamon, huwang kusas ni Kuri, di na iya. Kailan na iya.
3: Dahil, may rason ka naman nga nagabihan ka. Yan lang.
7: Oo.
2: Sige rin dah.
7: Actually, kung bakit, delikado dito mag-liko, gulpi, kaya TV Meljan. Pero, TV Meljan, sa piyak na bahay ni Dugang, kung nalang ning sa may banwa sa Bursa, ining ginlabo, bala sa iya, sining tupad balay, natabuhi ni siya, dragit adlaw sa Sabado, Agosto 15, pasado lang 7 sa aga, sang ining si alias Masing, magpadulong dira sa iya, sining tupad balay, para maghagbas, actually, sa ilamon eh. Naghagbas ni siya ilamon, dira sa igat, sa ila, sining dalan, kamantay mo na siyang dalan, padulong dito, ya, after na siyang proper, dira sa barangay Abay ko, Banwa sa Bursa. And then kay Pimel dyan, sa nakalambot na si Babo dito, daw gin-garit-garit niya mo ng delegasyon eh. Gin-pang hagbas sa nilang kilamon na rasing asin ng itupad balay, kag dito kay Pimel dyan, nakitaan ini siya sa tag-iya na rasing balay, kag dito ti, daw nagsirap talay ini sila, mainit ka mga tinaga, ang ila sining bayluhanay, kag ti kay Kubo nga nakagauyat ini sa binangon, ining si alias Masing, dito nagpangaman man guro si alias Manuel, nga ti tupad balay na rasing Pimel dyan, tinid tuguro, masibala kinusob na siya ni alias Masing. Ginunahan na siya ni alias Manuel, nagpalupok ini sa armas lutang. Duwa kalupok na batian sa mga pumuluyo.
2: Islan picture, Tan, Islan picture.
7: Ang tuho nga bahin nira nga kilid ni alias Masing kay KPML dyan, lumapos ini sa iya sinigabuli, kag ang narecover nira ng armas lutang, kalibre 45. Amo na gin palupok dira kay Kim Beljan. So kapila na actually sila magtubangan dito sa barangay, sa barangay Maiko
2: para sa government. Tiado gid ang kausa nga ginawayan nila nga naglala gid daw.
3: Nabot gid sa amo naman.
7: Ang motibo, ang impormasyon nga nakuha nato na land conflict ko ni.
2: Na naman.
7: Oo, alias Manuel do parehas tumalak kay Kim Beljan sa may barangay Santa Rosa, ipadulungan mo to, land conflict man.
3: Land conflict.
7: Diin eh, dira damping area sa may barangay Maiko, land conflict man, kay ining si alias Manuel, caretaker man sa nasambit nga duta, wala pa may ginauyata ng atong sinika pulisan kung ano gid bala kalapa doon sinising duta. But then, dito nakapalupok siyang armas lutang, kag ining si alias Manuel, matapos ang krimen, nagsaka, ini siya sa ibabaw ng bahin sa barangay Maiko, kay KPL dyan, kag ti alas 12 pasado sa udto dira sa Sabadong adlaw ini siya nagsungka sa kapulisan do ginakulbaan kuno ang mga angasawa sila isang suspect nagsaka dito si Mamaw sa kamay ko kay as alleged ining mga tanong ba nagkalabilin kay Veljan sila isang suspect pinanghagbas sang himata sa biktima kay Veljan sa Amerika. Why kuno kalawas pati saging pati kamutikahoy pinanghagbas do nagpaka kigiling gimata, amo na karon ato sininga padulungan kay do naginit nagidrang away sa may barangay Amay ko kag dagating guha man ining pamilya sa biktima kan suspect kati pagahuan sayo ni sila kay masibala madugangan na naman bala ang pinatsanay dira sa may barangay Amay ko kay Veljan kay do hindi kita baton kay ti impormasyon nga nakuha nato ng tatay sinisang biktima as alleged kin baligya puno ining duta sa isa ka persona ka taga Bacolod. Pero napatay ng ila sininga amay ang kabataan hindi magpati nga ginbaligya pero gapati sila nga arendo lang ining duta kay Pavel Jan. Amo na
2: amo man na nagligan to sa ging katuan ta kay Pavel duman mo na atong lang nag alin sa gidikana nagarinduhan ay nagbinaisay kay ti dapat amo na din porsyon ginarinduhan kagarot sa duta kag ipaybred no.
3: Amo ginanalinan permi.
7: Amugid do amugid do so kay kina banwa sa Morosya pag land conflict kay Kevin Aljan kay Kevin Eric kay manti ining mga ginikana nila sa una claw holder ni galikiti may mga pagpati nga binaligya pero may pati man yang arendo tapos na pagarendo kwao na sa mga kabataan tiga pinatsanay kay Kevin Aljan. Amo ni karon ang pagatutukan sa barangay official sa barangay Amay ko.

0: Nalusay ka luluwi.
1: Gani ka luluwi. O ka luluwi, ba't kayo may ibang na daan, di na ka mga ibata, ba't ka nag-eskwela, bala kay Velja, magpauli, bala sa hapon.
0: Correct, hapon, correct, correct.
1: Kasi na balang balusan, kung di makabalo sa amay. Amo naman na,
2: ang inosente, amo yung nadalahig, mo nang laing gisanan.
1: Among ni kay Velja. So, ari pa matiata ba, siya pa yan, si Police Lieutenant William Abiliara, katon sininga Deputy Chief of Police sa Murisa PNP, yari.
3: Natabo to nga ang biktima ta sa panghilamon sa kilid balay na sa aton nga suspek. Tapos dito sang ato na to gin kwanta sang suspek gin gin sika or gin kwanta plano ano gilang gusto nga mo na blando gin kwanta sang aton nga suspek tapos munahin daw nagang katanay sila guro. Tapos bumabot armas na ang kuha ng aton suspek. Kagintiro ya.
4: Okay, so
3: may godi sa may kilit sang nawala nga hawak.
4: Balik ko,
3: tapos
4: sir.
3: Ang
4: ila, ang pagtiro, sir, di natabo sa guwa sang balay, sir, sulod sang balay.
3: Sa guwa sang balay.
4: Dira na mismo sa likod sang balay ka suspek, sir?
3: Bali ang suspek ang balayari lang sa daw kay medalan. Doon din pasaka-saka gamay. Ara da sa kilid lang yung balay sa suspek ang biktima tari sa dalong. Pero sa tubang, dumidyo at tubang ang laki or kilid na sa balay. Kaya ang pataan niya rin man sa piyak mo. Medyo daw kilid na sa balay.
4: Okay, pero sang gintiro, sir, ang biktima, sir, ano na siya ng dead on the spot or may ara pa signs of life na gindala sa ospital?
3: Balikin transport pa sa mga taga-diptoman sa area. Gingkarga nila sa tricycle, dala sa hospital din. Adri sa Morsia, ano na gani? Sa rural na. Tapos gintransfer nila dito sa BAMSI. Tag dito nag-gindeclared na DOI.
4: Okay.
3: Pero, hindi pa diyo, gindeclared na sa kwan. Basta kalabot pa sa hospital.
4: Hospital pa, doon no signs of life.
3: Oo.
1: Okay, so yan to, bahay sa bayan, ni Police Lieutenant William Abiliana, ng aton sininga Deputy Chief of Police, sa Banmo sa Murisa, KFM Aljan, kag tikaron, naghangyo din ang pamilya ng Abaytanik at imataga na sa solusyon, kag mataga na tuldok, agon hindi na madugangan, ining kwandira, pinagsanay sa may barangay, Michael Banwas, ang Murisa. Amo na, aton sininga balita, KFM Aljan, madulong sa programa ng Foro de los Pueblos, pinadulog sa aton sa Power Trio, ng aton sininga DTX 500 Mighty C, kag D3 Bio, ng aton man sininga DTX Beauty Soap, kag DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kaupon si Patrol ko K5 Vincent Coralde, ako naman sa K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Galingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Grabe.
0: Land conflict ka K5 Eric Delicado, gid ever since kalabanan sa isa kaso pinatsyanay, gaugat kinini sa konflikto sa duta.
2: Kaya niya agaway, amo ni, ako ni. Kung sabagay, may rakita special court for that, no?
0: May settle, adjudication,
2: May adjudication body.
0: Darab, panawagtas na.
2: Oo, darab. So, two reports ni Red.
0: Department of Agrarian Reform Adjudication Board.
2: Special court for that. Kung
0: ano yung problema kay Inay na di resolve ka kay Pabirik?
2: Damo abis ang kaso eh. Give it to them, kadamo sa kaso.
0: Hindi na gano'ng masarangan ang volume sa cases kay gano'ng yata na versus the number of people.
2: Yes, gaka-overwhelm ang darab sa ila. Although may mga researchers sila, may pila kita kakilala ng mga legal researchers, pero para sa silo ilo, isa or dua lang bilog apong ko, bilog na duta ka na mo damo.
0: Amo na masubo. So, sa ato ka mag-utod, ma-post kami commercial break, grabe, sa Carles. Asawa, ito yung tirok ba na patay gito? Ilo na. Then, pagbalik na ito mga K5, himalawang tang dugang nga mga update, nanungod din sa...
2: Atong bata, ito lang nahulog sa building to. Sa
0: grabe, ilo, i-check ta na karong kay K5, hindi kay K5 Berto, ining estudyante, nga players ng Negros Island Region, sa basketball secondary girls.
2: Actually, ga-play si Red sa iyang report. Sige ko di-scan sa cellphone ko.
0: Naka-ready na?
2: Oo. Pero may ginapangita ko ng mga link dito. Why ko sa may makita? Guru, gin-hold sa eskwilahan.
0: Actually, nagwa lang niya kagay pa, Eric, na basahan ta sa lain news outlet. So something like, doon nag-feature-feature lang sa mga balita, hindi sa major...
2: Tingnan lang ko, yawang ko pakita.
0: Major outlets.

0: why sila kagwa.
1: Why gidong, why ko siya makita.
0: Pero nakalabot na din sa Manila sa buong balita.
1: Sigun, at least nara lang.
0: I-check tali kang kuhan reaksyon ng pamilya. With K5 Randy Coronel dito sa Bayawan. Ang oras sa K5 News FM Philippines, la 7:52 sa aga.
2: Stand by.
3: This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No. When to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. 105 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulamas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulamas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Nagapalandunong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga uno. Masami nagapangihi. Masami ginauha. Masi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, storyanta karon. Ang red blood cells, paano bala makabulig ang DTX 500? Agod maamligan ang mga selula sang inyo dugo. Kaupunti sa akong diskusyon si Dr. Ramil Uy. Ang aton dugo ang may madamo ng mga components. Isa dere amo ang RBCs or red blood cells. Ang RBC amo ang nagadala sang oxygen halin sa lungs pakadto sa tanan ng mga cells sang aton lawas. Kag sa iya pagbalik, bit-bit man sini ang carbon dioxide which is a waste product of metabolism. Agod madulong sa lungs kag mapagwa sa lawas every time nga mag-exhale kita.
5: Bangod sina nga critical function, Sir GP, dapat siguraduhon healthy ang aton nga red blood cells. Bangod ini sila ang exposed gid sa gitawag nga oxidation. Makabulig sang dako ang pag-inom sang DTX 500 kag may TC. Agod maproteksyonan ang mga RBCs from oxidative stress. In the circulation, ining RBC ang nagapadayon nga ga-expose sa gitawag endogenous kag exogenous sources sang reactive oxygen species or RO is nga nagadamage kag naga-impair sang function sini. Sa pagtuon, Sir GP, napamatud-an nga ang pag-usar sang super antioxidant, wala man iban nga pinakataas ara lang gid sa DTX 500 kag alkaline nga vitamin C nga makita mo sa Mighty C or Pure C ang naga-minimize ang effect sang ROS kag resultant oxidative stress.
4: Ang RBC ang naga-deform, agod ini ang makasulod sa magagmay nga alagyan sang capillaries. Ang oxidative stress ang naga picto sa deformability sang RBCs. Gani ini, no, hindi makalusot sa capillaries. Ang resulta, may ara kakaroon impaired sang oxygen delivery. Kagsunod sa pagtuon, ini ang nagakontribute sa pathology sang madamo ng mga balatian.
3: My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DDX 500 garantisado epektibo Aramis DDX 500.
5: Pila ka mga laboratory studies ang nagapakita nga ang oxidative stress ang nagaguba sang RBC membrane causing more damage. Luckily, ang aton lawas is relatively prepared sa sina nga sitwasyon bangod ang RBC ang may kaugalingon nga antioxidant system nga catalase. Kag glutathione peroxidase kag glutathione reductase. Ini sila ang mga nagaprotekta sa erythrocyte bio macromolecules batok sa free radicals. Imagine kung dugangan mo pa sang super antioxidant nga DTX 500 kag Mighty C or Pure C, mas solid ang defense mechanism sang imong lawas, Sir GP. So actually kung wala ka bisyo, may healthy lifestyle ka, kaya ina sang gitawag innate antioxidant nga dipinsan ang imo RBC. Pero in certain condition, no, nangin ineffective ang antioxidant system sa RBC, gani ini ang nagakadamage. Amo na ang rason nga nagalingin ang ulo mo, gakaanimik ka, galuya, wala ka gana magkaon, ganiwang ka, kinahanglanon gid sa aton lawas ang bastante nga antioxidant. Iba gid ya kung palakaon ka gulay, kag palakaon ka prutas, Sir GP, kaysa imo ginakaon puro lang noodles, puro junk food. Hey. So, bagay nga sufficiente nga mahatag ang DTX 500 kag MyTC or PureC kung ini ginainom mo adlaw-adlaw.
4: Gusto. Isa ka seryoso nga health issues ang problema sa red blood cells. Not enough RBC means little oxygen ang madulong sa mga cells. Dranagasugod nga lipaton ka.
5: Hapuon ka, kapoy ka.
4: So, anemia actually ang resulta if ang lawas wala nagaproduce ang RBC. Kag hindi manami ang yasini nga kondisyon.
5: Ikaguba sang organ problema sa gitawag RBC. With anemia, ang heart ang nagatrabaho sang husto agud ma-compensate ang kakulang sang red blood cells or hemoglobin. Kag ini nga extra effort ang makahalit sa heart kag cardiovascular health in general. So, importante nga mag-DTX 500 kag MyTC or PureC adlaw-adlaw.
3: DTX 500!
2: Si Edwin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar. So, wow! Nami nag-ita akon nga pananawan, wala na gabiring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
4: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
2: Mabakal na kamo sa DTX 500, kay namigid ini sa aton nga lawas.
3: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ugali si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayon ang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: DTX, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuktob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guys City, sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkadto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sang official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sang Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay noon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. kag indi lamang ina. Libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga.